0: Mamedi ke pine mannate Nana Coyote Modichwane a re ko yentseng ga nnete ha so nhlombola pelo ha ka o ntshela ka dikgapa banna ao banna e wotla ha mannate ka pretend ke le bitsela pino itlulweng hape ene nge wotla jalo ke langa mavuso a tsama le Amy George Sinazo ngwana ba tudumela mo mamedi tsatsing lena la o qetela la kgwedi ena ya basadi ho jo mo lente mo mamedi mesong ena mona ho le sedi FM ba o mametso le kai mafelo ha wa be ka bile joang re tlo fa monyetle o no re re ke re ho mo mo nna le wena mesong ena re utlwe mafelo be ke ntodi tsa maile joang re be le re shebetse itlhommempele jalo ka re tswa mafelo nga be ke se hlo se teng le sona re tla bua nna le wena ka jeno mo mamedi a ratwang ke nna Wale Sedi FM. Rebone he. Di papa di mafelonga na beke. MTN 8 wafa wafa. Au banna. Taba manna timano makhaula khang. Ezi mnyama ngenkani. Paga shushu. Orlando Pirates. Tlako banajolo li The Yellow Nation. Mamelodi Sundowns. Bafana ba style. Huma khaula khanga MTN 8. Wafa wafa. Basebedite mafelonga na beke. Hlopatsena tse pedi mo mamedi ba ne jwa le ke bano ba tla kopana mane ho magaola gang ba ile lwanela jwa lo di randa tseno tse di milioni etsele show me re tla bona he di tlahle di tsamae jwa ha re sheba he mo mamedi tse pedi tse tharo tse itlommempele mona jalo ka re tswa mafelong a beke mamedika jeno tibello ke ya hore melaelwa ya among jalo le bobodu le bomenemene ba utswa tshelete ba spetlele sa Thembisa o tla hlalela ka pele le gotla la dinyeo ka jeno ka la mashu mararo pato kamane ka Palm Ridge me melelo ina o tshwere boema fofane ba machaba ba o R Tambo kala bahlano o dile motse mashuma mararo a metsi supileng jwale ho bona hala mo mamedi hore ei ba sebetsa spolisa ba sebetsa di hawks ho ho be na tswa mosoma wa tle kwana ho changitsa o fihla hore Holenda bo ema fofaneng ba o wartam ba re tlokwa mannantse ro batla o ba no melelwa di millioning tsengata tse ileng tsa utswa mane spetleng sa Thembisa re tla motseba ka jeno he mo mamedi ha sa hlelletse ka pele ho le gotla la dinyewe ka mane ka Palm Ridge ya le ntwe botlhoko mona ke ya hore batho bana ba ne ba sebetsa le ba bang ba ba sebeletse ba spetlele ho utswa tjheletena ya setšhaba ntho ke di kickback bana ba borona ba sebetsang bo di-supply chain bo ditšhelete mane ha ke barui re a hopola company tse ngata di ile tsa lla mo mamedi mafapheng a mmuso a fapaneng ka basebeletsi bana ba tjena hore ha o kentse invoice ya hao o entse mosebetsi o qetile ha tsebe hore ha tlo fumana letho wena a le supply chain kapa ditšhelete mane e tla dula fela mono invoice ya hao mane ma tsebang gore wa ja ao o e fetisa na jwale mme ke a tshepa le bona le tla itukisa bana beso le ile sekolong o fumane mosebetsi ono o tseba hore o tlameha ho etsa eng ntho ena ya lerato la pelo e telele la o rata tšhelete tlhokeng ya batho ba bangata tsietsing mo mamedi mamedi moai wa Botswana ya dilemo tse 20 a metse supileng o tshwerwe e ke sepolesa mane Limpopo mme sesole se ne se etsa mosebetsi wa bona ba re ba bona motho nokeng ke yane ba malata ba mo botsa hore he monna ho etsala passport e kae ke a hlatha kwana mme ha ba re ba hle ba sheba sheba o tswere mona ba fumana tswere phofolo e sireletseng e phofolo na mamedi ha ya tloele ya ho thwe sireleditswe ka o igeta ka sengisimane ba re ke pangolin ntse iphela ke bone manala tjena yala re tsebi be o na tlo re kisetsa ngaka ka mona o na ya kae ka phofolo ena re ya go
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mamedi metsotso e mashome a mabedi ka mora hore na ya bobedi he. Re tswela pele ho sheba ditaba tse itlommeng pele. Ha ile mantaje na mona ho le Sedi FM. Re qala ka tsona mo mamedi jwale. Ke shebile phofolo eno re ba nna monnenwa. We tshwere jwa mphofolo ena me unaisa humang ha na passporto mpa he ri ala bua se sole le police ba ntse mosebetsi o motle ba gutla le yena a le jwalo mamedi commission ya madlanga mweli wa yona Jeremy Michaels ore commission ha iso tibishwe semolao ka boemo ba bophelo ba hloho e emisitswe mosebetsing Mayor General Feroz Khan Rboni mafelongana beke ho tlohala mo mamedi hore o gutletse spetlele ho bana na o lebelletse tla theka bopaki ba e ka pele commission ena madlanga baking ena fela mafelongana beke re utlile thao o buetse hape ho gutletse spetlele o tla hopola pejana mane hana atla me o hla ka pele commission ena ya madlanga o ile a thungwa a ya spetlele jale re tla utlwa he bana commission re yona ha iso fumane ha iso tsebisisi mmuso ke maqwetha ha ye General Feroz Khan bana bitso la ile la qhoma mo mamedi packing tse mmalwanyana tse ileng tsa teka bopaki ba tsona ka pele commissioner ba mmatla Jwale ntwena spetlele ngena puma idiisa le commission e mumamedi me aretse bi hotla hle hoetsa le jwang o ba le Karim ra gwebo ya Northwest le yena aw le highlight le se le spetlele a sa tswa le yena mumamedi a nenne go bona a tswa mabengkeleng a etsa mfela a tla ma e commissioning wa kula Jale batho ke bone mona ho marangrang ba re ai General Khan motho a kula wa kula ka nnete fela ho kula ona ho ba neng ho fihlela kana go tla mangwe ya commissioning ha re tsebe tshwere ke mo mamedi ho etsalang fela re utlile hore e ka o ke ne spetlele mafelo nga na beke re tla utlwa ka jeno he commission e tla reng maqotha ha ya tla reng bane ke mo ngwa batho ba lebelletsong re mo nna tlo ho taba dingata tse hlalang ka lebitso la o mona tlotlo ikarabe mashoma mabedi a metso meraro mamedi metsotso kamera horena ya bobedi mamedi ke tsona tse re tla nna re shebetse dingata ha le ntse le ya pele mamedi o na le mamedi a ngoletseng kwano hey wa tswang tshe di mbana ya ngoletse whatsapp mona ngwane eno eso ha ile motsotso ka mora hora bobedi ke ya bona ona hlang ke metsi o re dumela mvololo ko mametse mvololo ha ke so utlwe bohloko bo jwalo ke ne ke tsamaya le ngwaneso re fumane hike ho tloa ke ba nna mo Kronstadt ho ya ka mona ka gotlotharo ya lekwa are mvololo motho ya neng a re gannela ke tla ebe a hantle mo mamedi jo mudumaka are a santse moya mvololo ke fihlile ha e mona ke tshwere ke hlo ebile ke nyekelwa ke pelo na motho ha o file lifti o tla ba ho be jwalo na ebile o na hana la re buila di festere e kala u tla jwa lena mo mamedi e tsena ke a leboa ngwanetse mamedi ke eno mo mamedi mona rona fumane e bana ba nkile ha ke tlo Kronstadt o tla bona go tlo tara le kwa Val ga le ba fuwe lift mona ke motho ya hleng a ntsha moya ha ba ga ba bula di festere ra e kwalang na ba nai ba nga fumane o file batho lift o tla me o re ke fihlile ke sa batle le to pilwe na enyeka ha ke tsebe ma medio re na ebe ke ke nnete ha o mpile ha ke koloing ya hao ba le ba nna o tla me o budule fela mm ha ke bula festere be jwale o tla nkhale mo ga e kwala festere ha a ma medio ha ke tsebe fela botho bo kae mana o pipitletso hlolwa ke engwe bo re bana beso hle ke tlalane ku ba we misa kolo inge ke ka ntle ke lo ntsha moya o budula fela bana ba batho ke bana ka mo e re a utlutsa kolo ke ya hao fela botho mo mamedi na kongwe kala u tlai na me askis kore kutlwa hantle jale be ho tlwa cross that o ya vale be e ka le dutsi ka ntlwa ne bana beso mamedi o kontitsetse e ke re bue ba babedi fela ba bararo mona na wena ho tlameha ho be jwalo ka nnete mohlomong o le wena o na le ho haikisa nneng rang rang ho etsala jwang bue mo mbo botse na o jwetsa motho na na o tlwa Kronstadt o ya vale mamedi ke dikilometara tse kae motho a ntse a budula fela ha le bula first error

0: Mamadi Mametse Pine Manati Press Are Tojana Yatisile Will Downing Are I Can Make You Love Me. Lishumele Metzorobedi Metzotsu Pele Watla Horani Ya Buraru Mwana Hole Sedi FM. Mamadi Kajienu Man Homadlanga Ratlabela Rebo Urutwa Bopaki Ba Lieutenant Colonel Govender. Unakupilio fana ka bopaki ba hae ke meremo mama di fela ka nete ha tle ya mo ba lo tla fana ka bopaki ba hae ka jeno metsetsenge mashwa mararo ka mara horane ya brobong seng me mona he re tla utlwa gore bo shodu ba di titifatsi mane Potchefstroom di kantorong tsa di Hawks ho ila etsala eng Titifatsi tsane tsa cocaine tseneng di feta di milioni tse magolo a mabedi. Jale re tla utlwa gore mohlomphei Govender o reng ka taba ena ka jena. Bane ka nnete re batla go tseba mamedi di tswile jwang o etsaetseng taba seno kaofela. Mme re shebile re tla utlwa he ntho di tla tsama jwang mamedi a bile jwang mafela beke
1: 0864 004 3084 0795 8506
2: Dumela, dumela, dumela, mavolovolo. Ke o mametse 806 DSTV channel. Masitwa le Sandawana ka tlhoko makong. Mafelo a ka beke a na le monate. Mme setlhopha sa ka le sona sa fitlha sa eketsa ba monate o feta. Ha re bolaya batho e leng Golden Arrows. Dango.
3: Halo, Veli. Dumela, Vololo, Vololo, Mbolisto.
0: Ndate
3: kuma metsikile mo clearance ngwane so 88.8 ama filo ba ke na mara tntate na mara tiri tshile tse bolo se bile pirates ka Saturday ka tla sebra Sundown se mo bana ai ke ka hoto ba mana tlo tlo sheba ho tlo sheba thank you bololo mo tsamae clearance ndate thank you
2: tete mo lui dumela ka manta o se ndataka
0: dumela ndate
2: tete mo filo ba ke na le Hey, ali bima ho nna ntate sa le ke tshwere sepetsa magwa ka mana ka le thabo power station ka mana ke di sa di mo le class center tere sebetsa hona se re thwetse ke ntene o fela ntate a ya ntsho ya mana te ka nnete fela mogathala o bua le boi mo kubung ha se ke mahane ha ntshepe mane thaba di mahlo ntate dango ha re le wena fa futlo go nke le bile lui
4: Mela mvololo, mela mvololo. Nama fero akabe ke bile monate. Ka mkolo na ke ye le fu. Ha kuta ka tsaka di tsile ha sa le ditse. Na ma ba ne ntse ke ditse. Ke nna te bo mkhala ka mona ka di proso di fo.
5: Ke me la bololo. Le bika ka ene le hantle. Mafela be ke na le hantle. Mawani ke ne ke ile kerekeng lentswe la Modimo e nne le re gona ba letswai la lefatshe ge le bone le beiweng godimo e seng fatshe mawani ke mametse bolo Sundowns e bapetse e mametse rugby ka e shebella o ne le monate haholo bekeng ena Kile ke a leboa ke dinete tšhaba tsene ka maokeng baebele.
6: Go tsona le vele ke na le sefala ka mona ka customer ka se mo bone ntate a tshe ntate o tlame a tshwara ke batho ba lo se fuwa ntate ka ntsa moya ntate le ha kholo tlame ba le ba tshwere ba kwa le dinkomolo mo ba leng gona teng.
7: Dumela Veli Moloi. Go mametse ke le ka mona ka legatsana ka lekhula open six Ai, mafela be ke nane ke thabile pirate a winne. Tlhopha sa ka se ke se ratang ke gore wa se bota ka legatswana.
1: Kgotso ntate Bedi, wa monna Mshioni ka mona ka Mafatlhane. Mafelo a beke ntate Bedi, aowa ke le qetile mafelo a beke ntate, ke ntse ke le gona lapeng gae ka Moqebelo ntate. Monne ntse ke betla lepolanka, ke mmetlo wa lepolanka, ke bua ka gona moshomo wa bokreste ntate. Sonta a ke keteletse letsatsi la ka ntate la beke, ke le gona kerekeng gae Mafatlhaneng, gana le bontate chamene mogatla, ntate tshotejwa lekgota la masogana le ntate mogodimo Tlhaping, ka ona ka mona ka gae ka mona ntate, re a leboa tango. Tumelo mahamotsa ka dueleng.
8: Mbolisitse kgotso. Kgotso Mbolisitse, kgotso Othia Strata, o tshwere Paseka the Great Mapa batho ka mona ka Botshabelo. Ke o mametse Tuna 89.9 ke le ka mona ka Botshabelo. Nna Mbolisitse mafelo a beke ebile a monnate haholo, a sale ke tshebeletse dibolo go sena mo ke ileng teng Mbolisitse. Tse matlha ditlhotse re di bone Mbolisitse ga re ya goreng ya bohlano. Danki o fedile.
9: Good morning Veli, ba le molebogeng Tomeng. Mafelo a ka a beke a bile a monate, ke ne ke tsamaile ke ile ha e le Diepkloof. Yo a ke ne ke natefetswe e sare ke tsamaile Freta, ke gotlile maobane, ke gotlile pele na ka e kgotsofetse, ke thabile kore a ke tsebe le gona jotsanetse ke thabile. Ke a leboga, bye.
10: Ona skima volo volo skima volo volo tshisa mo thopi ka tiko website go ile ka tsela ka HN bantu ma fela be ke nna mona tsena volo volo ka pata le mama ka mana ka tiko go bona pele ma volo volo ma be hang ya tshisa mo thopi ka tiko HN bantu for dang ma volo volo
3: e ma di me volo volo a ke ile ka tsela ke di mona ka Skype ma lo vanting ana ma fela ka be ke a ile ma fela be ke a bisi fela ntse ke thewetse Saturday Sunday ntse ke the witse a ka nete a hona tsinga ta tsinga di bua ka ma Friday ke kwa ne a isa ke di bisi ke the witse mai a ke tsai sa ntse ke shebe le papa ri tsa mi tsene e di bai tsho re mo di go tla le face wa ke tango
11: ke phela le khono ko 88.4 ke le khule ko mametseng ho lona. Jwale le ka mehla mafelo a ka a beke ntho di tsamaile hantle, maobane ne ke le tshebeletsong ha ke kgutla ka fitlha ka iphumelela ka imamelela sealemoya haholoholo papadi ya bolo hore yelo mme Malebitsa ka moko Western area semong.
0: Mamedi metsotso e leshome pele wa tla hora ya boraro. Ho utlwala mafelo a beke a bile monate ka nnete, ba sebeditse Springboks di boke ba otlile New Zealand 33-26 me tabe ngwe ileng ya e ba molomong ya batho mafelong ana beke ke difofane tse neng di fofa ka mono mo mamedi ka stadium Cape Town papadi eno ya Springboks le All Blacks me ke mametse ba nna ba bang ho kana lengwe ya television ya America mane e leng ditsebi ka tsena tsa difofane mo mamedi ba re ei ntho eno ho ang hleikotsi gobane mo neng difofela teng ntho engwe le ngwe e ka etsagala le hoja o sa ka o ba le letho le lebe leo re le utlwileng mo mamedi fela ba itse ho hang ntho eno e kotsi haholo e ka baka kotsi. Dineo sefatsa re a leboa ka mono ka mapetla extension Soweto ke utlwile o mametse tshebeletso ya lesedi mamedi o na ngoletse mona re mvololo mamedi ahanke nomoro plata ha theowa mme a ya lo bulanyewe vanhu patetsi bua tabeng ya ne re leng ra itshwara mona mamedia nanga ngoletso re mvololo hai qala u bona ntwetje na mna askare bakela mathata mogani ene re mufumane are file lift dumela ntate moloi ya ka weekend ke futsi ka thata re mo batho ba mfetwetse hore ba tsebe ke ya kula ke na le lefu la HIV qetile matsatsi a mararo ntle le dijo ke mona na mahadi Frankfurt ao batho ngwaneso taba tse bohloko a kakang mona jwale o nwa treatment e jwang ba ne hloka dijo ba leloko ba kae ngwana mme ao ga re batho ba ntlhanetse mvololo ke mona ka mora gore ba tsebe gore ke HIV positive ao ba tloa plaka jwale lefu lena mmamedi sekgobo seno a se sa leyo ngwana mme fela go ntse o na le batho ba sa utlwisiseng gore ebile le itshwanela le mafu a mang le a mang ebile re utlwile gore morago jena lefu le kotsi ke tsukere ke lona le bolayang ka o fetisisa e re tle ka mona re utlwe mo mamedi o reng
12: tibele masolo ka bele ke a bile hantle tibele ke itebela tibele kalama le feka go di pot sebetsa hantle tibele

Mvololo sa buzi ta mana ti mvololo spana ka pumse bi jam tshe tshe ba tle mwana mme a mafelo ka bi jam tshe tshe mwana mme yolo ka mme ha mwana mme ke ile kreke mo bana sa thadi tshe ni ke tse ta bona go nna mafelo a go di ka go tla ga se bolla pakani ya mwana mme ka sa tata so ka mo mafelo ka bi ka tsenyeng ka ti mvololo sa pula.

0: Mamedi arpetele metsotsotsi ra mahoetseletseng a pele wotla gore eno ya boraro re bone hele Dolly Parton o patuwe baking ene mafelong ana beke re tswang ona mo mamedi a o pomotse mosadi mono ba nna o pomotse nkgono ho thula ikgethela mono re ha tsamaya a peswe eng a rweswe ditopo difeng jalo o ipomoletse he mme o tsamaile go na le pina mo mamedi ya yentseng a kopileng gore e tswe 2046 e bang ona pela o tlabe ona tlaba le dilemo tse 99 ka palegolo jwale pineno e tlatswa kwana 2046 ho ya ka taelo ya hae Dolly Parton re le seke ya bela bela yentsa sile a e rekodile ka nnete yena Dolly e re tlabe re tsofetse I directly the modile 2046. Ah, o tla bo holo ho be mo mamedi. Le sedi?
1: Yela, yela, holo, yela ba holo holo.
0: Yela wana mmedi ya bang.
1: Wana mme ke tso tete.
0: Ah, engwa ne so di tsama hantle ke manda ka je.
1: Ah, wana mme o tsa wa. Ke tsaka mla ka tiba le bolisi. Ha se ke tsaka ne mo bana. Impa la bohlalo le mokgobego la me ha se ditlile ka mosebetsi le ka nna ka pinki na tswa pinki le ka shipa ka mla ka kuru ba le voliso ya ba maobane he ya pumu pumola bo tshela ka o tswa ile ka sonta voliso ke motala ja buri bro khori bo di kono fodi le tv tsetsebon ba te bo mo kopu wala le ya ona ke yero le ka mokopu voliso
0: o o motho le mokopu
1: ha ku ka ri ke ka sonta ke sna mokopu wala bo bonyana ha ke wan dropa o ka ba batla patata ngana mmo
0: Aya, hey, man, now John towards a hundred.
1: My young man, when I'm known, but it's coming. I saw my kind of one of the most five years as your uncle.
0: To Kalimala.
1: What Kalimala when I'm about to follow up in the other one?
0: Kialamo, one of the happy Lemonati, my fellow beggar, or ring of a son.
1: I already am a side of police too.
0: Walk your head, several circular said in my meditimella.
2: What's the very?
0: Da, tell the guy say.
2: Amo hore baba le tsivelive le ntse yagwa.
0: Ama na dinda deke mangoletsa le kae?
2: Kinda desipaka the big fish wa rasbe eating back.
0: Da desipaka bile jwa mafela beke ntate.
2: Eh veli jola ka u tsebo re ka mukebelo. Baba ka weekend le ntse ke le busy ke ruta bana ba ka mona straight reverse le di ali docking tsa super link. Ke ntse ke beile tsebe ya ka radio mona ke mamela ngwana nyana mona hey. Ke wana bo Mr. Gulu ba rupella ka nete ke maki mo le boentswa o botho a sa bola mona ke wa
0: ha ho le
2: ke ma ke wa sa bola mona ke wa mo tshiu le ke mo mamedi a ntse a sa game ya pirates di sikukuru ka sonta pe ka nna ka ba busy di matagana ntse ke ba ruta reverse le di ali doki straight reverse a Vili, kuje fadela bana papa.
0: Ha o re le boa ya despa ga ntori tsama ile hand.
2: Vili le wena se meza monati hle.
0: Ke a le boa. Mamedi dumela?
3: Hela, hela, mboni ke mkhaya mkhaya.
0: Hela, ngwana mmedi a vho.
3: Ah, ho ya ngwana mme, ho ya mkhaya
0: mkhaya. Ha nna ti ngwana eso.
3: Ha de yellow machine. Ngwana mme. Ke bile le beke monate mara ga ka motlobelo ne ke thobetse di belt mane ngwana mme ke sa fata fata ke fihlile ho ena pirate se lo felella ha ya maobane ne ke shebile o tloa e qala bile e lo felella ha ngwana mme ka kgutla ka matla bo mailula banna ai ba sebetsa bashimane bana bo ndlovu yo
0: bile papadi ya monate
3: ya bile papadi ya monate ngwana mme jwale he team ena le star tse pedi lo kopana le star e na le star se le sengwana mme o tla ba ho be ka final Go tlaba monnate a ba ke ke le ke rona ngwana mme ba tshwere mkokoto.
0: Eh.
3: Eh ke rona ba ba ba mo ya ntse ngwana mme ka tshwere.
0: Ai ba ga shushuma ga bana betsu le shebe.
3: Eh ngwana mme wa tsaba ho lo ba pala le Kaizer Chiefs. Inte ba pala ha ntse ka pala ba pala Sundowns. Ha o re o sheba papa di e fitileng. O tla le mala. Tla le mala go listo. Tla le mala bohloko.
0: Ke tla o botsa ngwana mme.
3: Ha ngwana mme bo ka mputa ke di mela ile wa papa ye monati ile wa papa ye monati ke re se ngwana mme ha u tente monati mbo li sare ye hore nya bhlano ngwana mme
0: ka ka pakile buile
3: Thank you, Mkhaya, each other.
0: Mama, dear Peter, lega nete, hey, vale, na kwe fedi le mona mvolisto, erutwe gamo. Awo, bana yabe inshe ba fela. What's up in aka, awa, esatza mavili. Hai, tuti tu. Hai, titi nyei. Irekin gemma medu au kratela, dumela?
4: Ankel, kwa kizeni.
0: Amana, jika itida moto.
4: Amana, api. Iye, mafelo adik. Kelo, mafelo adik, ene, kizuti, mwishoko, kispone, sasa, brown, toro. Tuba, tuba, sibi, ka. Haba, kene, yo, kasini. Ene, a ke bua le wena ke na ditubele ke a tseba ko baleng teng ba mametse radio seponesa sa Brandfort ke tukise batho ba bangata ba latlhelwa ke maphelo ka lebaka fela la go tlhoka tshebedisano mmogo batho ba ba inkela molao matsogo batho ba tshwarwe ke kopaneletseng go lokileng ke a tseba le mametse radio tanke ditubele ke a leboa
0: ga itsira ka ke a leboa ndenzi
4: tanke papa.
0: Mama dire la buile ha holo o re ha u bile le mafelo be ke mana tlo na re sa fihla maletseng wa ngwana mmena ko e fedile re ne le matso metsing fela re a tshepa ntho di tsamaile hantle le ho bohle ba neng ba boloka le ba neng ba nyala ba nyalwa le bona ntho di tsamaile hantle re a le bua bana be swa ho le jwalo mama di jwale re a tsamaya re a ho re nyane ya bohlano ke motso tsoka mara horena ya boraro o mametsele sedi FM dikalaneng ke le bitso la lenaneo mo mamedi ha re thobole tsona ha monnate se hlo se teng gatlelong ona bobedi se o re tlang ho jala ko mo ka sona nna le wena mamedi re bitse jwalo USA for Africa but we are the world Pinena ile angolo jolo ki Michael Jackson atza malela non reach ya hlaiswa jolo ki Quincy Jones.

basadi le monna ba lokelang ho hlokomelana ka ona. Batho bohle kgutlong tse nne tsa lefatshe ba tlile ho nna ba kopa hore na ekaba nka ba thusa ka tsa lerato. Empa hee, ha se nna mokapi wa lerato, ha ke so ka ba ke ba ena, nkeke ka ba ena. Empa mosadi eo nkileng ka kopana le yena seteisheneng sa Katleho o ntse a kgutla ka kelellong ya. Mosadi enwa o ne a ena le mathata hobane o tlile ho nna a tletse meloho matsohong ho kileng ka bona hore pelo ya hae e utlwile bohloko. Tsara hantle, antsune ha monate, ntho di tsamaya hantle haholo.

0: Mona mametse pina manate mo mamedi wa tla ke maliko tsa malevo sona u vibe tswa ga hore ke flya barbe o metse song e mashuma mabedi ametse robom pele wa tla horane ya bona mesonga macheke na nongla ha ola dikala ne mona ho lesedi fm pejano ho maliki le vosinova ha bar fly ke le ga ba palla boza bongani nchang le robi malinga bare o mathandana ta ba tingi mketile ke mketile ko aka he ba e otla ha manati le bona mona hole sedi fm vosi mahlasela o mo tlule mo mamedi a otla pine manati are si chusa tamat ke ona tsela eu mpharanyane we are the world usa for africa Mama di ntodi tsa majwa mo lending re tlo bua ka jeno nna le wena se hlo siteng se re tlong go jala komo ka sona empapela re ke na te mama di hona le ditaba tse ke tlo fa tsona mona me ke sentse ke kopa tswarelo go bane dikatlo wa tsa ama maikutlwa a ba mama di ba bang ka tsela itseng me ke se ke kopile tswarelo tabeng eo mamedi lelapa la morutwana wa grade 10 ya fumanweng a hlokahetse stenga ka lebo ya ho Durban le batla dikarabo me le kopa le hore toka e phethahale mme morutwana enwa ya dilemo tse leshome le metso robedi o lahlehile matsatsi ka mora leeto la sekolo setopo sa hae se ile sa fumanwa ka labone mme ditlaleho tsa sepolesa di senotse gore ditho tsa hae tsa botona di ne di seilwe mmeragadi wa mofu o re setopo sa ngwaneno wa bona se fumanwe se le maemong a mabe haholo ditlhatlheng pela sekolo sa hae mme a lla a bua ka lentswe le bohloko gore baetsi ba ketso ena e bang go na le phoso eo ngwana a ileng a etsa gobaneng ba mo bolaya ka setlho se se kana gobaneng ba sa tla go bona jalo ka batswadi gore ba buele ngwana bona re toposa ngwana ka tsela re se boneng ka teng go a bonagala o ne a bolawa ke batho ba gopo ba neng ba sena mogau godima gae ke tabe botlhoko ka nnete mme re fetisa matshediso lapeng lena mme re tshepelana go dumela gore sepolesa se tla etsa mosebetsi o fumana baetsi ba ketso ena re furalela stenga le boya go Durban province ke KwaZulu-Natal re ya Gauteng maboneng ka mona ka Tshwane ai mamedi ntho tse etsalang dikolong tsa bana ba rona ka nnete ke ka gona vele a re keneng banna re keke be ra e tlhola ntho ena fela ha re bua le bona bana bana ba babedi ba bararo re polosa a le mong ba babedi ba bararo ntho ntse mpe ba tla utlwisisa maobane ke moqebelo ke ne ke bua le bomme mona ba etile ba tsamaisa ba bang ba ntse ba ba ruta ba ba bontsha bophelo go tswa mane garipi bomme bana ba tswa mane lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba social development theory ei ke bana ba nang le mathata dikolong mona matitšhere a utlwile momamedi mane a Tshwane moshimane ya dilemo tse leshome le motsho le mong mangwane enwa o re o ile a bona ngwana ga ya sa tsamaya ka tsele e seng gantle ya ba wa mo botsa gore he monna o tsamaya jwang a se o tsamaya jena tlhile a tsamaya ka tsele e sa tlwaelegang mme ebe ngwana o re a e mama ke tsela kapa ke mokgwa o keneng wa o tsama o na o ke ni fashioning ngwaneno wa mushimane ya dile motsele shumele motsulu mong ibetsa tsileling he o hlola o swa ha tla ma o ya mosebetsing ha monka a mo isanga king fumana ngwaneno ka nnete a buluditswe mane sekolo me ha botswa ho etsaetseng are bashimane ba baholo yena ka dilemo ba kenang di grading tse ka pele ho yena ba ile ba monka ba mo isa ntlwane mane ya fitla ba mo tshwara botoneng bona ba haye ba tlosa na maina me ya ba ba mo tshosetsa ka hore e banga ka bua ba tlo mo sharp jale wa utlwa mo mamedi ntho tse etsalang dikolong ba neng ba rona ka nnete di bohloko ha kae mme ketsalo ena e hlahisitse dipotso mabapi le polokelo ya barutwana tlhokomelo le boikarabelo ba sekolo ho sireletsa bana nahana ketso ene ba entseng ho moshimane enwa ba entse ho ba bakae sekolo moo ba thotseng poho tseo tsa bashimane be re sa ba tsebeng gore ntho ena momamedi ya o bolotsa bana dikolong e tswa kae ngwana o moisitse sekolong ho na le bashimane ba ikentseng dipoo sekolo mane ba iketsetsa ratase ka bana ba batho ba ba tshosetsa mme mmuso le lefapha la thuto ya motheo ka nnete ho na le se e tlamang se etsuwe mamedi ka ketso tsena tse tjena tsa bana bana gobane e tlo qetelela e ama bana ba bangata ba tlong ho tshaba o ya sekolong ngwana a nna re o ya sekolong a itulele thuteng kwana ngwana a na le bokamoso bo botle ka lebaka fela la gore o ile o kopana le poo tsena tsa bana sekolong tse e mo hlekefetsang mme ke ratileng e o e butswe he mo mamedi re tla utlwa ntho di tla tsamaya jwang boemong bona ba ditaba ke taba tse bohloko man ngwana ha wa 11 years a ile sekolong bana ba bang ba stoutu ba etse tjena mme ke a tshepa le batswadi ba bana bana ba tla ke ba bitswe ba kenelle ha taba ena ya pele re ke re utlwe mme ngwanono ha wa etsa o e nka kae bana bana ntho ena ba e nka kae gobane sekolo sena ke primary ba le modi kae bana ba tse ba ngwetsa ntho tse ba le primary ka nnete jale isa mane le gore ntho ena dilemo mameditle e shejuwe dikolong mone motho a se wa bona gore atšhe yona ga o na maaka yang a isiwe bo dikolong tsane tsa matsogo mane a ye teng a tlowe go bana mone bane jale go tlantho tse bima mamedi a re tlhake mabenkele re tsebo go gutla re kene setlhong sa rona
1: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Ka ona motsotso o mametse vele molomo. How to just start.
0: Mamedi metsotso e dula hantle ho le shomela metsero bonga pele ho tla hora ya bone ho mametsele se di FM ke mantaka jeno ke le tsatsi la ho qetela la phato mo mamedi ya ke re tlo bua ha re furela tseno tsene nko ne le tsatsona tse bohloko fela o tla ma o ditsebe mo mamedi ke ntotsetsa halanka nnete mona morphelanti mumba medina re ntse re hudisa bana ba rona kapa re hudisetswa bana ke di phone re shebile matsatsi ana re phelang ho ona batswadi na re sheba bana ba rona ba bapala ka di phone di horatse mashumo a mabedi a metsumine matsatsi nga supileng abeki mwana ha o qeta nakwe kae founung o qetetse neng mo mamedi gore go bapalela mwana ha o kantle qetetse neng ho bua le mwana ha o dula fatse jwalo ka motswadi o qoqa le yena na social media marangrang a di khukanyo di TikTok di Facebook ke tsona tse hudisang bana ba rona ho feta na ke tsona mo mamedi re phela nakong eo banna mo re tseng re sa kgone ho hudisa bana ba rona ha go ntumele maikutlo hao tabeng ena mo mamedi re ke re utlwa na horeng na re tse re hudisa bana ba rona ka ba re ba hudisetswa ke di phone jale ntwena ka basho sena se ke se buang se batlile se tsamaelana le ditabentsena tsa ka mona ka Pretoria hore ke mona ngwana o na tsaba le ho bua fihlela ntwena motsietsa a sa hlola ho tsamaya na rna ka tamelo eo ba neng ba rona jwalo ka baswadi re hole le bana ba rona ho baneng bang ho le jwalo mo mamedi na ntato ke ngwana hao o go tsamaya le yena le le bengkeleng le le babedi le qoqa ntate le ngwana ntate le mme na e ke bi teng ntwe jwalo ka ba tshe le wena ho thata 0795855000 0865000 0384 bana bana bana o motswadi wa ngwana ha ona mo molaothe wa rona ha ona mo ditokelo di itseng jwalo ka motswadi dinga boikarabelo ba hao godisong ya ngwana hao jwale ke kobo engwe tenya ya minki e batswadi boholo matsatsing ana ba seng ba ikupetsa ka yona ba ikwala ka yona ha re tletsang re hlotsu mvololo ditokelo uno metsetsa ngwana o tsiba hore ditosana le ditokelo ha o tlo mogalema uno metsetsang ba ngwana ona re msheba ke yona o hlaile ke le 2k hlaile ga mara 94 ha ona modi tokelo le molaothe wa na o itseng o nka boikarabelo godisong ya ngwana gao jwalo ka motswadi jwale a ke batle kobo eno mo mamedi eo ba ga o tseba go ga o tlotse ke ditokelo se ka ba nthumelela molaetsa tabeng e ne re buang ka boantitsetse gobane re batla re bue mo mamedi re thusane re bone gore motlhomong tsele o e sebedisang go bua le bana ba gago ka tumelo ya bana ba gago e ka thusa mo mamedi e mongwe ya sa tsebeng gore ena o ya kae fela o ke na hore ha ke ditokelo tsena ha re sa gona mmuso mamedi a ke kopa o ska ntitsetse re mamele batho ba tla bua nthwe re tlang ho yutlo mabanjwa le ona le nthwe ne batho ba ipatang ka ona kube na ditokelo re tla re mmuso me hlalene fela ha re qoka mo mamedi re ya rutana re fana le sedi ha re di bui fela di hlotsene ne a utlwa hore ae wena o kgathetse ke ditokelo ai ha ke re fe mo mamedi a tla tabeng re jelo ko mo ka je
4: ke nna go ya o tsotsa tse molimo le nane o la dikalaneng fela
5: madume veli e o tsuba veli taba di phone a ke tsebe nka ipota ka mo ka wa tsuba taba ya di phone e sentse bana serious e sentse bana ene e etsa bana ba se ba gona go ba ina hanele bo bona ba se ba ba botlhale ba bona ba tlhago e ba botlhale ba fake ka go dong dong ba etsa ba se di sapong o itse ke a go fela na feli a tsana ngwana o moholo ke dilela ke a tsana ngwana mo nyane ke dilela ke liwana le ditlolo tsa ka di dula le mme wa tsone ai ke morongwa ko lexite sa bele
6: hela mvulo hela mavulo volo a ngwana mena tse ke patlame ke phumotse ke tsona shift ke tsa ntho ba ke extra shift le overtime empakana
7: hela mvulo hela mavulo volo ngwana me re a leka re a bua le bana ba rona empa rona ge le batswadi ge mohlala o jwang na se o batlang o sephela bana ba ba sephela na wa sephela na ha o di tsifatse le bana ba ba bontsha tsela wena o motho ya jwang o phela bophelo bo jwang pala bana ba hao o bua empa la bana ba hao o tsamaya kae o fitla nako mang jwale ka motswadi le bana ba hao wana me bada barna go thata ba ka re mamela bana ge le batswadi se re phela bophelo bo sa loka motswadi o iplaisa tai motswadi hana na go le bana motswadi o senya tshelete motswadi o ruma bana tai o dula fatshe le bana ba kwa tsela e jwang o ba galemela wena o se motlhala o motho wana me re a leka ge le bana ba lo re le bana ba rona ra ba khalemela mpole bana pa ba rona ba re sitore mamela ka go bane ha re phile sena se go batla bana ba ba se phile thank you boris teke motanya breakfast le lunch ha letsa o se mo re rante ba di tya le ba bana o tya le ba boris to
0: ei u bua taba bo hlokwa tse ba mo re rante ba hore o batla ngwana ba phile bophelo bo jena fela wena mahlongwa ngwana jolo ka motswadi o phila bophelo bo jwang hona le memo na ya ile nga trenda anga video ke ya bona ona romela mohlanka naye ai shuta ka pela ngwana mo mamedi wa haye ya dilemo tse tharo le mo tse tharo ngwana wa bona hore make you now o sheleng u jwalo fela phone ke ena ontsa anka ka pela ngwana hona le mo mona ngwana le ena ona trenda a tswere condom ba bona ntwe ya di likes e etsa ngwana se baluni ntwe ngwana re ke a itseba ikena mona ke a tseba ntwe na ikena mona o etsa ngone ngwana e wa mo sheba o le motsepedi o enka ka intwina
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana hokae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Ke nako ya o tshohla tse molimo. Lenaneo la dikalaneng fela.
8: Mo within boy. Hai, gore sehlo sena sa o se thata ka mo o makatsa. Kopane ke le batswadi o re nna ke le motswadi ke nkgono ke hodisa sekolo ha ke na le metsi mmotoro a ka mmamela ho tsena tsohle empa ha e le tabeng ya founu o e tshwere ka letsogo ya le o kgutle
9: Mela mbololo na kya gona o dula fatshe le ngwanaka na le ngwana wa ngwanana mo sekolong mo college mana jona. Fela ngwanaka o open re bua ntho mo lengwe e sa le botloa. Ke santse neng a isa standard 5 ne ke gona o dula lena ke mo bolela ntho mo lengwe ka bophelo. Le hona jalo hona le ntho e tsalang wa gona o bua le nna. So wa tseba o hana le nna founu wa hana na kwa founu le nna ke be nna kwa founu. Ke dula fatshe ka go tsena ni se wa go somba tabedi. Thank you very
10: much. Ai, mangari mloi. Mwana mme ntho tse tsa la matatsi yana go kitse tsosang tsempi. Kore ha hona ha ka sheba bo phiro bo fedile. Mangari mloi. Sheba yona ina ya tabena ya mwanina wa sekolo ba mo bolaileng eno e ba ntshitseng ditho tsa gae mapele a gae kore banna batho ba saletse ko ja batho fela a ehe re na le mathata fatsheng la gona mone ke a leboa mongadi moloi
11: but nna jalo kga e le gore ke la bana le ngwana o i-one wa ngwanyana e la mo distep a feele kry etia gae letebele ga ke mo tlosa polaka gobane ke nne itsheboleletsang a di-taxi tsa strateng so ne ke fumana ke sena nako le nna ke tla thola nako le weekend lena ka tlameya gore ke mo tlose ka ra sebaka tsena se ne re dula go sona ka mo isa mo e le goreng founu di a nkuwa ka nako founu di a sebediswa ka nako ngwana ka nou jenana o tla gantle ngwana ka nou jenana ke ngwana e le goreng re kgona go bua re kgona le go shebisana gore mama a ka sebetsa gantle e ntse nako ela ntatebedi gobanne ke dula ke lwanela taba founu o nabile battery board mare fela ga o le motswadi tshwara thipa ka bogaleng
0: yes
11: nna ke la e lwana ntatebedi founu batlile e nsenyetsa ngwana ga oke rena re dula re badidika ko a le mo bogolo ba nako mare no ke a o bolelela motswadi ka sebile etsa ke re 10 motho e le gore ne ke bone gorena founu le tlo qeta bophelo ba gae
0: mme ke a leboa ke a leboa mme pale ya gago ke a gola momamedi e mongwe ya boemong bo o tshwanang le ba gago o batla o mo fatlhololotse ka jeno a re ngwana ya founu ya batleng qetela ngwana ka monka ka re banna a ke re thusetseng ka tshwara thipa ka bagaleng jalo ka motswadi mme ke bona dipetoo ngwana ka o sebetsa gantle o tla gantle

0: hantle ho bane ke gona o dula fatse jwale le yena re bue le yena mme re ya leboga o bile jwalo bile ha kakang e le ngwana ngwanana mme o mo atumetse pela hao o mo bontshe bophelo bue le yena dinnete di le jwalo a seka kopana le baeletsi ka ntle ba tla mo jwetsa disele a tsebe gore mama o itse go nna e le ntho re tlamehang re etse o bontate o bana ba rona ba bashimane ntho ena bontate ba gale e ko tlwepela ka mona hei o iketsa ntate a kgopo ngwaneng wago ga e sebetse mo mamedi ga ke bue dintho tseno le bana ae kwa gago o batla go ditswe ke bomang ga wena ntate a o sa bue le ena ntho tseo a di utlwe o tswa wena jalo ka a sheba wena gore ntate o phela fa
1: veli ge bametse seoa sa gago ka nnete ntate ge le kile o bua le bana bana ko bophelo ba one jale ke na bo sa tshwana le bophelo bane ba kgale bo difounung tsena ne di le seo ge ne re kena sekolo ge mamela maditšhere ko one o tsena ntate ga sa tseba gona go bua kae gantle bophelo di dikolong mona bana ba qakile maditšhere a sa kgona go bua le bona ba bangwe ba shapa maditšhere kore ga ke sa tseba nna ntate gore goloketse o etsa jang ka nnete ke nna papi sebetwane K5 kutlwanong a re lebo
0: ntate sebetwane ba rekelwa ke mang bana difounu ngwana ga o reketswe ke mang founu eno a kgonang go kena gotlhe ka yona ga o ne o ile o mo rekela jwalo ka motswadi e seng tho mpe o ile wa reng a o bua le ena a ntse a le sekolong ke botsa fela momamedi
2: gotso ntate moloi gotso motswadi ei bana o bona ba lebisi a golo ka difounu ntate moloi o founu ba e rata gona go o ka bona ntho nngwe le nngwe e ka emagaya le bana le founu ba gana botho ba sekolong ba batla go founa e beteng ba tseba ntle go founa e sebedise sekolong mono empa ba tla etsa ka matla go founa e beteng mo sekolong ba e sebedisa ene o tseba gantle go o mo tlositse ntlong a sena founu fela o tla bona bagotsing ba bantse ba mo kadima founu a sebedisa founu fela o ntse o leka go bua le ena empa o phoqa ngwana empa ntse re sama o bua le monate moloi fela ba re phoqa ka nnete bana ba gone ke ntateng ko jaaka case teng ka mone ba letsatsi dimonate motswagi
3: o jwa mogolwane ke a phela le kae mogolwane wa ka
0: ke a phela ntate
3: ntate mfolope founu tseo tlamehile re di check jalo ka ke kgona go checka dibuka tsa gae le founu e tlamehile re check bothata morolo mogolwane re ba lele boikarabelo baneng ba rona
0: yes
3: re bale straight batswadi ba no tsenana re thaba o thuba le bana ba rona re galemele bana ba rona re bontshe bana ba rona le rona batswadi re dula re le difounu tsona ka tlong ka mane ga tlamehile o thole o shebelle tv o shebelle ditaba o mamele lesedi fm o busy founu social media o le motswadi so ngwana wa e bona ntshwane e tswang ke motho ane go tsebe ngwana ke ntho e shebang motswadi wae wa e bona ntshwane e tswang ke motho ane ke ene baetse thank you for
0: ei ntate o buile taba bohlokwa go utlwala o tseleng fela molaetsa o fetile a re re bale ya boikarabelo re le batswadi o buile ntho ya bohlokwa re na wa e checka founu ya ngwanao a ke re o e rekile ka tšhelete ao ke ngwana wa gago na jalo ka motswadi ore veile ko tlise founu ya o ko e shebe a re baleile boikarabelo ba rona jalo ka batswadi re ile o e rekile ka diketekete ka tšhelete gago e se ntho empe ke ngwana gago momamedi ga re a tlameya re ba tshware ka bimo fela na re a bua le bona motswadi e mora e veile na e sale ke reka ke swe shebilwe shebe ke qetela ke mo founela
4: bonolo dumela o thia strata
0: dumela mme
4: he o phetse
0: ke ya phela mme
4: wa bima empa e hona mbololo wena o tla bo hudise bana ba hao e se o gabano etse ha ba etse diphoso o dula le bona ba bontsha engwe le engwe ba hole jale ditloholo ke tsena re ke re mohlomo mme wa sebetsa slowly se dula le wena setloholo jale ha batswadi ba le di-offer o tla tshwanela a ye ha bona wena wa thapisa more suitcase ena e pakelwang ha dikolo di kwetswe kapa ka di-weekend ha ya ho batswadi ba hae kapa ho mme wa hae ha e fihla kwa melao ya hao e tlhotlhogeile kaofela wena o itse le founu ha tlo e sebedisa tla e sebedisa ka nako e itseng ha kgutla hape o tla le melao e meng hape yane ya hao ha e sa leyo o qala fatshe hape jale nna ke bona e le yona ntho e re sitisang haholo hobane jale le bona hobane ke batjha ha ba kgone ho dula fatshe le bana ba bona ba bue le bona ba imetsa rona ke a leboa mvololo o testrata e mimi maokeng
0: e le imetse mme mimi a re fele bana bana ba lona bana e wa tsa mme molatswa re fele bana bana ba tla kgale bana jwang le bona e le bana ei mme mimi ke utlwa hantle mamadi a re kwale ga re kwale jale
5: dumela ptivele bua le kgale molefe ka gorebot aptivele ba tseba setlhoo sa o se kutlwisa botlhoko wa gona jalo ka nna ke dula go le le bana ba nana ke a founa ke bue le bona ke ba kgalemele ga ke fitlhile ntlong ba tseba ke a leka o bua le bana bana mara ono ba ngwanana o rata o dotšha o rata o dotšha o ne mmona o tswileneneng o dula a baleya gobaneng wa tseba o tlo mo ruta mosebetsi o tlo bua le ena o dule fatshe le ena o bue le ena ba rata ditaba tsena ga ba di nka ditšhoming and ditaba tse ba di nkang ditšhoming tsa bona ba nka ditaba tse fosaetseng ba nka ditaba tse fosaetseng ko metswaleng ya bona mola ga o se go bua le ena o tlo motho a re hee nyeo tsena le tsenana o kgona o tlo thola le motswadi go o motho ona o phela ntho e phelwang ke tšhomi ya gae o batla go phela ntho e phelwang ke ngwana o mongwe so bana ba rona ba ithuta mekgw ene mebi le ditšhoming tsena tsa bone ba tsamaya le metswalle e fosaetseng thank you David
0: mme o re waka ke vele ke a lekwa ngwanana e le ntho e ntle jalo ka mmae ore ke morute mosebetsi a tsebe o pheya a tsebe o hlwekisa ka tlong tšhe ga se mosebetsi wa banana fela le moshimane fela ngwana o go a o kena mona le mona ei banna o thata
2: ntatemoloi ke o dumedisa re ba mamedi e nngwe eo re le batswadi re senyang bana ka yona ke polelo e tlwaeleileng o tla utlwa re le batswadi re re ga ke batle ngwanano wa ka a tlo gola ga bohloko kapo a tlo gola ka thata jalo ka nna ke mo tlwela a iketsetse ka mo a ratang a lokologe nna ke gotse ke tshwerwe ka thata ke le jwang ke sa etse go itseng ke sa etse go itseng nna bana ba ka ke batla ba se ka tshwana le nna ba se ka gola botlhoko ke yona hepololo e sentseng bana ba bangata go batswadi ba seng ba qetelela ba sa kgone le go ba laola ba tlo fumana ngwana o ntse a bona ngwana o etsa gampe ena ntse ree ke mo tloetse a etse jalo a se ka iphumana a tshwere jalo ka nonyana jalo ka nna nne ke thibelo etsa go na le gane e sa thubelo ke thibelo o tsamaya menate ke thibelo etsang etsang nna ngwana ka ke a mo tlwela batswadi re qadile mono he go senya bana go fitlhela moo ga sa kgone le go ba laola jale e se le bona ba laolang rona re le batswadi ba bona jalo ka o tla fumanwa ga ebile morago je re le batswadi re tshaba ba re hlotse hoo ke tsabang bana ene ha o re a democracy a se le go bofele re ka pesang yona ha ka hloleile ho ka bikarabelo bane ke a uti lenzane qebe ka mo ka lesotho ntate
0: ntate bua ntwe kholo mona mmamedi hey we bile so just to look mtswala ka ke a le boa mmamedi re ya kwala
4: tumele bene wa tsela ha le phone yona phone ha ho tsena tsa sejwale jwale dingile ka go le gore maphelong a bana bonne tena ke ho se ngwana mosenyana ke khona ntato ho tloka e tsare di moisetse fela ke ne ke bua ntho engwe lengwe gore ntho engwe lengwe tsa ke bona go o sale dilemong tseo tsa go kena botlhankane ke bile ke mo fetsa gore a ke go bona ga o sana ntate go tlhoge ke mme wa gago ebile ke ntate wa gago fela o tseo gore ntho e tsena le e tsena le e tsena bophelong ga e tlhokagale ga ke re ke botlhale o ile a nkutlwa mmamela ya sekolong gore ke ne ke sena bonnete ba gore boemong ba leng go bona o tlo bo fitlhela go fitlhelela ka jane seng e leng tate empa le gona jana ntse e leng tate ana mofumadi wa ke a ba bitsa ke bua le bona fase ke ntse ke bua le bona jalo ka bana go ko go etsang gape le kore dintse ding tsa dintho ke tlameo gore le ga ke di etsa ke nagane bona pelo gona gana go tloetsana banka maphelo a bona ga e banka tlhaka ntho e tsena le tsena ka nnete vedi ga le difounu tsona o bua nnete dinkile ka golo empa ga e nna nka re modimo sang ga o hetse go ba ole a mmamela a butinwa go fitlheletse ebile e bang tate a ikemetseng ke mmakhuku matela bokso ke o lemiselapeng ke bothabothe makgonane moreneng thank you vedi
0: re a leboa mme ao re a leboa ka nnete mamedi re nka o qetela re kwere
1: kgotso vololo
0: ngwaneso
1: vololo tabeng tsa difounu bana hona jwale ga ona o tima ngwana monyetlo wa founu ntho tse ngata le sekolong ba sebetsa ka founu go tima ngwana monyetla wa founu e se le go tima ngwana bokamoso empa tshebediso empe ya bona ya difounu ke yona ntho e rona motswadi ga ona taolo go yona gobane ka nako a keneng marangrang ma a keneng teng ga o yo go yena empa ntho tsa sekolo gangata di etswa ka yona founu ke lebuileng vololo
0: ke a leboa ngwana mme mamedi o na re kwalela yona ngwana eno eso gore ba metsosong e supileng ka morago rena ya bona re mokgatlhelong wa go qetela wa nanao la dikalane manta ka jeno e jere matsatsi a masome a mararo a motsomong kgwedi ya phato mamedi ke a leboa re ne le matsometseng a re sa fitlha malaetsong wa o mamedi re felela mona ka jeno re buile taba botlhokwa mo mameding mme maikutlo a motho yo mongwe le mongwe a keneng a botlhokwa fela re ithutile mongwe re neng re botsa potso rena re ntse re godisa bana ba rona kapa re godisetswa ke difounu na empa re utlwile batswadi ba bangwe ba ntse ba kgona ba bangwe ka nnete go bima nna le momamedi a ngweleletseng kwana re fele dumela a re bana bana e ka bana le moya o mobe ke godisa ditlogolo tsaka tse tharo batswadi ba bona boraro ba bona ba tlhokagetse bana bana ga ke ba kgalema ba dula ba ntshosetsa ka gore ba tla ipolaya ke qetetse ke tloetse fela jalo ka nkgona bona ke tlhatswitse matsoo jalo ka Pilato bathong mamedi re refedise mabenkele re tseba o gutla re tswele pele ka lenane
6: bula menyako mme o boloke jwalo ka boss build it fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela mefuta e hlwauweng fela promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September ha thepa e sa le teng gona le dipehelo Boss Deals di qadile build it fela
7: Thembisa bo batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelo
8: dikeo wa dikalaneng le mvololo autia strata go lesedi

0: Huawei Pura 90S Pro 5G enchancha sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Mamedi asimo metsotso e mashume amabedi hantle ka mora hore na ya bone nga thwala ngaye ke le kumalo mondli ncobo mampi lesego mamedi taba tsa botlhokwa kitsenam mo mamedi haiba o ye mongwa ba mamedi batlang ka karolo letong la Bali ka kopo hopola hore tefo ya hao ya o qetela ya chelete e saletse morao e tswanetse ho lefuwa kala mashuma mararo motsumong phato 2026 ile nka jeno ke letsatsi la uqetela etsa bonnete ba hore sebaka sa ho sibuluke hile ka ho etsa tefo pele ho letsatsi la uqetela mme o qobe masisa pelo a o lahlelwa ke monyetla ona o ikgethanga wa leeto le sa lebaleheng hopola letsatsi la uqetela la tefo ya leeto la Bali ke ka jeno mwamedi kala mashuma mararo amotsumo mphato 2026 #lesedifm travel
2: mashohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le naneo la dikalaneng le mvololo o rata ho etsa mang letsatsi ka jeno letsatsi la Lesedi FM le nana ngwe dikalaneng o tlo o ruwetsebo
3: foto beli ke no bula mazibuko ka mona ka petsana retse ke kopotsa sa batho ba ga go balatelang ke tsosa pontsho mokwena ka mona ka petsana retse ke tsose mantse be mkhonazi ka mona ka petsana retse qetelle ka lfaso molo ka mona ka petsana retse ke ga batswe batho ba tsosa ke no bula mazibuko ka mona ka petsana ke le bua beli.
4: Good morning, Veli. O bale molebo ha ntumento mo le paraisi. Ke kopa ho tsosa ntate ka mohomane ka kopisi. O kona mamuti mokulu ka moka kopisi. Mo le France eng ka kopisi. Ke le bua Veli ba le tsile mna te bye.
5: Ke le mvolisto mvolisto ha mna te mkhaya ke tsone ke tsone. Ngwana mme gore ke batsose. A gore kere o tsidi di tsabe ka mane ka zone 12. Ke kere gauta mavoso ka mane ka Sasolburg. Bekere o smere pakisi ka mane ka Durban bekere ndenzi ndenzi beqetela ka ntate skeme keme ka mane ka mafahleng ntwele ke ya lebo mkha ithara
6: la ning ha batswe batho ba ske batswa phela ba phatsimele go lokwe ke rata go tsosa ditlolo tsa ka ke tlulohelo mothusi buka moso le tlolo na mela batho ba batswa ba ho putswe ke mkhono wa bona malibitsa bona ka mona ka sumunye western re ke lebo le go lokwe
7: optivele go tso ke kopoetse sa batho ba le letsatsi ha ke re le tshela mo foke kwa kwa matebeleng ke re mahau Paul Marumo ke re Lungi Johannes Mahlamba ke qetelle ka ba aibo hle ba Brandfort majemasi thank you butwa ka e ba le tsase le bona tendezi we the well
8: hi volisto volisto o tse batho tutla di ka matlontlong ka motsoa tsoa pholo ka talently ka motsoa tsoa ke ketela ka botlo ba tloki ka students go se ka mo ke mkete ka foilo fa ka manana tang
9: ke mana veli se go pato se ba thone ba latela mana ba hola ke mamutsi pa ipai box ba ke hola misa empa ha bo ke kwana botlhabothe magonana masifa ko matela o botlhabothe hospitali le yena la brengi botlhabothe magonana ke tsosa makalana ra matela o mane mabutso ha maqele batsosa ke mama futhi matela ka mana ka box ba ke lo misela teng ke botlhabothe magonane mo rena thank you vele
10: e la mavolovolo mavolovolo ke tsatsa ku tsa wale sanda wana ka mama fubedi ke tsosa bana ba latela mbana ngwana mme ke tsosa tsidiso ke tsosa thato ke tsosa matibello ke bana ba ka ngwana mme ke ra batho ba phatime ba phatime wale sanda ba le ka ra metsi ba hlape ngwana mme ba e sekolo ngwana mme bo listo e takara su
11: kgotso volisto o gore ke tsose ba bararo ba latelang kopa tsosa bana ba ka tatolo le seba le ka ba le seba iqetela ka tsapa le seba ba ka bona ba ka mana ka pitori ya ka mosebetsi ba tsotsa ke ntato ba ratsa utsela seba ka boroka no ofiso wetu tangi ma folisto
12: go tso vololo o testrata a ke ke ba tsose ba ba latelang tso santa te o pasfari ka ka dinweng mo zolo crostat ke tsose bushi nkoko ka kwakwatsi kopis ke qetela ka tsebo mabiletsa ka Bloemfontein ka ofuna bona ba tsosa ke goshi tagos motsamai ka peritona helplon danko
13: melo veli veli ke tso kopa ho tsosa mphokolo so mamkite kolo so dika kolo so ke le boha matibiki ka mona ka za strone ke ntate ntate tava nkolo so veli ke le bo
14: sibodi sa ka semoyeng mozimi le mphepono ngheneman taba ya rona fela re le batswadi ke taba
15: ai khotso khotso khotso bolisto o gore ke tso se mofumadi wa ka nice snail and the swa snail le nombulelo snail di tlolotsa ka tsepedi sikhale sithali sine ke ra batsoe ke na kwa sekolo tsatsile mona tveli ke le buya
16: tumelo tveli ke pisele tsololo ka mona ga Silver Square ke tso sa sitsinyana maile mathapo mlatudi matsisi magwahle bona ba ka mane ka vese sport mnye ke bye bye veli
17: elo kholo go dumela ka se go hula motho ga phuka ena o ka le sotho ka mane ke se tlo santa tsele bis nna nga ka go hula hula hula bona tse ding tseng a tahle e kholo go ke a leboa thank you
18: dumela dumela dumela mvololo ke nna maloikane ka mo Johannesburg mara re se ke go zombo thavini kratso sa batho bana ba latela ba bararo ba ka khotse mo thabini ke me wa ka ileng Agnes Kinilwe ikaneng ebe khazina ka be masungi chisa ebe ra khadwa ka lengile dikeledi modibedi ba ka khotse mo thabini ba tswa ke malu ikaneng ka mo Johannesburg ba tswe batho
1: Mwana mme ba tsuwe busile ka nete mamedi metsotso e mashoma pedi a metsotso le tsinga mara ho rena ya bone khoso mvololo abatswe batho ke tsosa selwane sibaya mokete morobe ke qeteleka ramoso sibaya bona batsoswa ke tapelo morobe ore umane matlwangtlwanga re batho bana batswe veli moloi baske batswa fela ba phatsime khoso mvololo abatswe batho ke tonando waratanda extension 7 Masesi Tibela extension 3 le mamufukeng abatsoswa ke mantla Puratanda Heidelberg arbabai mvolisto aretsa tsile manati ngwana mme mamedi mo yeng dumela
19: yela bulu ila mabulu bulu
1: yela ngwana mme
19: wala no akekiye kamana ka lapi ka munyete versus pro kirenda David Ramatshwile akhethe e ka Ramatshwile ka mokamunye ke tsheta twa ga tsheta tsa tshele o tshele tsheli ke ka mana ka sa ka na le di tshe sport ka wa di sport ka wa ga khona bana metu tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tshele bana me ke tsetela ga skui mo tuman ka mana ka di tshele bo re tshe go tla ga breakfast le ga tshe ha re ka busu mo rena rantse ba di jale bo ba bolo bolo
1: mo rena rantse ba ke le bo ka ga batsa tsile monate
19: thank you very much to
1: e itada mamedi dumela
20: Tumela veli le kae?
1: Re tele ga mme.
20: A mona tveli.
1: Eh ya mami.
20: Tate veli tsa tsinela kopa tsho sa bana ba latela. Pastor Monica Motlodi Thetele o dula Pretoria. Setshego mamo Methetele o dula Thabantsho. Ke qetelle ka moretina o mimatsoso. Ka o fela batsotswa ke masentlaga mo go mo 56 Bloemfontein. Ke a leboha veli o be le tsatsi le monate. Dankosi.
1: Lo wena mme masentle tsatsi le monate.
20: Thank you.
1: Bye bye. Let's say it.
21: Hello, hello, Gwen.
1: Hello, Leganda.
21: I'm going to go to the house. Ntate le letsatsi le monate legolokwe ke lebile le wena o le letsatsi le monate ntate.
1: Ntate Malefetsane Sello ke a leboga golo ntate tsatsi le monate le wena.
21: Tanki ntate.
1: Wa utlwa he. Lesedi dumela? Ela, ngwana mme.
0: Ga Volisto.
1: Ha monate ka kapa.
0: Ke tsona Volisto.
1: Eithele. Tornado
0: ka Rathanda.
1: Yes, Tornado.
0: Ha ke tsitse John Rampitsa shedo e ichaile monare yeng. Ke re mme manhlapo ke a leboa ka moo ka thola ka moo ke qetelele ka ngwaneso ka kwa ka poraporoto ke fita tanke ngwaneso man tanke
1: tsatsi le monate Tornado
0: tanke Volisto
1: shapo ngwana mme mamedi dumela
2: ao mavolovolo
1: yela le kae ngwaneso
2: e re petse man sbodi saka o bua le ntate marugwe mona
1: yela ntate marugwe
2: Ee, ke kopa ho tsosa mme Eva, mama Eva. Ke mo rata haholo ha sa re. O buise o bue ka re ke ngwana mnyane.
1: Ee.
2: Ke tsosa le ntate Bishop.
1: Ntate.
2: Le ndenzeni.
1: Ntate Marugwe.
2: Ke a leboha, ke a leboha.
1: Weekend o tshwere hantle.
2: Anta holo mana ngwaneso.
1: Re a leboha ntate ha o le jwalo tsatsi le monate.
2: Ao, ke a leboha.
1: Kgotso Veli ke tsosa ausi wa ka Anna Mmile mane Sasolburg Sloane Tema o Maryspruit Virginia ke qetella ka seithati Magetha Melodying. Batho bana ba tsoswa ke Charles Tsotsutsu a re wakey wakey wakey wakey wakey. Utimveli mona hla madume mvoli stoke go botsa sa maloko ana ngwai kotelo shale le bahatladi ka lefatsi lotlhe ba kopela ke nna mgababa ngwai ka mona ka teflag temanga wungwe araba tsuwe mvololo ba patsi mem Veli ke kopa ho disa setlolo sa ka ke o buitsepo shopping hola setlolo sa ka o dula Bloemfontein ke ngone jwalane shopping a le Thabong welcome le seri Dumela Dumela
22: le ga ntate
1: re tele ga ntate
22: ha mme a di yo pa di ke kopa do sa jo mo ho jala ga yo ta yo sta so tauke a to ai khope nyo isa amoli ma isa la ga bona ai au ba khasu ya u ma stai ba tu ba ai khope ba tu sa ki tete kali ka ba twan twan ka ma ja le bo nta de ban bolo la tsa strada
1: ala la nta de tari mamedi dumela
23: bolo
1: nta de
23: a go re ke se mo di fi e di a tsoke mana mo nya ke ke ke tsa le mamo kholo se e tswe mo na Bloemfontein ke ke tsa tla ka France se khonyane a ke tsa ke di ka tsheo tlo mala
1: da de Lucas sa tsile mana a kere
23: thank you
1: bye bye morning Veli ke go botsa sa batho bana ke mema shopping mema siagela le me mamodise ke ba isa di ba ka Veli ke re ba tswe ba patsime ke mamodibe di kutlwana on K6 re la ba aisani wakey wakey ta ba nna ho bona la mema modibedi le phela monate mono ha o tsusa ba isane ka nnete ho hotle ho monate dumela Veli ya batswe batho ke puse letso chachu ke tsusa letlotlo chachu le molemo chachu ke bana ba ka re batho bana batswe hle mona batswe ba patsime mvololo ho hola motho rapoka o kopelwa ke ntate lebese ka televisa re mona rapoka hola hola hola ka kapa Veli ke kopa o tsosa Bishop Simpiwe khashu kapa khashu lefu pitso ke qetelle ka Thabiso Motwai ba hlohlelwane ba tsoswa ke le hlono le fukase are wakey wakey mashuma vhela metse supilenga pele wa tla hora ya bahlano mamedi re ya kwala dumela
24: wa phela Veli
1: kha itira ka ke a phela o pitsa ntle wena
24: o bua le ngwana ne a beileng matetelo mapenti kopa o tsosa hle
1: e ya stwi kwale
3: ha ke kwala hleng velu ha ke qale ka sekolo sa ntate le di se hle e wa hula ka mang ka tiwa le sotho yena ke motho ra thoka ke ra tsebe go di skuwa morata ke kopa go tsosa molebo e ntumeng ke re selo mogele ke tele ka lepakapaka le legolo a tshwedi ka mang ka sebokeng ke sa lebale sporo ka yan ba ba yo to tsene nate sa ve di skuwa morata
1: ba ba e skuile nna fela jwalo tsatsi le monate dumela mvololo ka jeno ho hola motho rapuka ka lesotho le ke reditse mahlaku ka Botterville are hashtag abatsuwe ke tso santa telebisi sqhuma dumane matatiele le soli nthorwane batsoswa ke nane chiba alemane Botterville are wake wake wake vele ke kopa tsosa bana ba latelanga matise ke mambana mutisetsi Tsholwane Lomile Makau le mangwana wa bona Malekauta Makau bakamane ka Thabachicha Fatima o batsosa o Fatima batsoswa ke Tselane Makau a le matatiele okay mamedine re kwala jwalo ka u si Tselane Makau a le mono matatiele re a le boa mamedi tswandi wa ika jeno ka nete ntho tsa rona di a hana di etsa bogobedu mpa doctor Nhlapo ke bone teng ho tswa ho Nhlapo pharmacy re kile nako re tla bua le yena me ka jeno mo mamedi mane se khutlwaneng sa se ikokotlelo metse tsongele tshumele metse metlano kamera ho re ya bone thapa ma ho ya mane metse tsongele tshumele metse metlano ho ya ho re ya bahlano le buma wela le thabo mokoni ba tla buisana jwalo le ba hlompe ibana ba latelanga tibello namani uke namani ekurleni East Tivet College Springs campus oetsa information technology and computer science moholi newo magagula kimuituti wa apili mani Richfield oetsa ajalo honors in bachelor of science in technology information technology Meslo sa bona mamedi go khothalle ke khothalletso ya gore ba sadi ba latele makala a mahlale le technology. Jwale tabatsena ka ofela ditlabe dile mane re ya tella the biggest afternoon drive.
4: Apostle Jovi Musule

0: Morning, Mary Mary, Mona Holesedi FM, Pejana Mono, Joey Mufuling. Are John away? Yamrata Jesu. Au, mamedita watla hamanati ganeti, kemantaka jenu, jwale, setse mesotswana fela ke kopane le Dr. Nhlapo Zwamano Nhlapo Pharmacy, ba rekile nako ka jeno mona Holesedi FM wa matsiba he, mamedi ha ke bua le yena o tshwere taba tsengata, yena Dr. Nhlapo ya fitla ya dula antle o le shumela metsi supileng pele ho tla hore no ya bohlano re ke mo moela Dr. Nhlapo dumela ngwana mme ho tswa Nhlapo Pharmacy ho Holesedi FM ka jeno.
1: Kgotso veli le ka ngwaneso le ba mamedi ba rona ba Holesedi FM.
0: Ao Dr. Nhlapo re phetse hantle ntate wena o pela jwa?
1: Re sa ha ho itse ka nna o ke poloko ya Jehova ngwaneso.
0: Re a leboha ke a tseba mamedi o sa dutse fatshe wa tseba ha re bua le wena o sentjena o tshwere taba tse molemo ntate nako ke ya hao.
1: E re ke hleke tsena tsona a ke leboha ngwana mme. A ke nge sebaka sena ke le medise mamedi ya rona Holesedi FM go lela haufi. Mwa mametinga le tinga di medisang ke Dr. Nhlapo tswa ka mbona ka Nhlapo Pharmacy. Bana beso ba rapileng re ke go botse fela gore se botlhokwa se o kikang ka tsona ka letsatsi la ka jeno ke gore tlwatlwa ka mona ka Riverside tlwatlwa go finyana le clinic ya Riverside fela ona strateng sena sa Riverside clinic. Re se re le teng Nhlapo Pharmacy ke motho batho ba setšhaba re ile ra tshepisa setšhaba gore re ka nyoloa ka mono ka Nhlapo Pharmacy. Mme se re le teng ka mono ka Riverside bana beso ba ratileng. Mme ka ha ke bua tjenana e se le teng ofisi ya rona ka mono bana beso ka Riverside tlwatlwa motsemogolo Phutha Ditšhaba ka leboletsa pela Riverside clinic fela. Ha o le Riverside clinic fela mo haufinyana haholo bana beso ba ratileng e se le teng Nhlapo Pharmacy se re le teng bana beso go tlile dilo tsa setšhaba. Mme tshepiso e kgolo eo ke tlo e etsang gape la o qetela. Bekeng e tlang re ya theoa re ya motsemogolo Welkom fa le re tlabe re phethela Freestata re ya theoa re ya motsemogolo Welkom bekeng e tlang dula mametse o tsebe gore re tlo thusetsa ditaba tsena. Re ke gopotse mamedi gore re le ba Nhlapo Pharmacy re sebetsa ka tsa bophelo re sebetsa ka metšhini ya rona re na le metšhini wa rona wa scan machine o tlhatlhobang mafu a leng teng mmeleng wa gago ga e ba o ya kula ga o tsebe o tshwerwe ke eng. Go na le batho ba reng ke a kula fela ga ke tsebe ke tsamaile ke a kena ka mona ga o letho le nthusang ke na le motšhini wa rona wa scan machine o tlhatlhobang tsotse tsa mathata le mafu otlhe a bophelo ba gago mme wona sešhina teng it's only 300 rand. Re na le detox machine o detoxa di-acid dinyoko phallo ya madi kaofela mafu otlhe a tshwanang le bo prostate cancer mafu a tshwanang le bo stroke le ona session ya teng it's only 300 rand fela. Re na le ditlhatlhobo tsa rona consultation tsa rona tsa 1-on-1 consultation ya tlhogo tlhatlhobo ya teng motho ka mong it's only 100 rand bana beso ba ratileng. Re na le tlhatlhobo ya lelapa ga le tla le lelapa it's only 250. Re na le tlhatlhobo ya online consultation mona ke mo ko tlhatlhobang ka phone o sa kgathaletse o tswa o le kae o le ka Aforika Borwa kapa o le ka ntle wa Aforika Borwa re ya o fitlhelela bana beso ba ratileng mme yona it's only 200 rand fela online consultation ya rona. Jwale ke re ka jeno lena re na le ditlhagiswa tse dingwe le ditshebeletso tse dingwe tse ngata-ngata tse go thusang tsona ka setho le ka semodern. Jwale re hweletsa batho botlhe re re theowang bana beso ba ratileng o se fitlhileng train ya Nhlapo Pharmacy bana beso ba ratileng ga e ba o ya kula ga e ba o na le mathata ga e ba o na le ditsietsi mona re sebetsa ka setho re sebetsa le ka segowa. Tlogo ntheowang bana beso ba ratileng ga e ba o ya kula ga e sale o kena mona o tswa go kena mane o sa tsebe o sa thole dikarabo tsa bophelo ba gago Nhlapo Pharmacy ke yona karabo ya bophelo ba gago. Go na le motho ya re ya utlwang Ntate Nhlapo e be re ka le thola ka ena ga re le batla bana beso ba ratileng re ya fumaneya ka mona ka motsemogolo Perrienageng re teng Perrienageng mona gagolo lebenkeleng lena le legolo la rona la Perrienageng ke ka toropong ka mona number 80 Merriman Avenue opposite renke ya gale ya Shavu re ya fumaneya ka mane ka tereng e tshutsenganata ka Bloemfontein Teflacht number 33966 ka mono ka Teflacht Bloemfontein bana beso haufinyana le kereke ya St John fela ofisi ya rona e teng sebakeng seo Neta mwona kakwa sehelite River Site, banadesu hayo kinyana li klinike ya River Site, kuna puta di chaba, banadesu kia libita jere, te wani, nomo wata wuna, omu tumang ni mang, ya batang ukopa na le wuna, ya batang di karabo tabo pilobaa, ya utwa mwore, kajeno ya kula bata ukopa na, li Dr. Nklapu bata ukopa na, li mwipo, Nklapu Pharmacy, nomo wata wuna, kite na tela tela, me kia kupa, kwele to banadesu, ili nomo wate sebe tankana ako, ya mosebe tisela iling 825 o'clock. Mili nomo wata wuna, kite na tela tela, 069 48 22 557. Riki di pete hape. 069 48 22 557. Di fumane ya both calls and WhatsApp. Mile mu haung hau tatile haulu. Leta mu hala wanesu hubani. WhatsApp gana kongu. Dinkana ako di chena di linata. Wale kere. Pila ki pile wanesu ya rate ya. Hamu di mwa koto.
0: Kakupo hopola hore tifo ya uqetela ya chelete sa letse morao etsonetse elifuwe kala mashuma mararo a mosumong phato 2026 ile nkajeno etsa bonnete ba hore sibaka sa hawo sibolokeile ka wetsa tifo pele ho letsatsi la uqetela mme u qobe masisa pelo au lahlelwa ke menyetla ona o ikgethangwa leeto le sa lebaleheng hopola letsatsi la o qetela ke ka jeno lala mashwa mararo re o lefe tšhelete sa letse morao ya leeto la o leba kamane ka Bali hashtag lesedfm travel mamedi ke sebeditse hla re kopana o sane moruti motšhekwane ke yona o santsa le temo mamedi o re fa mafube o re qalla bekena ka molaetso o maatla ga o seke wa o feta tla re tswa le moruti motšhekwane ebe re nka thapo tsena re di agalla bana ba borona moifo wa lenaneo la makhumane ya mona le mane ke bone sia ke ena a tla laola gaso a o sia malaku mone ka nnete a outeng mo mantsheu wa Mofokeng o tla tle o be gotlhe go be monate vele moloi ke lebitso la ka re kopane o sane mo mamedi ka labobedi mona go lesedi FM re thagola kgwedi e ntšha ya Lwetse ena ya phato a we felela mona ka jeno re ya gela kwa na o sane re amola kgwedi e ntšhatšha ya borobongwa e leng kgwediane ya Lwetse mamedi nnate fela ke maneno o tlatla o latela lesedi FM ko rata ka pelo wa ka kao fela e ba lebeke monate ba bae
2: ditoga dikalaneng go lesedi FM
0: re ya go moruti motšhekwane ka pine monate mpogo ya maralla thaba magarebe a botšhabele.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bohlano re di feletsa ka o lekola boemo ba lehodimo bakeng sa kajeno re kala ka province ya Gauteng le North West ho a tshwana lehodimo le tla hla ka o futhumale. Mpumalanga o tla thiba ka mohodi hoseng hona ka botjhabela ntle le mo le tla hla ka ho futhumale. Free State lehodimo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng a ntle le ka leboya. Northern Cape o tla thiba ka mohodi hoseng ka borwa hoseng hona fela le tla hla ka o futhumale empa le kwela ka o kgetha dibaka ka mafafatsane a jadileng ka lebo ya botjhabela. Western Cape lehodimo le tla kwela ka o kgetha dibaka ka botjhabela ntle le mo le tla hla ka o phole. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le tla kwela ho bate ka pula ka borwa le ka dihlabeng. Athe KwaZulu-Natal teng le tla kwela ka o kgetha dibaka ho futhumale ka mafafatsane mona le mane le pula ka borwa botjhabela bohole. Ditaba tsena tsa pele tsa letsatsi le bolipi ho seng hona di fella hona mona tse latelang tsena e tla ba tsa ho ra ya botshelela le kenang ha jwale ke la ditaba Makumane a mona le mane.
1: Makumane ka manse wa Mofokeng harabeke ka ho ra ya bohlano ho fihla ka ho ra ya botshelela ho seng ho lesedi FM fela.
2: Ere ke di nanabele kgaitsedi ya ka Kenny Modupi ke le buile haholo ka ho reballa ditaba tseo tsa hora ya bohlano jwalo ka ha boletse o tla kgutla a tlo reballa tsa hora e latelang ya botshelela. Netefatsa hore ha o fetwe ke ditaba tsa rona tsa hora le hora mona lapeng ho lesedi FM. Motlhophisi wa Makumane ke Rape Mokoena ya le hlahisang kajeno ke Diengwane Moeti Siamalaku ke yena ya re laolelang kgaso ho netefatsa hore Makumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Mantshebua ke lebitso la ka hopola hore lena la Makumane o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere. Ri hlokomela hore ho tsemelomong ya batho ho marandanga dipuisano tsa setšhaba social media tseo ketlong ka maikutlo a gago ka tsona kajeno. Motlatsa hlogo ya lekala la maikuela mona lapeng Afrika Borwa Major General Firoz Khan o kgutletse sepetlela hape ho fumantshwa kalafo matsatsi pele a hlaha commissioning ya Madlanga. O fuwe lengolo le mo qobellang ho ilo hlaha commissioning ya Madlanga a ba romellwa le dipotso tseo commission e hlokang hore ya di arabe. Re tlalelwa hore commission e re ha e so hlokomedise hore Khan o a kula o a moetse sepetlele o ile a thungwa ka kgwedi ya Phupjane a fumantshwa kalafo sepetlele ke mona o kgutletse sepetlele hape matsatsi fela pele a lokela ho itlaleha commissioning a ile o tsamelana le dipotso tse maatla. Athotseding University ya mona lapeng Afrika Borwa ya Wits e latotse ditlaleho tsa hore basebeletsi ba yona ba dipresente tse 98% ke melata. University e re palo ya melata e hirueng setsheng sena sa thuto le thupello ke dipresente tse 9% fela. University e kopile hore batho ba tlohelle ho jala ditaba tsa leshano tse bakang dikarohano ka hare ho baahi le naheng. Mabedi melwalwa wa bobodu bo etsahetseng sepetlela sa Thembisa Gauteng o letswe ke ditshepe. Lekala la mafokisi la Hawks le tshwere melelwa enwa ya dilemo tse 30 le metse supileng ya amahangwang le bobodu ka bong ya tendera ya diranta tse dimilione tse 630 le metse mehlano 635 million ya sepetlela sa Thembisa a le boema fofaneng ba matjhaba ba O.R. Tambo a fihla a etswa mose. Re tlalelwa hore ho na le bobodu manyofonyofo ho thetsa ho pata mehlodi ya tjhelete le ho sa ikamahanye le molao wa taolo ya matlole ya setjhaba tse etsahetseng tendering e waifuweng o tlilo hla kgotla kajeno. Sesuthi haufi le seyalemoya sa hao o tlo utlwa hore momamedi wa Makumane o lla ka eng kajeno le karaba eo moifo o mo fumanetseng yona. Athe a moraonyana ha lenano lena la Makumane le ntse le hatela pele taba eo re tlo e lekola ka botebo ke ya bana bao e leng makgoba a tshebediso ya marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media bo emo bona bo ama bana ho potoloha le lefatshe ho kenyeletsa le hona mona lapeng Afrika Borwa. Hona kgweding ena America e sa tswa qosa company ya mapatlelo a marangrang a dikgokanyo tsa setjhaba e bitswang Meta e thehileng le ho laola mapatlelo a kang Facebook, Instagram, WhatsApp le Threads ka ho theha mapatlelo a marangrang a dipuisano tsa setjhaba a hohelang bana hore be makgoba a tshebediso ya ona. America e re sena se bakela bana mahloko a kelello. Company ena e dumetse ho lefa kotlo ya tjhelete ka loka didolara tse dibilione tse 18 billion dollars. Re tlo buisana ka taba ena le setsebi ke metsotsong e mashome a mabedi pele hora ya botshelela lwena ke tlong ka maikutlo a hao ka tabene a bana bao e leng ba goba tshebediswa marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media.
3: Ha ho supermarket e cheapi ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang, ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana

0: website o tsebo ho rekisa ho internet le social media ka ho panya ha litlo he o iphuma no rekisetsa le fatse ka bophara
1: o ka platform ya e-commerce e na le tsohle
0: eh
1: he ka nnete ke makhapotso e kgolo di kgwebo
2: ke le gaming eritifello ka FNB web store mohle speed point FNB tuso e fetola dintho tsohle FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
3: Mme, tjhelete ena e sa ntekana. Ke kopa re akhamentse.
4: Le nna ke nana jwalo. Ba na le disolo tsa lehlabula jwalo ka ditisa bana tse tharo. Ka 100 rand a fela. Ha ke sebedisa account ya ka ya Ackermans, re ka ikgapela diphahlo tse ntjha tsa lehlabula. Tsa lehlapa ka ofela. Tsa boleng ba 20,000 rand.
3: Le tsa ntate, wa di hloka.
5: Reka ka account ya hao ya Ackermans. Mme o ka ikgapela diphahlo tsa lehlapa ka ofela. Tsa boleng ba 20,000 rand. Ha Ackermans fela. Ho na le dipehelo.
6: Mamedi re resimulle makumane ho sengona re di gakola ka ditabatse amang dikgetho tsa magotlametsi.

ho tlisa tshepo tokolohong kapa demokrasing ya naha ena le ho fetola bophelo ba maAfrika Borwa ho ka ntlafatsa phano ya ditshebeletso ho tla thusa mokgabo ANC ho emisa ho ba le ngongoreho ya ho theoha ha palo ya bakgethi ha ho tshwarwa dikgetho tsa makgotla metse naheng ena ka kgwedi ya Pudungwana selemong sena. Sena ke ho ya ka moporesidente wa mokga ona wa ANC Cyril Ramaphosa. Mokgabo ANC o ile wa tobana le phepetso ya ho theoha ha palo ya divoutu ka mora ho fumana diperesente tse 40 le metso e tsheletseng 46% dikgethong tsa makgotla metse ka selemo sa 2021 le diperesente tse 40% boemong ba naha ka selemo sa 2024. Rape Mbokwena o re tlisetsa tlaleho ena eo re e hlophiseditsweng ke Ntebo Mokobo.

0: E re ga jwale re lekole dingongorego tse o re romelelang tsona wena momamedi wa makhumane gore re o fumanele thuso kapa dikeletso tsa ditsebi. Momamedi wa rona wa botshabelo Free State o lile moifong ka dikarabo tse tlhakileng tse wa sitwang go di fumana kantorong ya ditshebeletso tsa pokeletso ya lekgetho SARS ka tšheleteo ya lekgetho eo ntate wa gae a dulang a e hulelwa.
1: Ke kopa thuso ya gago. Nna le ntirisa inclusive. Ntate o na le 23 years a sebetsa mining. Re tsebe le ntwana ya hore a kire tšhelete ha e kena ya mogolo. Sa re se sentse e tax ya 10 then o tla bo sala ka yo e o setseng ka yona. O ha sala a ntse a tla ka ntho eo e jwalo. Jwale ntirisa inclusive o na le batho ba tlo tsho tshe o na le tšhelete e itseng e ba e fuweng ke SARS. Mariana ha sala a sebetsa ha o so be le tšhelete o ka thung ena na ke e gotlang ya hao o e fuwang ke SARS. Jwale ba ne ba kenetse di-shares tsa mine wa pele ne ba sebetsa ho ona. Tšhelete ya di-shares ne le hona netswa ka April. Le teng e be dia ya ho thwe. E santsane le ho SARS santsane e taxa tšhelete ya teng. Then neneng ba tla mo SARS reng o ikolota 600,000 bokae. A ba ya tšhelete ya SARS a fihla e patala. Ka mora ho fumana tšhelete ya di-shares. So a kire motho ka July tshwantse batho ba lo i-checka hore na ba se ba kolota SARS bokae. So khona na ile mo SARS mo sekoloto sa SARS 16,300 and mama. Jole potse ba e botsang gore nya nna tšhelete ya rona di-shares ha o ne ho thule SARS sa le busy e taxa ya 10 then ka mora mo tšhelete e tla patala e kene. Athe e ne le tšhelete e feng eo? Ha ba kgone ho fumana dikarabo gore ba dikoloto tseo tse jwalo tsa more than 10,000 jwalo. SARS ha yone ba fa dikarabo rona ke tšhelete ya eng eo? O ne o ntse o na le tšhelete tsontse o thuba dikoloto SARS ba di patala.
0: Makumane e potlakile ho fumanela momamedi enwa wa rona karabo ho tswa ho SARS ke enwa mohlomphehi ntwa mothijwa ho tswa SARS Free State o araba mme.
2: E re tle qale ka ho hlalosetsa mme le bamamedi ba bammono hore taba ya lekgetho e sebetsa Jenos Mantsuwa. Ramosebetsi o nka tšhelete ho molefi wa lekgetho kgwedi le kgwedi ho tloha ka March ho fihlela ka February selemo se latelang seo. Mme ha e ba e le hore ramosebetsi o nkile tšhelete e ngata ho feta eo a sa tlameha ho e nka. SARS ke rona re tlo o refunda yona. Mme ha e ba ne le o nkile e nyane ho feta a tlamehile a e nke ke wena o tlo patala. Re ke etse mohlala ha e le hore selemo seo sa ditšhelete o ne o lokela ho patala tšhelete ya lekgetho e kalo ka 40,000 empa ramosebetsi a banka 45,000 SARS e tlo o kgutlisetsa 5,000 ke maleng o tla bo o thotse refund. Jwalo fela ka ha e le rona o tlamehile be o paletse 40,000 ramosebetsi a banka 39,000 ke wena o tlo patala 1,000 ranta eno. Ha se taba ya hore o tshwentshe o thole tšhelete SARS ka poskatole ke taba fela ya hore na tšhelete e nkweng ke ramosebetsi wena e ngata e nyane kapa e lekane. Mme ebile ke hlalosa hore ha se SARS e nkang tšhelete ya basebetsi ke ramosebetsi a e nkang ebe o isa SARS ebe rona mosebetsi wa rona ko o sheba rona ya e nkileng e ngata kapa e nyane kapa e lekane na. Ke a leboga kgaitsedi di yaka.
0: Ngwana ya Saleng o shwela thareng le wena re atla ngongoregong ya gago re dilata ka bongwe ka bongwe. Mamedi re inele matsometsing re tlo sitwa go nka maikutlo a gago ka tse melemong ya batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media ka lebaka la nako. Re tla o fa monyetla go sane fela o se o tla ntsha maikutlo go ntlhagola rona ya letsatsi metsotsong ya 20 pele gora ya botshelela mo re buang ka bana bao e leng magoba a tshebediso ya social media. E re ga jwale ke suthele rape o Mokwena a re fe ditaba tsa kgwebo le moruo.
3: Re o beya sešhošolong ka tsa moruo lenaneong la Makhumane.

0: Abedi kitlofa monyetla wa hore o ntetsetse ho 086 000 3084 086 000 3084 o ntsha maikutlo ka sehloho sa rona ka jeno mohlomong ngwana wa hao ke lehlatsipa la tshebediso e bohlaswa kapa empe ya social media ke le kgoba la tshebediso ya social media marangrang a dipuisano tsa setjhaba bo Facebook Instagram jwalo jwalo e mo amme ka mokgwa o feng kelellong dithutong le ka lapeng ha e so mo fetole ha so le tshwarise bothata o re inele matshometsing re ke ke ra kgona go nka maikutlo a gago ka di-voice note o tlasa maemo a kankane ho taolo ya rona ke tlo buisana le setsibi ka taba ena ya bana bao e leng magoba a tshebediso empe ya social media marangrang a dipuisano tsa setšhaba ke itse a se mona Afrika Borwa fela ke lefatsheng ka bophara ga ke itse dipatlisiso tsaka e re ke fetise mabenkele
1: reka pakana ya di-tse pedi ho tloha ka 89.95 tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong ha Ackermans fela
2: Jesa wena jarara, jesa tobetsa. Makoya a nnete. You dumela ho typea kabelo, ntle le ho etella pele ka kabelo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tseba hore kabelo ke motho, e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla. A jana le ho feta. Jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlite. Stru, jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampi, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e ka nka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
3: Bula menyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Hati paisa le teng. Bona le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
4: Ibang unana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Metsotso e le shume le metso e robedi re a re lebile horeng ya botshelela taba e re tsepamisetsa maikutlo ha jwale ke ya bana bao e leng magoba a tshebediso ya marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media ka mantswe a mang bana le addiction ya social media bo emo bona bo ama bana ho potolwa le lefatshe ho kenyeletsa le hona mona lapeng Afrika Borwa hona kgweding ena America e sa tswa qosa company ya mapatlelo a marangrang dikgokanyo tsa setjhaba e bitswang Meta e theileng le ho laola mapatlelo a kang Facebook, Instagram, WhatsApp le Threat ka ho theha mapatlelo a marangrang a dipuisano tsa setjhaba a hohelang bana hore e be magoba a tshebediso ya ona. America e re sena se bakela bana mahloko a kelello. Company ena e dumetse lefakotlo ya tjhelete ka loka didolara tse dibilione tse leshome le metso robedi $18 billion. Fela ha ne hore e phoso kapa e molato wa ho thema patlelo a kudisang bana ka bombo kapa ka maikemisetso. E tlo le fatshelete na selemo le selemo dilemo tse leshome ka ofela. E boetse itlamme hore e tla ntlafatsa mapatlelo a yona hore a sireletse bana. Re re mano le taba ena le setsibisa tshireletso le polokeho ya tshebediso ya marangrang a dikgokanyo tsa setjhaba ND Mahlomola Mashaile. Ntate Mashaile kgotso o amohetswe ho makhumane tshebeletsong ya lesedi.
5: Ba ntse wanga ne tshumela le mo mmani seng ka ding
0: ke le bohanta ya o ka ntshwarela mahala handle fela sentse re qala puisano e ka rwa nyamela mona le mani ntate nka ananela se o haholo mabedi e bangona le maikutlo ka tabela ke tsontse 086 000 3084 086 000 3084 ntate mashaile tumelano ena ya meta ya ka ntle ho le gotla le America le tshepiso eo e yenseng ya o fetola tsedi ntsa dintho tse fumane ha mapatlelong a yona tse hohelang bana ho re be magoba a tshebediso ya marandang a dipuisano tsa setjhaba itlone te fatsa polokeho ya bana ba Afrika borwa ka ho qohulle ha jwang ba sebedisang Facebook le Instagram ho ba ke tsona tse ditabeng
5: Ngwaneso, ha ile hore wa nkutlwa hantle tshebediso eo ya marangrang mo Afrika Borwa. E tlamehile e sebetsa jwalo ka ha e sebetsa America kwana. Ke bona ka mokanyanaka ka thunthato na le lemo tse hlano. O scrolla a sa theta ha a kgone le ho beha founu ya hae fatshe ngwaneso. How unka phone ho thato thato walla e bontsang addiction no wena wa ke
0: yo a ke itse bantho buang ka yona ntate mashaile jwale e qeto ina ka patumelo nena ka ntlo le gotla e tlo thusa jwang le dina hatse ka reng Afrika borwa ka o qhulleha
5: e ka thusa ka hore the application is the app is the samarangrang sa Facebook bo Instagram bo bo Google le YouTube in so piece ka mokodi laolang ka teng sa maiso ka mantso amang the basic system ya bona hore ngwana ka bo ena motho wa mogolo a seke a khona hore e mo foste ka puo ya tsela wena ngwaneng e mo tsobelle hore ha a tswa screening se a ye ho screening se seng ke tla o hlalosetsa ha o shebile ntho tse tsa bo TikTok o bona motho a nka metsotso e leshome a ntsa phetla matsatsi ana a phetla matsatsi ana
0: gore a tsebile a fa tsebore ho ba ta eng ke hlokometse ibile ho lloha ho lo le ka le sedile na le tlabeng le hlaha ona ba patlelongana o re a boletseng bo fumana hore ha o hloka le loroto betse ho sontse o hlale sedile leng ka morale leng gore le tsamaelana lona la le tsa ngore ho hele o ska ba gona ho tswa ho ha mfela ke tseba ka nna hona le ditoginyana dipalenyana tse khutshwenyane tse hlahang ho le leng la mapatlelo ana ka moreno e khutshwane e monata o qeta ba shebela sontso hlaeng ha o gone ho tswa bana ya ho hohela sontso tswela pele fela jalo ha re le kole hore chelete e tlo lifshwa ke meta ena ya 18 million dollars
5: billion
0: dollars e tlo sebedisetswa eng
5: ha re le mo Afrika Borwa maneso 18 billion dollars is 600 billion rand itlo sebediswa ho thusa ka ho tsetela di centering tsena tsa bo tsa rehabilitation psychological rehabilitation ibe e pata le batswadi bao e leng hore ba ile ba isa yone company e ya Meta. Company ya Meta e ne bitswa Facebook. E se le yona ntate wa Instagram le yona Facebook. Ba tlamehile bao ba e leng hore di-provincing tse ding America kwa ba di bitsa di-state. Di-tating tse ding batswadi ba ise Meta kgotla pele pele mmuso wa America o isa Meta kgotso jwale he ngwaneso ba tlamehile ba patale batswadi bao jwale ka le rona re tlamehile re ba ise kgotso re lo batla hore le rona bana ba rona ba teng ba bang ba ile ba ipolaya ka tsona se re di bonang tsa social media addiction
0: ke ne ke hle ke tla hona ntleng eno ya Africa Borwa ka qolle handate mashaile hore na melao ya Africa Borwa e kang wa tshireletso ya lesedi la motho la bohlokwa ka pa la sephiri popia le dumela batswadi ka pa maqwetha a emelang batho ba ikgobokanyang ba le bangata ba llakata ba ena hore ba qosetse company ena ho bakela bana mahloko a kelello le megwa e wa ikentsweng tshebetso mapatlelong a yona ho hela bana hore be magoba tshebediso ya mapatlelo ao a kang yona Facebook le Instagram re na le matla re na le tokelo jolo ka South Africa
5: re na le matla re na le tokelo ibile ho na le ntwela e sentse ditwa president a re ka etabe se rona ba o kala re tabe re latela tumelano ya bona le kgotleng le la dinyewe hona mo America melao e sebetsang le kgotleng la dinyewe e tsamaisanang le marangrang le rona e re fa matla wena ngwana mme gobane re signe ditumelano tseo tsa bone tse ba reng ke terms and conditions tse e leng gore pele o kena ga o bula akhaonto ya Instagram kampo ya yone Google kampo ya yone YouTube
0: a ko itshware YouTube mbo itshware YouTube mbo ke fitise mabenkele ka pelenyana fela ndete mashaile ke tla o fa monyetla wa gore o qetelle polelo ya hao go tloa mo reng ke maikutlo ba mamedi
6: Mampara week e ya pelatsong me bo hloka re tshelte hao yo sebeletse matsiso ke o ka motsama wa bohlale hoela le hore ho le fetse go ya pelatsong ya borotho ka FNB le fa 99 cents fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din totading ha le tla sagatello ena ke tsela ya ho fula molemo ba tatinya hao
7: swipe by FNB easy aspire le prime life card ya hao e qualifyang ho ro khologe ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetela ntotsohle bona le dipehelo melao na uputso le ikanyetso ha se go sala ding FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mwa bua sebele tsa tshelete le dikadimo sa molao
8: Mamma formula ka jeni kena 1 le siya times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth se fatlo ho equals ho change ya borotse pedi pele ho tapama jena a kamenzo fa di rompa se tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke se solo ha di ho ba plus mo fela kenyeletsa le sena le siela se le mo le khutlile ka meputsi ya 150,000 rand etela akamenzo.co.za ho kenela akamenzo e rarolwa mamma le sa se le satsi kuna le dipehelo
0: Mamedi, re letsetse 086-000-3084, hopola hore ha o letsa kona maikutlo ke hao hona mo SABC kapa le CDFM ditlango tsa boikarabelo. Tate Mashaile o ka qetela ho reetsetsa mohlala ntate.
5: Ngwaneso ne ke re ha o bula di-account tseo, o signa ntho tsena tse re di bitsang terms and conditions. The terms and conditions tseo ke tsa company e leng hore e America, mme e na le makala mo continenteng ya Afrika le mo Afrika Borwa ka ja jwalo he ngwaneso tumelano eo ya bona ya lekgotla America ya yona me meta e dumelehile lefatsheng kaofela ho bao ba e leng hore ba na le di-account tseo tsa marangrang mme se bolela hore le nna jwana ka ntse ke tlotsa ka thato le go sa bay phone ya high fat a be a robale ka yona ka hora tsa bo 11 bosiu kwa ngwana hetso le nna ke tla kenya letsogo mono go bano ba e leng gore ba ya mane Melrose at Modif di office tsa yona di leng gona teng ba ile go bula nyewe kampo ba ya magotleng a dinyewe le nna ke taba thusa ngwaneso ke lwanele psychological welfare ya moshanyana wa ka
0: goba le wena ya ama ga re potlakele matati ele go ntate tlhomo dumela ntate
9: yanedume
0: ntate
9: legame mantshiwa
0: re tele kae ntate
9: ei ke bothata bona me mantshiwa ba difounu baneng ke ngwe mphatsamitsang a holo jwale ke bona ka re ntwa enana re ka siwile ditsong la gore fana ba difounu tsena ba di tshwara ka pela rona ba gutle ba thole gore ba re ba fuwe mosebetsi go tswa ka sekolong ke gona mo setang ba re wina and difounu bana ba ditse ba o feta rona le ha ka watla a itse ntho rong o tamono ho yena kwa khona ho ipressa ka bunwana ka bonako ha ha ha watla ka bunwana you tsitsa thutela tse right thing re ga se yuwe ntwa di phone fela ha ne ne re kwa re le batswa
0: yo are le bo he ntate tlomo re fura le matati ele re le ba kruon start ntate ncaphe dumela ntate
10: khotsonne
0: ntate
10: ne ha tshe injo o bo le ka taxi jong o ba batho ba te tita fo re di tla ntse ba di te tita ne so re tsa dikgolo kuri ka taxi ya ka tau nna fa go tsoka pipi ka fo ba tu ba ba bona ka mme aba ka tsola mme ka tsholo ka la ka e ba te tita nna ke te tita ne ke pipi ka kgona ya ke lo ta fela ai ba di te tita o a ka ka taxi no mo tsola ka ntsa fo no te tita a ke le bana ba bona ka mme ta gimme
0: ai ke le bo le ke le operation ya mahlo mo round tsena re ntse re galengwelo o thwe le tlo operationeng ya mahlo maga le phatane le pepena di phone le sukuri sona mahlo ene la tlisitseng ngake ha re ya vale ho ntate moletsane dumela ntate
11: mela le kae
0: re tla le kae ntate
11: sna Osman tse wa ke kopao o papana le taba ya ntate Mashaila
0: ei
11: ka hore o ri yena toya alo sa tla nyo ba ke la moshimano wa hae
0: e seng yena fela o re o tla latela ma Afrika borwa mang e bamba e khobokanya
11: e impa ke re meta ka go tsanya re meta ha ena pause
0: okay
11: bane tsana le khobo engwe lengwe e bulang fela impa ha motswadi ka go bona batswadi re ka la bana cellphone tsa smartphone a ke ne marandran ha se phoso ya meta so meta o re patela ke tsile ho America na ke nana go ke ntse e ba di tsanga kwa extortion ya America because ke go business ha ya re ke se ena ke a bana hore ba ke ne ho yona ba ke ne ba ganga ba bule di account ba tswadi ana le responsibility hore ba ntshare bana hore ba ke ne ba ratang
0: okay ke utlwa taba ya ha ntate moletsane ntate Mashaile e thathanyana taba e ntate moletsana buang ka yona ho bana ke na ha ni sitse le nna maobane ke na ha ni sitse maobane ke mamela ke na ha ni sitse maobane ke na ha ne ka le tlhakoreng la marketing hore marketing ka e ka e ba o gothalletsa hore o be innovative ba o gothalletsa hore o hlokomele di competitors tsa hao batho ba mo hlurisana le bona in the market ka mantswa mang how fumana Facebook e sentsetso lapelo sebetsa wena o tshwanela o tle ka megwa aiming etlo ntlafatsa tshebetso ya hao ho feta ya Facebook ho re batho ba tle ka bongata ho wena empa mo ke tlo hanyetsana le yena ke hore le ha ho le jwalo ha e gothalletse batho hore ba tlole molao hona le melao e o di kgwebo di lokelang ho ikamahanya le yona e reng ba reki le bona ba se ke ba hlekefetsea o ka tswela pele ntate
12: one ntate mo letsana a inkisisi a inkisisi spaces and a mix ke re go etsetse mohlala ha o kile wa bula account ya Facebook ha o gone ho tswa mantsiu ha o gone ho cancel account yo u dula le ona le yona le ha ile ra o post ho yona Facebook ha o etse lotho ha o khone ho hlosa lebitso la hao mo lebitso la hao ke eng ke le details ba di batlang bana le email address ya hao bana le ntotse ka ofela tsa hao mo ileng hore ba etsa yone ntwenta ke mo letsane a buang ka yone ba o lahlella le sedinyana hore o etseng o khutlele Facebook na ona jaanong a ke o Facebook ntlha ya bobedi mantseuwa TikTok e le fatseng ka ofela ka ntle go China e bana ba ise bang tshotse tere di bonang China ha yetse joalo mantseuwa ntshotse ba di bontsang ka ma China ba le kwa China ke ntota business tsa development tsa bana tsa innovation tsa bo coding and robotics ka ntle go China re bona mahlatsa ba re bontsang ona bana ba ratang tshotse tsenang kelello tso sona o di sheba tsa bana tse ileng hore dieta hore bana bo hohele hona le bo skibi the toilet hona le bo tshumtshum sa hore ntho tse tswanang le tseo ke sa opola thato a lora tshumtshum sa hore a re ona lora tshumtshum sa hore abe a mmate o tsaba tshumtshum sa hore jwale ke batla hore tsona ntho tseo dieta hore ntate moletsane ha utlwisisa space se o tla utlwisisa hore ha bua ka marketing le ba mametseng gore o be le kutlisiso gore ntwe case e ke aing molato o kwae ha hona gore jalo ka kemi ka hara koloi e ka kemi ka tsuka pela deep slot e manthi wa sentse ke a mazang ha hona gore ha ke ne ka koloi nye ke qeta ho starta wena manthi wa ke tloa hae kwa ke ya kwa Pretoria koloi ena ha ino batla gore ke eme ka thoko ho tsela ke tlamehile ke tsamaye fela e tla go tla bo fofa hits KTL e ka taba e tshwanang ga ke tsa mohlala koloi tlamehile o kgone o ema ka ntle ho tsela o tswe ka hara yona o otlo ke moya e seng ka gore o ka hara yona o tsamaye e hane gore o eme ka hara tsela bothata ba mmetsa ke bona bo ha bana le batho ba baholo ba kene the application in tsa tsa social media e tsa gore batho ba ska kgona go bea di phone fatshe
0: ya dumela
12: and ke yona phoso eo because e tsa ngwe mantheua bana ba di tshebeletso tsa kelello ba re ha ngwana ha motho a ka a spend 2 hours a le phone a shebile ntho tseo tse ngata-ngata di shebile e tlisa depression and ba bangata batho ba ile ba depressed as a result ya social media a ulo bana ba banyenyana
0: tata mashaile re leboetse nako ya haola ka moso mohlomphei
12: ke lebohile ngwana mme
0: re lebohile ho lokisa tsebi sa tshireletso le polokeho ya tshebediso marandrang re gokanyo tsa sechaba ND mahlomola mashaile mabedi ha le gabola jalo le bolela hore rona bo info wa makumane rents ho lekane bakeng sa letsa tsila ka jeno re a leboha ha o tswile le rona ka jeno ho tswa ho mohlophisi wa lona rape mokwena ya le hlaisitseng ke dia ngwane moeti sia malaku a re laolela ga so ka bogabane bona ba haisale mantsheua ke le bitsola ka hare tsano sa no seng a pakeng tsa hora ya bahlano le hora ya botshelela mona lapeng ho le CDFM ke ne bo dupi re ba late ba tsa hora ya botshelela

0: o tsiba pali e tshwanang le ya hae ngwanana ya sebetsang ka thata ya na le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele dikgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 randa kapa 250,000 randa kreto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete o seke wa fetwa ke deal or no deal south africa ho tloha ka mantaha ho isa labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho sabc2
1: ha ho supermarket e cheap ho feta you save ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo

0: Iubiți la pina, să ieșire să măceau celele serie FM. Mante, mante, jabula lova. Situation in, vă ne mă spala ca maneca, vă tocopoia Cape Town. Mă fumare joalo, hantlentle. Lekgotla la dinyewe, le ba file joalo, le nkile qeto hantlentle. Lekgotla la dinyewe ka mono. Masipala ka mora hore o ise batho ba e leng hore ba ipeya fela ba ipeye. Lekgotla la dinyewe hore ba kgona ho ntsha batho fela. Ha fela ba dumela hore ba ipeile ka phoso sebakeng se itseng. Le ha batho bano ho sena moo e leng hore ba ka lo beuwa teng. O tla hopola hore hangata e sebetsa jwalo bo e leng hore ho bua jwalo hore ha motho mo ntsha sebakeng se itseng. O tshwanetse o etse bonnete ba hore ho ba le sebaka se e leng hore ba lo beuwa ho sona. Jwale masipala ka mono ka Cape Town ba hapile nyewe eno ya hore ba kgona ha e le hore mabaka a bontsha hore tshwanetse le tswe mo le mo le ipeileng teng hore ho na le mo le tla lo dula teng. Apa bona ba le fumanetse sebaka seo le tla ba dikele gaitse diaka a ke re pele nentse sebetsa jalo hore le ha itse sebetsa jalo ka batho ba leng hore mohlomong o hirile ho wena ho toka sentse motho fela o sa mofa
1: sebaka se seng sa ka yang ho sona
0: ka pa nako e itseng o motsebisitse jwale ka mane ba e hapile le gotleng la dinyewe hore mohlomong a le ipeile kae kae ba ntse ba kgona fela ba tle ba tlose masenke ano a lona ba tlose mekhukhu ya lona hore le lo dula kae eno aba saike
1: go bane bakela beng ba thepa bothata gaitsedi aka ha holona eng e leng hore ditokelo tsa monga sebaka di a tshireletswa e hile bakela beng ba sebaka ke tsiba batho ba ngata ba e leng hore o tla ba o jwetsa hore motho butse ha hae ha tsebe a montse jwang me batho beng ba thepa ka nnete e hile ya ba le matsa tabena jwale o tla tloelellwe kana ko e leng hore ke lefatshe la hao sona le batho ba ipeile mbeke tse thago tse 15 ka paselemo se 15 go sotloka o sebetsa lefatshe leno o yetse moralo wane o mohlomo mplane ne le masipaleng ke yona 28 seng ro ae ha o fihla ke motse o etsa ang khaitsedi
0: o tswantso ba kope khaitsedi
1: la tswantso ba kope fatseng la ha
0: o bo batlele o ba batlele o ba fele nako ya hore ba itukile
1: ai kona
0: fela ga ba ntsha khaitsedi ya ka o so kena ka jeno go tswang
1: gore ba e mone ma ntse ba le
0: roba le kae
1: ba e mone ntse ba le
0: gore roba le kae ha o so kena hana jwalo ba nna
1: hangata wa tseba ntwe ke yeleletsweng ile ba e batho hangata ba fumana temoso ya hore ka mogamatsatsi ya mashuma magago be litlile
0: eh
1: a o fihle ka mogamatsatsi ya mashuma magago ba re ha ba utlwe
0: ibile ha o bua ka yeno nke tlokomele batho ka reng ba tse ba ditokelo ka pa mola wa Africa e ke ba tswang ka ntle mme o ka se ba palu
1: ba
0: bona ka tse jwang
1: eh
0: o ka se ba
1: mola ye mola o ba o bala gaitse
0: ba tswang ka ntle gaitse ya ka ba etse ba ha ke tsebo bone yena na ya ntlantla lax le ntaphakela ka mona ka Soweto ntlantla lax ha hlaela yena ha bua ka netori o emetse basotho me phakela o tla jwalo ka motho wa muzulu a batlang ho laola Afrika borwa ha holo basotho jwale batho ba bangata ba bua hore ha batho bana ba sa galengwe le ho tla ba lentwa e sa hlokahaleng
1: ke ke nana go ka ba lentwa ke mmela ke batho ba tsebang go buisana ke batho ba tsebang ho etella batho pele ha ba qale ka jeno ha ke kgolwe sepheo pelong tsa bona e lentwa ntwe kgolo fela gore ho etsa la batho ba seke ba dumella me re segetse ba re le na e bile re tshaba se jwalo hore ha re sa bone ntho ka tsela e tshwanang re buisane re bue kana ko ngwe na le bua ka thata mpa qetellong a khaitse da ka ga e ga golla ntho re bona gona se tshaba re setella pele jwang
0: tswa sa hona le mo ntlantla laxe a reng phakela o kena jwang Soweto a sa bua le yena o ba le ke yena motho a tshwereng Soweto ha holo a utlwa jwalo tabeng ya o thusa se tshaba
1: ei khaitse dia ka e thata ho bane jwale dibaka ke dibaka
0: a re yena ka sekene ka pamanga ka sekene kwa Zulu Natal a sa kopa ba tshwereng ka mono e ka ba aba etsa mohlala re mino ba tswang di province tse dingwe tshwanetse ba kope tira hore ba atla ka mono ke ntse ke sa etsebe ka nnete
1: ai hlala tira o la yetsa ba
0: a nna ntse ke sa tsebe ka nnete gore wa kopuwa ka mo fela batho ba bang ba dumelana le yena ba bang ba dumelana le yena
1: khaitse dia ka ha re shebele
0: eh nna ke ka khala nke re tlo mo utlwa ntla hore ntse ke sa tsebele hore ke mosotho wa o sa
1: ha ke mosotho ke le ka ke mo hopola hantle wa hopola ene le ka eng ka ka match on match ya pele o lahla a bua ne ke qala ho utlwa mohlangwe ha re tla bua le yena ne ke qala ho utlwa mohlangwe no hore ntla ntla ke mosotho wa matatiele
0: ola
1: ya holetseng so
0: wa tsiba ola tsho gaitse dia
1: ka e bile ke mokwena ka seboko
0: fela ona ha le ntho e tlaba le ntho ya basotho mazulu
1: ba to buisana basotho basotho le mazulu tabeng e ya milata e senang ditokoma ke ba dumela ke taba fela ya u buisana ka hore e sebetswa jwa
0: ba tlang ke re mo Afrika borra are o chepa go tla di papa di demejwa.

Ha ke boele ke o lebue de disco dancer mo mamedi ke o dumedisa. Le go tlale phamela dinyewela Gauteng Pretoria le tlo mamela dinganyisano mabapi le kopo tla sa section 174 ka jeno e hlahletsweng ke motsamaiso wa mihlengwa dipuisano parlamenteng e bile ile le tona la mihlela tshegeletso no suviwe maphisa ngakula ya batlang hore nyewe ga tlhona le yana e khalwe maphisa ngakula o tobane le dikoso tse le shomela metsemedi tsa bobodu e ga sana le koso e lengwe ya ofumana chelete ka bolotsana a pata mihlodi ya yona tsetswang ditlale bontsa hore o le tjojo ya chelete ka bandi ranta tse di milione tse ne fielwane hlano ho tswa ho ra kontraka wa ditshebeletso tsa tshireletso Nombasa Ntshondandlovu pakeng tsa selemo sa 2016 le 2019 botjhotjhisi bo bolela hore chelete ka bandi ranta tse di milione tse pedi fielwane nngwe e lefilwe kontane maphisa ngakula o latotse dikoso tsohle kgahlano le yena mme o re ha o letho le phoso leo a le entseng re le ba dikgethong.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: The biggest money drive. Chapata, I can see what
2: Ore house na pelo wa sho ba o joetsa hore mona ha o etsetse wena o le siya kolisi ka pole ba thukada o etsetsa ma Afrika borwa gore ba joetsana diphoso tsa bona re wena wentse tsena wena wentse tsena le mokwetlisi yena a tla ba joetse gona o bua ka tsela e feng le bona ha se o bohlokwa go bohlokwa ke the bigger picture taba ya hore ma Afrika borwa ba tla hore jwang ka pojwang le hlole papa.
3: Eskela enkela, akere witse o be a meja fatso ya baneng ditlolong. hana jwa le ha bua skela eng ka ka pele
2: ha tloele ma Afrika borwa le ma Afrika borwa le tsa ba le tsa Afrika borwa
3: le bona batho bana ba tloele ho mumamela atshi ho ba ne ba re kotlela ntho tse mona mola ipuela ntsona
2: ha o sheba ko nyatsa yena mo kwetlisieno a tlang a tlokena lo nyatsa ma Afrika borwa ka bo
1: a ke rata ho hang taba yeo a ke rata ka nnete ka nnete ke bone tletse lenyatso lena fela e sale le motho a jwa
2: fela ke maikutlo a ha ya dinthotse dintse ke dilwane lantse
3: fela ke maikutlo a ha
1: dai khona chapati ke
3: maikutlo a mo mamedi a se maikutlo a jwa
2: bona gahlo
1: e wa kwatisa wa kwa chapati a re kopane o sane
2: ke uta
1: o teng tulwane
2: ei
4: ke mona
3: ga pa ke mo hohle ka hone
1: ga po
4: o batla ke mona ke
1: a tla mo hohle le o batla o etsa ba o ka re bo tla ma ne le tlwa
2: o mo go me tsi ke le studio sena ntate
1: hinta to ga tadi ne o sa pagela studio
2: a o me tsi tse le sona ka jeriti o tle ka
4: he wa ba ntate ya ne ne ke me tsi o ba teki o tlile ka
3: jeriti he o tlile ka
4: jeriti la itse ke tla pala magua kwa tse ka ga dangi
1: a e tlo la ga tadi
3: a o jo mo la sa ihula ka la bohlano a ga ke ke ba hlola le kha la a go sa kampa tshisa ya
4: bona la ile nga ihula re le ka o tshisa sa la be ile studio be ke tsile
1: Tuli baby, tele ba weekend, tele le monate.
4: Ah, weekend e tsa maila hantle bana be, se tsa maila hantle. Ya tsa maila joan.
1: Ai re busy tulana dinga tatotsele re dietsa re tla o lwetse.
4: A re phomotsi di lapa la para le bo. Tata ono se ampuela nga o re le thoka jeno.
3: A ngwanesu.
1: A sa ya utlwa ka o thola ba tla.
3: A ngwanesu. Ke ne ke ja kebab ya ka mona ka imvelo. La botlhano lena le re tswa.
1: Ba tswa tsa se re botse ba. O bua nnete tholwana a ke tsoka bua ka phuma o na sa.
3: Mamela tholwana.
4: Ke mamela.
3: Ke ja kebab ya ne. Ya chef ana ba itse ke chef mambana.
4: Hey.
3: Ka mono ka mvelo tjonana we
1: ya tholana o sa o tsiba tsiba super ka nnete tholana ka nnete le nna ke dubela la lwe
3: tholana
1: manta ke mpumala a ke ri ya pala pena o mpumala
4: ema lase
3: le ke le century yone ge tlolle na le ke le century yo
4: ke re no sa ema la tlene na mafelo wa di
3: century yo no ngwane so ke ne ke le century yone ka nnete swapa jo butleng tshwantse ke lokise ntho engwe mona go na le ntho e kele ka e bua pejana Thuli ke ne ke le ka mono
1: e re ke fetise mona pele Thuli reatla
5: chesa wena jarara phone e hanang hoshwa ke le montse fetang tse mashuma mabedi jarara e ne pele ntho e lengwe cha e hokahantse lentswe la hao tsebenya moradio wa hao mehe ho bona ho itekanetse fela empa ka le leng la matsatsi lentsenyana le lesesane la ikopela mkhono tebetsa camera Kai, jwale he, renze jarara e mahla jana. E se tla ka camera le WhatsApp bakeng sa di video le di voice call. Citrus L05 e ka nka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nka karolo. Telkom, possible begins here.
6: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ah Thuli ne ke re ke bua ka tabena ke le ka bua ka yona pejana fela entletse ka hlong ka mona. Dr. Mamiki Mabuya o na le masters ya mathematics ya Leeds.
1: Leeds ke England.
3: Ya ntate. Ha qeta o na le mathematics education doctorate. Ya ka mona ka university ya Free. Nna ne ke qala ho dutlwa ntho tseno ka ofela.
4: Wa tsiba ha o tlo thata.
3: Hai
4: ke khutlela morao jo le di puontsa hae ke hopola ha ane a tshetla ya puo ka di phetho tsa matric
3: eke
4: uno utla motho ya leng ya nang le le rato la thuto ya mmetsi jo le ha u bua tjena ke a utla ona letswa kae
3: ene lo hona ki mutlwang hantle hona le mantswa mang a ileng a bua a sala le nna are ke tla bua ka sgwa pele are when an elder dies a library is lost when a teacher teaches a library is born again a bontsa hore motho a moholo ha a shwa le tsebo ya ha etsa maya le yena le tlotlola tsebo ya ha le tsa malela empa ha teachere e ruta ho tswalwa le tlotlola tsebo tsentsha hey ke fumane ke ne ke qala ho mamela ke la ka mamela puo ya mothotlo a qalong ebe fela o hlaphetswe o khotse o hlaphetswe le bosiu fela o e mamela o tlwaqalong fela qetelo ba etsa mosebetsi o motle ka nnete ka province ya Freestata mme le taba hore Freestata e jule boemong ba bobedi ke nana ke taba ya nakwana
4: e batla ba ile hla ba hlalosa ba re maano a o ba kentseng tshebetsong hona jwale jena a tlo ba khutlisetsa boemong ba pele ke le ka utlwa ntse a hlalosa mona ntse a bua kae kae ya re maano a re a kentseng tshebetsong selemong sena a tlo re khutlisetsa boemong ba rona ba pele
1: ai e vale mfana o tla re thetsa jwale o ya pele
4: a re kwa so le bobabedi wa tsebeletso ya lesedi ka jeno ho ditaba tsa batho ba qhwadileng re tla ke re shebe taba ya hore na o kile wa ahlolwa jwale ka motswadi ebile o le motho ya qhwadileng ke setšhaba ka nako nngwe ga ke etsa motlhala fela o tla fumana gore ha mme ya qhwadileng a ena le bana gore e o etsa jwang bana a qhwadile re tlo bua ka yona taba eno ka jeno he re ke re bue le batswadi ba amehang ntle le mono he re tla ke re kene ka mana moo re buang ga o rekile thepa thepa ena hothe ke food steward e bolela eng na wa utlwisisa na ga ona motlhang o tla kgutlela go morekisi o lo tletleba ka thepa ena e o e rekileng ke yona taba ya bohlokwa e re tla bua ka yona ntle le mono he ditabeng tsa bophelo re tla bua ka ditsebe ka nako eo di nang le ditshila ebe motho wa dihlokisa athe o baka siki le ho feta kapa o baka bohloko ba ditsebe le ho feta re tla buisana le setsebi sa ENT ka tsona ditaba tseo ke tsona bana ba sekele bila ho
1: a re leboha holo kgaitsedi ya ka tsheletse fela betsotso re lebile goreng ya borobo mamedi tlo ko gopotse ha e ba ye mongwe ba mamedi ba tlang ka karolo leetong lena la rona la Bali hei gopola gore tefo ya go ya go qetela ya tšhelete e saleletse morago tshwanetse gore ka jeno lena di 31 part of 2026 jwang kapa jwang o e lefe jwale tsa bonnete ba gore sebaka sa gago se bolokeile ka o etsa tefo pele o letsatsi la o qetela mme o qobe gore o latlhelwe jwalo ke monyetla ona o ikgethang wa leeto lena le legolo la lesedi FM la o lebakamane ka Bali jwale ka jeno etsa jwang kapa jwang tšhelete e saletse morago ka nnete ka nnete ka nnete o e patale gopola letsatsi la o qetela la tefo re bua ka leeto lena la rona la o ya kamane ka Bali ke ka jeno 31 part of 2026 ka kopo ka kopo ka kopo etsa jwalo rona re batla o tsamaya le wena batla o tsamaya le wena jwale ne ntse batho ba re hei lenane mona o na le batho ba bangata be e leng gore ba emetse fela segeo gore ga o ba le motho a reng nna ga ke sa kgona bona ba kena jwale mamedi ka kopotlhe etsa fela jalo e metlhano fela betsotso ke lebile jalo re ka borobong ao aforika borwa re sebeditse ne ke le Stilfontein maobane ka mane ka khuma le bo Kelly Khumalo Mduma Silela Black Diamond ke mamlindo the vocalist Skuza Bell Datlas Mosadi wa ka motsweding ka mane daki o bona gore lesedi le kotsi hohle ntate o bone da ke go le sedi le kotse yohle a re a le boha holo ka bo ka khuma e thwasa e re a ratwa northwest e thwasa e re
3: a holo ka ke ka o ntse re le ka o kopanya gore na
1: a re a ratwa
3: re ba chakela jwang ka bo northwest
1: ka itse da ka le ka khuma ka mono ayaya ke batho ba rona fela a ke go jwa le neng we sheba ha o na le sibuhudi sa ka motswedi
3: e gore
1: o bona ho gana wa bona o batla o bona tsa
3: tswasa
1: I connect ba tswa rona ka mona Daki o bile monate a hola out ya le DJ Nash ba tle ke le bala Nash wetsa a top 30 ya bona ka motsweding ka mo le ena o na le teng ka mona o no hlile
3: le mona
1: ha o le monate ke e khuma ke santsane ke leboa ka nnete le a re rata ka Northwest ka mna ke bone le re rata le batho ba rata le Sedi FM ya holo jwang ka pa jwang o tshwantse retle ge le etele ka Northwest ka mona o tshwantse retle boradi wa ka wa hola ka jeno ke palesa thwasa wetsa dilemo tse hlano wa hola
3: ba kgodi lengwe
1: Toss.
3: Give a ready link.
1: Give me hobby. Limpot. Limpot.
3: No, no, I like that.
1: Yeah, it's a bit so joy.
3: You can't see my love. Valentine. Aloma Valentine.
1: Junior Saga 28. Yeah. Saga 31. Wedding long.
3: No.
1: I'm not.
3: Hey, wow.
1: Yeah, le botse mola.
3: Eh, le joni to motle ha holoka ka maloma ba.
1: Le botse mo tsopisi le ntse.
3: Le di nye. Le di chocolate tsa. No le bat.
1: Eh, se betsa.
3: No le bat. Le bat. Ka Valentine.
1: Afrika mo raro ka pale ga di ga posa le tla bega le tento sa le batu kana station.
3: O
1: tsokopa, yo kwa
3: le
1: tsokopa.
3: Le ba di zeme.
1: O fa le se se tla.
3: Le ba. Ore. November, December. I'm not going to be able to do it.
1: Come on, Monday, radio.

0: Bari o le rewind le rato lena jwalo ka cassette na hona le motho e o neng o se o amuhile le rato la hao hai le rewind mo mometse motle le rato leo le rewind jwalo ka cassette ha le khutlele morao o lo fa motho yena le rato leo o neng o tloetse ho mo fa lona o tlo bone hore na o tla ikutlwa o thabile ha ka kantsa tsimlene a re o re nna tshili ke re le rewind le rato leo tsa mo mofalona le rato leo leo o neng o tloetse mofalona gutla o lo mofalona ngwaneso ere re fete ka mana ka mabenkeleng mo mabedi motle re ya gutla
1: Freestata dipini tsa basadi di atsa makhufe kala 11 Lwetse 2026 itukisetse mokete o sa lebaleheng wa basadi ba mata le mmino o sa lebaleheng moketeng wa mmino wa dipini tsa basadi wa makhufe ho tabe ho le teng zonke Lira, Brenda Mtambo, Puleng Pofolo, Snazo, Ntabi Sings, Sipho Kazi, Moles Twins le baba. Kopanya basadi, meletle, ho tlaba le bosiu bo tletseng diketsahalo tse sa lebaleheng tsa mmino wa maikutlo le mantswe a matla. Ditikete ke 300 randa fela. Media fumane ya hona jwale computer ticket. O seke wa fetwa ke mokete wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufi. 11 Lwetse

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Menyetla e meng o e bona e satla hole. E meng ke menyane. E ka ba batho, boiteko, lethabo. Ha di kopane di ka fetoha dimakatso. E ka ba tshusumetso e sa lebaleheng, e mading. Tshusumetso e kgonwang ke wena o le mong. Tshusumetso ena ke ya hao. Northwest University. It all starts here.
2: Freistata. Dipini tsa basadi di a tsa makhufe. Kala 11 Lwetse 2026. Itukisetse mokete o sa lebaleheng wa basadi ba mata le mmino o sa lebaleheng moketeng wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufi. Ho tlabe ho le teng Zonke, Lira, Brenda Mtambo, Puleng Phoofolo, Snazo, Ntabi Sings, Sipho Kazi, Moles Twins le ba bang. Kopanya basadi, mme letle, ho tlaba le bosiu bo tletseng diketsahalo tse sa lebaleheng tsa mmino wa maikutlo le mantswe a matla. Ditikitiki 300 randa fela, mme di a fumaneha hona jwale CompuTicket. O se ke wa fetwa ke mokete wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufe. 11 Lwetse 2026. Makhufe, ha pelo le maikutlo a hao e le a boAfrika.
3: Monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 randa ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6735 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
4: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
5: Mamiti re lebohetse kgetho ya hao ya dipina wena boitumelo mhlaba ka mana ka munyakeng versus Brown re lebohahle re leboha me wena mo mamite motle le wena a koetse jwalo tshona le boitumelo qala pele ka nantsi cup ebe rumela dipina tsa hao tse pedi tsa R&B ka pa soul o di rumele jwalo nomorong ya rona ya WhatsApp ya 079 758 5066 079 758 5066 me how entse jalo he le rona re tla phetha wa rona mosebetsi ebe he ro bapalla kgetho ya dipina tsena tsa hao tseo o di ratang re tla etsa jalo he mo ba medimo tle jwang ka pa jwang re go potsa taba ya bohlokwa ke ena Mamamedi haiba o emong wa ba mamedi ba tlang ka karolo letong la Bali ka kopo hopola hore tefo ya hao ya ho qetela ya chalete e salletse morao e tshwanetse ho lifuwa ka la 31 Phato 2026 eleng ka jeno e sa bonete ba hore sebaka sa hao se bolokehile ka ho etsa tefo pele ho letsatsi lena la ho qetela ke se go hopotsa fela ka jeno me o qobe masisa pelo a ho lahlehelwa ke monyetla ona o ikgethang wa leto le sa lebaleheng hopola letsatsi la uqetela la tifo ke la kajeno leto lena kilane le yambali me kajeno ke la mashume a mararo le motso le mong kgwedi ke a Phato 2026 jale le fa hengwa ne so sinjalo rakena ga itjara o sinjalo he ya ho sa le fika jeno le rakena di akena buditsena ntate re itjara re le bo hahle rene ro hopotsa fela wena mo mamedi motle hey ke monate fela ke monate fela batho ba neng ba ile selmo se fitileng ba ile Mauritius ba khutile ba thabile ba bang ba bona ba ipheta leetong lena la Bali ba ra re so utlwe monate o tsena o le Sedi FM le neng le retse ditse ona ba re ba ipheta ntate ba re ba ipheta emong ke kopane le yena ngkhono emong are wa tswa kene ke re ke ya le lona Bali ka fumana ho so hotletse ka fumana ho so hotletse chelete yona I think it's very are ke itswe ra rena ke itse sa monate ke itse sa ha monate ke sebeleditse ka thata chelete na jwale ke nako ya hore ke itse se monate ke itse se monate are ka mora ba lihle le phatlala tse hore na le ya kae le Sedi FM re tlo tsa mali lona wena dula fela o le balala la o tshe hona le itlhopisetsang le latelang ara le na le ntlotsi thuli ke itukisetsa le latelang le re huwa kae thula fela wena o shebelle o tla bona o tla utlwa tla utlwa re tla phatlalatsa empa hona jwale he moya santsane ile o phaming wa Bali hona jwale re bua Bali ntate a re bui letho re bua Bali hona jwale nako ya tamela di suitcase ke a di bona sentse le lukisa bana beso thwasa ha ba pakela nako e fihlile e fihlile wena ya soka nga qetella he qetella patale o qetelle ka jenu ke letsatsila o qetela ho senjwalo he renka e mong o tsebe le thathamo le letelele hampe la ba emetseng hore ha eno a hlolehle le ntsebise ke kene thathamo le letelele mabitso a teng a santsa a dutse a le malalala o tsoga ha hona le a hloleyang bana ba suki teng ya kena Homunati. Re tlo kena senolong sa tumelo metso sengena e mashima mararo ka mora hora ena ya borobong. Ha re o sona ka Teboho Moruti ore modimo re boka wena.

0: ene ne le pina e monate ka nnete. Dumela Hloni mmoho le wena kananelo.
1: Dumela mmamatsepe.
0: Helang, ke dinonyana dife tseo le di tsebang?
2: Dinonyana tseo nna ke di tsebang mmamatsepe, ke maeba le dipopogaea.
1: Nna ke tseba ntsu le matata mmamatsepe.
0: Le bohlale e le ka nnete bana ba ka. Ho na le dinonyana tse ngata tse fapaneng. Ke di robele, bo mmamolangwana, matata, dimpshe, di flamingo, dintsu le maeba jwalo jwalo. Pale ya rona ya kajeno e bitswa morena wa dinonyana.
2: A o mmamatsepe.
0: Eh?
2: Le dinonyana di na le morena jwalo ka rona batho.
0: E Hloni, a ko be butle hle. Re tla utlwa tseo tsohle mona paleng ya rona ya kajeno. Ha re mameleng ka hloko hoba e ya qala. Kgale haholo ha lefatshe le sa le letjha, nkwebe eo e le ntsu ile ya bitsa dinonyana ho tla kopanong ya kgorolwa koqo. Ile ya re,
3: Bobatsi yane wa tao ke yena morena wa dilalome, empa ha ke utlwisise taba ena ya hae ya ho buella rona dinonyana. Re lokela ho ikgethela morena eo e leng wa rona, mme ka hobane ke na le matla a maholo, ke nna ke lokelwang ke borena boo.
0: Dinonyana tsohle ke ha di qala ho etsa melodi ya tsona. Ho fihlella ho hlahella lentswe le leng hara tsona. Lentswe leo e ne e le la sephoko se seholohadi se bitswang Gauta. Sona se ile sa re,
4: mamela mona, Nkwebe wa hlompheha mme seo ke nnete, empa nna le a tseba ho mahlo a ka maholo. Eya, a bona ntho e nngwe le e nngwe e etsahalang mona. Sena se nketsa hore ke dule ke le sedi. Mme jwalo ka ha le lona le tseba hantle he, morena o hloka bohlale jwalo ka nna tjena.
0: Ka mora puo eo, dinonyana di ile tsa etsa lerata hape. Ho fihlela ho bua nonyana e bitswang Nkgege. Ile ya re,
5: ke nahana hore ke nna ya lokelang ke morena. Morena o lokela ho ba moholo le hona ho ba matla. Ke nna nonyana e kgolohandi ho feta tsohle mona.
1: Mmamatsepe?
0: Eh, Kani?
1: Ke hore jwale nonyana e nngwe le e nngwe e batla ho ba morena. Tjo! Ke bona mathata fela mona, ho tla kupa ntwa e seneng.
0: Le nna ke bona jwalo kananelo ngwanaka. Le ha o le jwalo he bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Dinonyana di ile tsa qala ho nganyisana ka hore morena e tla ba mang. Yaba ho utlwahala lentswe le molodi le hlaha mona mokgoping wa dinonyana. E ne e le nonyana e nyane tjena e bitswang Nkgopoleng. Yona e ile ya re, Mokgopi ona wa dinonyana o ne o bonahala o tsheha Nkgopoleng ka baka la manganga a yona. Di ile tsa qetella di file sebaka sa ho bua. Empa ho ne ho se le lengwe ya tsona e neng e dumela hore e ka ba morena. Ho ile ha tlola nonyana yane e bitswang Nkwebe hojana mane. Ka mora hore dinonyana di kgutse, ile ya re,
3: ebe wena o ka etsang hore o be morena wa Mankgonthe?
0: Nkgopoleng o ile a re,
6: ha o tlile ha o lele kalo leo nka le etsang. Empa nna, ke dumela hore ke lokelwe ke monyetla jwalo ka dinonyana tse ding. He-e.
0: Nkwebe o ile a fedisa kgang ena ka hore ho etswe tlhodisano. Dinonyana tse ding di ne di rata leano lena. Di ile tsa dumellana ka hore letsatsi la pele ka mora hore kgwedi e toloke, hang fela ha letsatsi le qeta ho tswa ka mora dithaba, di tla fofela hodimo moyeng ho sheba hore na ke nonyana efe e fofelang hodimo ho feta tse ding. Mohlodi e tla ba yena morena. Letsatsi le leholo le ile la fihla le sahane. Dinonyana di ne di shebile ha letsatsi le qala ho tjhaba ka mora dithaba. Le ha nonyana e nyane e bitswang Kgopoleng e ne e hlile e ikemiseditse ho bontsha hore e ka ba morena, e ne e tseba hantle hore maphio a yona a ne a hlile a fokola hore e ka fofela hodimodimo. Ka hoo he, pele dinonyana di ka qala ho fofa, ile a nyonyobela ka tlasa masiba a maphio a Nkwebe. Ntsu e ne e shebile letsatsi ka hloko ho e sa kang ya utlwa letho. Letsatsi le ile la tjhaba ka mora dithaba. Dinonyana di ile tsa fofa, di fofela hodimo moyeng. e seneng ke ha diqala ho kgathala jwale ene e le ntsu sephoko le serobele tseneng di setse mona tlhodisanong
2: ao mme mathepi ke sona ka nkgopoleng e hlotswe
0: hloni
2: mme mathepi
0: nkgopoleng ke yona nonyana ya pele ho tswa mona tlhodisanong ha e fofela tlase nkwebe le nkadimeng di ile tsa hla tsa fofela hodimo le ho feta empa ka merametsotso e mehlano nkwebe e ne e se sa kgone ho fofela hodimo ho feta mona o ne a lokelwa ke sena ntsu ile ya fofela hodingwana hape empa ka ho panya ha leihlo ke a utlwa lentswe le makatsang nkgopoleng ile ya re
4: o se ke wa tata nkgopoleng
0: e ne e bua jwalo e le ha e tswa ka tlasa maphelo a ntsu ena ebile e fofela ka hodingwana ho yona
3: ha o eso hlole
0: ke nkwebe eo jwale e ne e le sono ka ntsu e ne e hlile e kgathetse mme e sa kgone ho fofela hodimo ho feta mona ke ha ntsu e wela fatshe jwale dinonyana tse ding ke ha di kgenne ke sena seo nkgopoleng e se entseng hang ha e fihla fatshe di ile tsa e atamela di kgenne haholo empa le pele e ka etsa eng kapa eng nonyana ena e nyane e ile ya kena ka mokoting wa noha dinonyana tse ding di ile tsa bua ka kgalefo di ne di ntse di re le ha dinonyana tsena di ne di katile mokoti ona bosiu bohle nkgopoleng le yena o ile a itulela ka mona ka mokoting nkwebe o ile a re
3: ke hore re fapanyetsane ka ho kata mona
0: nkgakge o ile a hla dumela ho qala ho kata mokoti ha dinonyana tse ding tsona di ya ho phomola le ho tsoma seo di ka se jang o ile a ema nako e telele empa ke ha o se letshwao la nkgopoleng nkgakge o ile a qetella a se a ikgothatsa ka hore mahlo a hae a matla hore a ka buleya ho feta mona empa ho bua nnete o ne a kgathetse ho jwale a neng a batla ho phomola qetellong o ile a ya le sephume sa boroko sena ke sona seo nkgopoleng a neng a se emetse o ile a fofa a kena ka morung nkwebe ha a fihla mme a bona se etsahetseng o ile a halefa haholo jwale nkgekge o ne a swabile ho a ileng a nka qeto ya ho tsoma bosiu e le hore a se songwe ke dinonyana tse ding
2: ke sono mme mathepi
0: ee ya hloni e ne e le sono ka nnete ka nkgege ka nako eo nkgopoleng o ne a ntse a leba kwana le kwana ka hara moru jwale ke mang morena bonnete ke hore dinonyana di ne di kgenne ka seo nkgopoleng a se entseng hoba qetellong ha o a ka ha kgethwa morena ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang diputso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hloni bolela dinonyana tseo ho neng ho bua ka tsona mona paleng ya kajeno
1: ke nkgopoleng nkwebe le nkgege mme mathepi
0: sepheo sa kopano ya tsona e ne e le sefe
2: e ne e le ho kgetha morena mme mathepi
0: ke mang morena wa dilalome
1: ke tau e bitswang Bobatsi mme mathepi
0: ke mang ya ileng a ithaopa ho lebela ha ba bang bona ba sa ilo robala kapa hona ho tsoma
2: ke nkgege mme mathepi
0: ke hobaneng ha dinonyana di ne di kgenne hakale ha di sheba nkgopoleng ka hore ha di a kgetha morena
1: ke hobaneng nkgopoleng o ile a di qekanyetsa mme mathepi
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo ho fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle mme mathepi
7: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: di fela mona tsena tsa hora ya le shume tsela telang ke tsa hora ya le shume le motso mo
1: tebeletso e ratwa le sedi fm
2: Amiti emene metsoso kamera hora ena ya le shume ke mantaka jeno mo mabedi motle o ntsoma metsele nana ola itlhabolle sabeletso ke ha o ya le sedi nala ka libitso ke tholwana mo letsane ke tulu baby ka sebele ke na yantseng a dutse lwana re ho renya le shume le metso emedi me metsoso ngena e le shume le metso mehlano kamera hora ena ya le shume re tla be re bua ditaba tsa batho ba qhwadileng me ka jeno re tla ke re tla o botsa potso wena ye eo e leng motswadi ya kwadileng re tlo botsa potso wena motswadi ya kwadileng hore na ebe hona le mo o kileng wa iphumana o ahlulwa jwalo ka motswadi ya kwadileng hobane batho ba sa o bone e ka wena o tshwaneleile hore ebe o boemong bo itseng kapa o etsa dintho tse itseng ha ke fana ka mohlala jwale ka akile ka fana ka mohlala o seng re kana ka ngwe una le bana o le makeup o le ntate ya kwadileng ebe batho ba tla ipotsa dipotso ka wena hore na o khonne jwang o kwadile o khonne jwang ho ba le bana a kwadile di dipotso tsa mofuta ono tsengatangata tseo batho hangata banang le hore ba o ahlole ka ho sheba fela empa ba sa tsebe hore na bophelo ba hao hantle ntle wena o bolaola ka tsela efeng jwale batho ba na le ho bua ka nnete batho ba bua ha ba fellwe batho ha ba fellwe hei batho ha ba fellwe ka nako nngwe o motho ya saboneng ya aparang hantle wa tseba ya itlhokometseng o fumane ba botsana dipotso o bona jwang diaparo o di bona jwang diaparo o di kgetha jwang ha itreka hakanakana ke dintho tse etsahalang metseng ya rona tseo re bonang batho ba dietsa ho lona le batswadi ebile le batswadi ba kwadileng o tla ntetsetsa hem re ke rutlwe ya hao pale 0860003084 ke nomoreka ya mahala o ka hla wa ntetsetsa he wena mo mamete motle re tle re seka seke taba ena metsotsong e le shume le metso e mehlano ka mora hora ena ya le shume dingata ke a tseba dintho tseo le tianang le tsona jwalo ka ha e ka re lona modimo ha le bopa jwalo ka o tshwana le babang jwalo ka e ka re bona ha se batho ha ho monate man ha hona le dintho tse jwalo tse ntseng di tswela pele metseng ya rona empa he re tla di utlwa ha se tsona fela tsena tseo ke dikolotseng ba tla ipuela ditaba tsa bona tseo ba kopanang le tsona letsatsi le letsatsi ere ke nke pina wena mo mamede motle ke pina e tlang jwalo ka ngobi yazo intlantla

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Even. Mabidi motle e le shumele betsemedi metsotso ka mora hora ena ya le shume re tlong ka pina me ka mora mono he ke tabe ke nka mohala wa hao wena motswadi ya kwadileng e o ileng wa iphumana batho bao ahlula ka seo leng sona kapa seo o nang le sona ho bane fela o le motswadi ya kwadileng me ke bone dintho tsena ka nete di etsahala hangata tsa hangata metseng ya rona mona me re lokela hore re qobe dintho tse jwalo hore batho ba bo rona ba kwadileng le bona ba ikutlwe ba amohelehile ka hare ho setšhaba seo ba phelang ho sona e seng ka mehla le matsatsi re be re ntse re bua sena le

molebe ho ba ne jwale rona bana le matso a feletseng dithotsa rona tsa mmeli di sebetsa ka ofela re hloka kelello eo ya hore le rona ho be le seo ri qallang sona ebe le tla bua sena le sane hore mo sebetsi ona wa hai o ka bo o phethahala hantle hai ne ba ho tjena ho tjena ho tjena kana ko yena he o tsola pele ka bophilo o iketsetsa bophilo me rona re dula re ntse re bua re sa qete ka dinako tsohle go bane fela e le motho ya qhwadileng di tla fela neng dinthotse di tla fela neng a kontetsetse re ke re tlo bua ka yona taba ena ke batla o bua le bona batho bana ba qhwadileng lona batswadi 0860003084 e re ke nkepina e tla re ka mora mona he re be re tsola pele Lisa M floating

0: Powell.
1: Hasmohe wena mo mamedi mo tla re keng ke mohala wa mo mamedi kwano Lesedi FM dimela. Hello.
2: E bonjani mama.
1: Ndete ke phelo phela handle.
2: Yebo u bua le pupu ka mona ka Cornelia Ndlapo Sekete.
1: Ndate.
2: Ya bona ba bana ba ba kuba itele ngum eish ba rukisa bhloko mo la Africa man. Eish mo ka man rukisa bhloko. Ene ke batho ba tsana le rona tla nne ba tsara hantle mme wa ka.
1: O motho ya khwadile nkapa wa ba buella.
2: Ka ba buella mwaga.
1: Oh a mogotsi, ska ba buella ke batla ba ipuelle mogotsi yaka. Ke batla ba ipuelle. Ke le buile empa he ha o ntetseditse ka moka Cornelia utla.
2: Thank you mama.
1: Ke ntsona tsa tsi ya kere.
2: Cornelia.
1: Ah simo he. Thank you papa.
2: Thank you.
1: Bye bye. Yeah, eska ba buella mogotsi. Ha ba ipuelle bona 0860003084 ho ba ne mantsu yana a semonate a tla ho bona ka botloloa. Jwale ke matla motho yena ntetsetse mona re thuli nna ke ile ka fumana mantsu a tsena nna. Lesedi FM dimela.
2: Dimela tsho.
1: Dimela ntate.
3: O bua le tsapo ntla ne ke mo madiboho.
1: Eh tsapo.
3: Ya ka motho na le bogole tota. E la ile go dutsa bo dikgwebo ga ise ke tsama ke nne mogolo tsone nne hela maitemogelo a ka ya ka teng ke sentse ke mo sentse ko sentareng kwa kgone go tle re buile dintlha tsa go nna ya le gore ga motho a na le kgwebo a irile kgwebo o tshwanetse a support-iwe jaaka rra kgwebo kana mmakgwebo go seka ga nna ga shebaka kewa gore yanong ka ke motho o na le bogolo a tsewa ka tsela ngwe e fosagetseng.
1: Ke utlwa taba gago empa jale ga o yena e ke buang ka yona mogotsi ya gore kana ka nngwe ba le a tlola jalo ka batho ba kgwadileng o fumane gore o na le lelapa ba ipotse gore o nyetse jwang ngwana monna o kgwadile wa bona dipuonyana tseno tse jalo ke tsona tse ke re nna o kile wa fumana motho ya buang dipuo tse jalo go wena ke yona ntlha ya ka ntate wa ka ke lebile utlwa
3: ke leboga.
1: Thank you papa. Lesedi, hello. 086-000-3084 ke nomoraka ya mohala re keng ke mo mamedi mong Lesedi FM mo mamedi dumela.
4: Hello ma tshuli le kae?
1: Hello ma ke teng o kae mme?
4: Ke teng mama nna ke o mongwe wa batswadi ba sa bone. Ke qala lo tsena mama ke thabile haholo.
1: Ah o thabile nna o tsebe ke thabile jwang ke mme ma?
4: O bua le mme Phumzile wa Snake Park.
1: Eya mme.
4: Re kopana le wena mathata ao mama ke nnete enyona le bana ba i-four ba bua ka rona ba re o kgona go bana bana jwang a sa bone. Number two ge ba ntsekeae ba re ya ko bona ba re tlo ba fa jwang dijo ka gore ba bone matshuli re kopana le mathata le o tlapile o apere ke utlwile o e bua taba eo ba tshore motho o gale so o a bona motho ga o re a bone a bute mongwe ba ba botsa re ke kopa leshebe mme ore o shota kae ba mo araba ba re ga shoti next o na le matsogo o na le maoto ba re jale nna ke ya kgone go iketsetsa everything ke godisitse bane le wa banyane ke sa thuse ke motho le thulo ka kgone re yense re ya makala e nngwe ke sa e rateng gore ba bua re ba mametse ba re batla jwang kanting e ba a itla ko wena a o botse gore o kgona jwang cause le bona spoon ga ba se bone ga siya molebong mare bona ba etsa o kare ba se bona mmetul ee ga ba tlosa botlhoko mantsi ao
1: mme wa ka ke taba tsa botlhokwa tsena gobane ke nagana gore thuto e ntse e haelela gore batho ba tle ba utlwisise batho ba rona ba kgwadileng le tsela eo modimo a ba bopileng modimo o etsa dintho ka morero motho e mong le e mong lefatsheng mona modimo o mo bopile a na le morero ka ena jale ga re ka baka batho ba fumana thuto ka batho ba kgwadileng le go utlwisisa tsela eo ba phelang ka yona ke a kgola dipuopuo tsena tse ngata-ngata di ka fela tse sa le utlwiseng monate
4: re a tshepa modimo o tla ba thusa mme
1: mme o ka ke lebuile utlwa
4: ke lebuile haholo mmethuo
1: thank you mme bye bye
4: bye bye
1: Lesedi FM dumela 086 000 384 ke nomoro ya ka ya mohala mo mamedi motle ke ditse ba impa fela ke sa batle o bua hore ke kutlwa batho ba reng ke qotsitsetse pedi tse tharo fela tse o ke tsebang hore ke tse tlwaeleileng tse o hangata batho ba tla be ba di bua hore o tsa sa bana ba bang a tsa chimpa qhadile empa ka nako o fumana go bua motho ya nang le bana le yena a ke motho yo ke motho jalo ka motho e molemo o na le tokelo ya go ba le bana he le sedi mo mabedi dumela hle
0: le sedi
1: ntate
0: tuli tege ke ka ngwana go
1: ke ya phela ntate o phela jwa
0: thank you ntate mara ke mona fa komo
1: eh ntate
0: na ngwana go na ke qhadile ke taba mo go go re se cha se bo kwala ke go kula mara ba tsana ke fue project ye bo ga di mine bana ba fa project ya timo mona gale e mo mo sebiti re nda ke le mo ka mo project ding ya nkomela mo nambulela gore no ha le ke le mona ine ke le kwala ke le skulane ke tlwele ke tswe project mo ke batle motho kwa tsati tsela yena o kwadi yena re wa tsena na o tswa ka rapua mahlo ke batle o jala bitsela ha
1: mm
0: tswa ka rapua mahlo pela ona motho a bua ka yena o ke le yena kwelle kwa ngwe re mona gore o se kwadi le mahlo a sa bona mahlo
1: mm
0: o ka botlo go bua
1: mm
0: ele mo se mo la mo kutela swa teng
1: mm ei ntate ai ai khone empa ke re le jwalo ka ha mme o na le mme a qetang go letsa ona jwale a re ke na le bana ba bane ke mme a kwadileng ga o na motho a ileng a nthusa ka bana ba ka ke iketseditse ntho engwe lengwe ke ikhudiseditse bona jwale ga a ka utlwisisa fela gore go qhwala ga o bolele gore ga o na bogoni
0: le ona mo nalato mo nantse ke kgona ithetola sekapanyana mo kekenetlhometlhommegogo
1: ee ntate ntate wa ka ke lebile golo
0: go mele calendar ya tsana ntha bomo
1: ha di fedile le bela tsetla ntse ntsha bogotsi di fedile tsane tsa 2026 di fedile ka nnete ke a le bontate le seri ya fem mo mamedi hello
5: hello
1: hello me le kai
5: ke teng le kai
1: ha mo nate ngwanese ndi
5: la tsho mo tso ka mo tsane le nna be ke tsela di tsatsa le nna lo I do long to go around my phone ya lo khalile ha kana kana. So edit today ya in ke sa bo hloko.
1: Eh, go butla pele. Ene le molekane wa hauka pa ene le ntate wa hau ya go tswalang. O ha ke utlwa hantle. Eh.
5: Linyalo. Mona ona nyetse.
1: Okay, aring.
5: Are a hona motho tso nyalang ha o tswa linyalo mme. A hona motho tso dira le msado tshamelo.
1: A re ga nka utlwelela mone kapa wa ntlwelela mone ga o na motho a tla o nyala o kgwadile jena o ntse o dula le ena kapa o latswa
5: ke tsile me but motho each and every time o nlateletsa ka mantsi
1: Tadi
5: message.
1: Jale hona jale o ho kae ka bophelo?
5: Ah ke ka tsena ka provision e le ke dilala dingwana ke le ke dilala ke le ke ka ntse.
1: Hai mme o thata ka nnete. Le fatse mona empa ke utlwisisa hore ho la fihla nako e o ileng wa nka qeto ya hore nke ke ka gona ho dula ke ntse ke go bua ka mantswe tsa tsileleng leleleng yena o na kore mone ke re ke mmotsa o nyetse jwa ngwana o qhwadile ha bona ba bang ba kekeng ba o bona ho ba ne o qhwadile yena o ke ne jwa hey ya no le sedi fm mo mamedi hello ha mona temele kai
6: amna
1: hey
6: ke be re na mafa
1: eya me
6: ke kwadile na konge o sentse ke na le bana o tshole jale e ya ba buima empa ntsho ya bo khwala tshwana e tlo etsa hore e ka re batho ba re ha motho a kwadile o so fedile ha ona boitshepo hobane dintho tsengata batho ba nahana hore motho a qhadileng jole ka nna sna maoto ke a dietsetswa boholo ba dintho. Ka tse aba tsebe hore motho wa itjwetsa ebile o ipea go modimo gore ntho engwe lengwe se ka ba ya ntlhola. Ke kere ha o tsena batho ba senang matsogo ba gona. Jale, nna ke hodisitse bana ngwa bana ba ka ba hosi ba sentse ba tseba gore ke qhwadile ba bona sentse ba bana le mahlo. Empa ha ona ntho e ntlholang le gona jwale o setsule e motho mo le mong a etsa. Le kgwebo ke lakatsa kgwebo e ka gola ya ka ya dikukuba. Ke eme ha ke fumane gore ke tlamehantse ke lebele kae. Ke lakatsa gore ke nne ke sebetse ka yona goba ke ne ke sebetsa ka yona. Jwale go qhwala ha se lefu ha se o fela ga bophelo. Diphephetso dingata di fapane bokgwaleng. Batho le ba o sheba gona jale batho ba ne ba ga ke qhwadile ba ne ba re na ha ba bona mme wa ka ba mme wa ka ke ena motho ana thusa bole nako. Ga ba mmona ba re o mosile le mang. Jwale ebe o kgona go ya toilet o kgona go etsanga o setsole ko utlwa ke tsheile go ha nkokela ke bathong ba se ba re ke sitwa le go ikisa toilet. Ke a pheya ebileng e wese mme e mongwe na banshebeletse cha ke family yaka ga ke alola bethe yaka. A re first je e kare ee ke tla e alolelwa ke ma ga o tlo gore mme ka e tlega ga ha tswa mosetseng ba thola bethe ya ka ntse e le jalo ke sita o e alola nna self ke ithutile gore ke alola jwa batho ba renka ka tsela e sa nepagalang batho ba qhwadileng a o setšhule and-e mme o tswa o motsho ha wena o qhwadile o itjwetsa gore ntho ena ke bophelo ke phela normale jalo ka motho e mongwe le mongwe ga o na ntho e tšhinšile jale ka nnete ya o setholwana e ka re re ka ge le batho ba qhwadileng re ka ikamogela le gore o fumana mantswe a mangwe a sa nepalang gobane le a re file bodyshopong le a re batla go palama dikoloi e ntse ba bothata gobane ga re na dikoloi batho ba qhwadileng ba bangwe mme jale mamello e tshwanetse e be ntho e teng mo rona go mamella
1: wa bua ntho ya botlhokwa mamello ngwaneso kutlwisiso nka kenya le lentswe kutlwisiso ka mo kaka mamele kutlwisiso
6: jale ha ba renke jwale ka batho ba bang hobane ha ke qhadile maoto kelello ya ka e sebetsa haholo ntse sebetsa jwalo ka motho e mongwe le mongwe se gore bophelo bo fedile ha ba renke jwalo ka batho ba bangwe le bontate ba di-taxi tle ba seke ba re utlwela bohloko ya setšhole ba ke ba re mamelele gotlhe mo re fitlhang teng ditshebeletsong ba ke ba re mamelele fe ge batho le rona
1: hei ngwaneso wa bua mantswe a botlhokwa ka nnete wa bua mantswe a botlhokwa gobane ka nako nngwe ga ba lesheba fela motho o tla o tlo palangwa sepalangwang sa setšhaba le bona bapalami bana ba sentse ba o sheba ka tsela e nngwe
6: batenee fela modimo mme jale ke sentsweng ke modimo ga ona go se ka fetoa ebile kekere ga ke tlhoka maoto tsena le ba nneng ba lela ba re maoto kere lelela se ka lelang ga o re itlhakole maoto a ne a sa tlo gutla fela bo salang bophelo ba ka boteng ane ke tlo phela o feta mang le mang
1: my darling ke rata seose wena
6: o shaka
1: jo mati o dula kae hle
6: ke dula kae mke sko ka mona ka tlenta blue fontaine
1: ke mo hela ke go tsiba mang ka fete mo ka tlo bona
6: o ka fete
1: my darling ke lebile o tla o be le satsi le bonate ke thabetse o bua le wena o tla
6: bye
1: my darling
6: bye
1: yo ai ke rata tsho sa hai man wa tsiba ho tsheha monate jwang bathong e ho tsheha ho bona tihle o tla ho tsheha monate jwang o tsheha ditsietsi tsa hai ha na mathata o ikamohetse metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano pele hora ya leshome le motso mong o ntshoma metsi e tlhabolle ke mantaka jeno e hlile kwane Bloemfontein ebile pula ya fafatsa ka nnete ya fafafafatsa ka nnete ba e leng hore ke batimo ba thaba ka nnete ibile bana le hona hore ba ntse ba re ka pelong ha e kampa yana ho feta mo e ho so omeletse ka nnete lwana o sheba ka ntle ka mona ho omeletse ka nnete jwale ha o le motho wa temo o bona pula e fafafafatsa wa thaba wa thaba ere ke nkepina etla ka Neymar K le Lilanga.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlasipa ka nako tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona go lekane ke molelwa
2: ha o nete fetang eno lesedi FM ke molelwa momamedi motle re kopana le ntate Thabang Thagube ntate Thabang Thagume ke setsebi ditemeng tsena tsa di property me yena o Red City Properties re buisana le yena mabapi le taba eo kileng ka bua ka yona go senka jeno gore re tla ke re tloe sheba ya Foot Stewart kana kongwe o reka koloi kapa o reka thepa go be gothwe o tsebe gore thepa e o e reka jwalo ka ga e le jwalo wena o sotla itukisetsa tse robegileng jwale go na le clause mono e tsamayng le yona Foot Stewart ena re tla utlwa gagolwanyane ka yona o santse a le teng ntate Thagube ntate Thagube dumela ntate
3: Thuli dumela le bamamedi ba lesedi FM ke a dumedisa
2: re a lebogatlhe ntate Thabang Thagube re a o amogela kwane go itlhabolole re lebuileng ntate jale re bua ka taba ena ya botlhokwa eo re fumanang gore ka nako nngwe momamedi ha utlwisise kapa ha bolelelwe dintlha kao fela ha motlhomong a ile go reka thepa gothe thepa ena o tseba gore jalo ka ga o e bona e tsena fela mme ntho e bang hai e robegile thepenye o tseba gore o tla itukisetsa yona ntho e nngwe le nngwe e sa loka mmona o tseba gore ke wena ya tlang ka boikarabelo ba yona jale ka jeno re tla ke re tlo e sheba taba ena gorena ga re bua ka matlo ga re ke re shebe matlo ka jeno gagolo re ke re shebe taba ya matlo ga o reka ntlo go thwe Foot Stewart go na le tlose mono e bolela eng gagolo thekong ya matlo taba e
3: ke a leboga Thuli lentswe lena Foot Stewart le bolela fela gore moreki o reka thepa jalo ga o tse o tlhalositse kapa yone ntlo ka moo e leng ka teng go tineletswa le mefokolo yotlhe e bonagalang le e papegileng eo moreki a sa tsebeng pele a ka reka thepa ena kapa yona ntlo
2: e tlhakile ntate e tlhakile jale ga re ke re shebe gore na ga re bua ka mohlomong dintho tse ipatileng tse bang mohlomong ha o ne o reka ga o a ka wa ditlhokomediso o tlhokomedisitswe ka tse itseng o se o di bona ka morago gore hei le mona ehlile go na le bothata empa o sa ka wa tseba ka nako kapa wa tseba motlhang o neng o reka e be dintho tseo tse jalo ke mang ya ikarabelelang go tsona
3: Thuli tabeng enono tlasa maemo a tlwaelegileng a kontraka e nang le tloso eno ya Foot Stewart moreki ke ene ya ikarabelelang go patala ditshenyelo tsa go lokisa phoso e pateileng fela Thuli le momamedi lateng le ga go le jalo boikarabelo bone o ka fetoga go ya ka dintlha tse e latelang ga e ba morekisi a ne a sa tsebe moreki o a patala bakeng sa ditshenyelo tseo empa fela mokgatlhelong o mongwe kore ga e ba morekisi a ne a tseba mme a pata gore go na le ditshenyelo tse dingwe tse itseng kapa mefokolo e teng ntlong morekisi o a patala ke ene a nkang boikarabelo bonong tlasa molao moreki a ka tlosa morekisi go patala ditshenyegelo tsa go lokisa kapa gona go tlakola kontraka enana e e leng gore ya mo sireletsa tlosong ena ya Foot Stewart
2: okay ke a utlwa jalena o ya kae ka yona taba ena jale ha ke ye ho morekisi na mohlomo morekisi a ka nna a tsitlallela boemong ba hore ke hlalositseng hore thepa ena ka pantlu ena o e reka jwalo ka ha e le tjena ha e ba mohlomo dintho tsena ka ofela tse o di elellwang ka morao o kuri ha e ba mohlomo dintho tsena tse o eleng hore o di elellwa ka morao o motsebisa ka tsona na a ka nna tsitlallela ho dula mantsweng a hae hore nna nthwena ke e rekisitse jwalo ka ha e le jwalo mme wena wa dumela ho e reka
3: church pool mo rekisi ha gone ho ipata tlasa close ina na e re buang ka yona ha ebe ana a tseba ka phoso e mme a ipata ka boom ho moreki tlasa molao wa Afrika Borwa ketso ena e nkwa e le bomenemene kapa gone botsotsi mme e fedisa tshireletso eo morekisi a e fuwang ke Foodstuffs jale ha gone hore a ka itshireletsa tlasa tloso enana e leng gore kontraka e bua ka yone gore ntlo e rekiswa ka tsela eo e leng ka yone ha fela a ile a pata mefokolo ya thepa
2: ka mantse a mang o tshwanetse a totobatse ntho e nngwe le nngwe a bue ka se seng le se seng se bang o tlhoka go bua ka sona mabapi le ntlo ena e a e rekisang gore o seka tlhagelela ka morago gore go na le ntho tjena e o sa kang wa bua ka yone no ke a utlwisisa ntate wa ka ke a utlwisisa gantle jale nna jalo ka moreki ke dintho di feng tse o ka reng ke lokela go di lekola kapa go botsa ka tsona pele ke tekena kontraka ena ya go reka
3: o motho e mong le e mong ya rekang ntlo pele o ka tekena tokomane ena ya go reka e leng offer to purchase moreki o tlameha go hlahloba le go botsa dipotso tsena tse latelang ka hloko go qoba ditshenyegelo tse sa hlokagaleng mme moreki a ka botsa moemedi wa ntlo o e leng gore o kgethilwe ke morekisi gore a mo thuse gore a rekise ntlo enana se ba bitsa ka gore ke di-estate agent bakeng sa foromo ena e molaong mo morekisi a tlamehang go phatlalatsa mefokolo yotlhe eo a e tsebang ka ntlo mathata a patilweng moreki a botsisise ka tlhoko gore na ga gona makulelo a dutlang ha hona dipeipi tse e leng gore di a thunya kapa tsone di a dutla kapa mathata a matlakase na le mathata a foundation and hape moreki o tlameha a botsisise ka tlhoko gore na di-certificate tsa go iphapata le molao di teng na nka etsa mohlala ha re rekisa ntlo re tlhoka electrical certificate sa motlakase certificate sa plumbing le certificate sa masepala ke tsone dintho tse e leng gore moreki o tlameha a di botsisitse ka tlhoko nakong eo a nkang bogato ba o reka ntlo
2: mamedi ke a tshepa o ntse o mametse ka tlhoko gobane gangata ka nnete ke dintho tseo batho bareki ba kopanang le tsona tsena ntate Thagube mme go botlhokwa gore ba tsebe dintlha tsena tsa botlhokwa mme re kere ge futse re nke pina ka mora monage re tlatla re phethela ditaba tsena e re ke nke pina e tla ka mokotso number 9 e ke ne ka tsatsi le nepaetseng pina ena e re mafelo a kgwedi

0: Ba re ke mafelo a kgwedi, e tlile ke mafelo a kgwedi ka jeno. Yo, batho ka dite, hei, le bolokile. Wa tseba le bolokile be mafelo a kgwedi ya ka manta ha ba mafelong a beke. Ai, le bolokile man. Tšhelete tsa lona ya ba di bolokegile. Wa tseba ya ba di bolokegile. Ke a kgona le wena wa tshoge, hei, e ka be fitlhile la bohlano ke be re bua tse ding ka jeno. Ya lo tla hantle ka manta, e re di 31. Ka ba kwana ka manta kwa ba bidimo tle are qetele he ditamatso rentseng re bua le ntate Thabantha Khube ka tsona me hopola hle re bua ka theko ya matlo mo o fumana hore o tla kopana le ntho ya hore ntlo ena o e reka jwalo ka ha e le jwalo ka mathata a yona le tsohle me re bua ka yona taba eno hore o tla utlwisise ha e ba mohlomong o ile wa e reka ntlo ya mofuta ona kapa o ntse o lohotha go reka ntlo ya mofuta ona hopola gore ke dintlha tsa bohlokwa tse o lokelang gore o di ele hloko re sentse ruruta ha re etsa tjena jwale ha re ke re shebe ntate Thabantha hore ke dikeletso difeng tseo mohlomong o ka eletsang bareki ka tsona ha re phethela taba ena eo re buang ka yona tsatsing le.
1: Nka eletsa moreki bakeng sa hore nakong eo e leng hore o fumana bothata nakong eo a saileng tokomane ena ya OTP e leng offer to purchase e kenyeleditseng tloso ena ya hore o reka ntlo ka boemo boo e leng ho bone. Ha ka fumana phoso kapa bothata a ka eme hanyane ho bolokisa, mme ke kgothaletsa hore moreki a nke difoto di-video tse hlakileng, mme ke kgothaletsa hape hore a ka bitsa setsebi bakeng sa ho tlo mo thusa ho hlahloba bothata bo e leng hore o sa bo fumane ntlong, mohlala dipeipi tse dutlang kapa yone marulelo eo e leng hore a dutla. Ho ba le nakong barekisi ba na le ho pata mathata a e leng hore a teng ntlong thusi le momamedi lapeng, o fitlhele motho e mong ha re o rekisa ntlo ya hae o sa a phohla-phohla lebota hore mongwe bona o seka bonagala, o sa le phohla-phohlile hore moreki ha tla a tlotla a sheba sebaka a fumane se hlokile, empa ka mora nako e itseng o fumane hore mongwe bona wa ropoa hape. Ke taba ena hore like o ile a pata ka inti leboteng monana ho le hlokisa fela hore enwa ya rekang a seke a bona bothata bonono e sa le ka pejana, mme ke hlokomedisa hape le hona o eletsa motho e le goreng like o ya reka hore ha sa ditsitse setsidi se mo thuse ka ripoto go mo ngolla yone hore na bothata boo ke baneng, ke bajwale kapa ke bothata bo ne ntse bo le teng na, mme hape ha o se go le jwalo ke eleliswe hape motho ya rekang hore a nke taba e ne re bitsang ka gore ke inspection a neng a na le yone a e bapise le ya motho e leng gore wa rekisa go matlafatsa kapa ho tisa taba ya hae hore ka nnete bothata bona o ne a sa tsebe ka bona. Mme hape ho ha ke se ke phethela ke ka eleliswa hape motho ya rekang hore a iteanye le leqwetha le tlabeng le fetisetsa ntlo mabitsong a hae kapa le fetiseditse ntlo mabitsong a hae bakeng sa hore le tlotla le ngolla morekisi hore a mo bitsetse dikantorong tsa bona hore bothata ke bona bo se bo hlaile bo tlabeyang hore bo lokiswe.
0: E hlakile ntate Thabantha wa e beha monate man, wa e beha monate ka nnete. Ere re tla kopana hape le wena nakong e tla ntate, re lebohile haholo ka lesedi lena.
1: Thuso ke itebohetse le bamamedi ba lesedi FM, ke re ha e phaphathe kgotsa.
0: Ke a leboha ntate. Mamedi e meraro metsotso, re ya ho reng ya leshome le motso mong mo re ilo ballwa ditaba Ascension Maxwell.

0: le tsohle tsa bophelo bo botle go re tsena tsohle di ka etsa gore motho a ikutlwa imetswe me hangata motho o qetella a ipulaisa coffee kapa o nwa di energy drink tse sa lokela mmele wa rona gore re dinwe haholo jwale Prozen ke se hlaiswa sa value added life se thusang ho theola kgatello ya maikutlo le ho thusa gore o robale hantle e sebetsa ka pele metsotsong e ka ba mashome a mararo fela o tla ikutlwa o so le hantle o tla ikutlwa o imolohile kelello ya hao e le tshatse mosebetsing le dithutong tsa hao sa bohlokwa ke hore Prozen ha ina di tlamorago tse kang hore ebe ka mora nako ha o ile wa enwa ebe o so kgathetse haholo kapa o thuthumela gobane o nwele mohlomong dikhapo tse 5 tsa kofi jwale nwa pidisi tse pedi fela tsa Prozen o tla ikutlwa o molohile o kgona ho tobana le diphepheso tsa bophelo ka kelello e phodileng.
1: Yo, watla bua ka Prozen hantle go di fedi.
0: Tuli.
1: Di pepetso sa bophelo di ka etsa motho a ikutlwe a imetse haholo nthabi jwalo ka o se o hlalositse. Mme Prozen ho utlwala e le sehlaiswa sa bohlokwa e le ruri.
0: Ho fela o le jwalo Tuli ngwaneso wa tseba ke dula ke le motlolo ka mehla ho ba karolo ya lelapa la value added life ho bane ba etsa ditlhaiswa tsena tse re thusang haholo jwalo mmamedi. Tuli o a bona hore ho sithabetse ka jeno ho hobenyana. Batho ba bang ba se ke utlwile motho entse ke sebetsa le yena a tshwere ke sefuba haholo ka jeno jwale mmamedi gopolatlhe gore promin e ntse le teng gore e thuse go maatlafatsa masole a gao a mmele na o dula o kula gafetsa gopolatlhe mmamedi gore e ka nna ya ba sena ke sesupo sa gore masole a gao a mmele a fokola ka gona nwa dipidisi tse pedi tsa promin gobane ke se maatlafatsang masole a gao a mmele le o thibela di-virus le matlhoko e na le selenium zinc le sutherlandia tse thusang batho bao masole a bona a mmele a fokolang jwale momamedi e bang o na le HIV kapa TB nwa dipidisi tsena mme ha o dinwa o ntse o nwa di-ARV tsa hao CD4 count ya hao e ka eketseha gopolatlhe momamedi gore botlhe re tlameha ho sebedisa sehlwekisi se prosiden letsatsi le letsatsi gore re dule re kwenne empa e ba masole a hawa mmele a fokola sebedisa le dipidisi tsa promin kapa o batla ho matlafatsa masole a mmele nwa dipidisi tsa promin o ntse o nwa le prosiden tse pedi fela ga nka letsatsi dihlahiswa tsena ga o di sebedisa mmogo mo mamedi di matla haholo
1: o dula o toboketsa gore prosiden ke sehlahiswa sa mantlha sa batho botlhe mme botlhe re lokela go sietsa molekane wa rona wa ka mehla bophelong bo botlhe gobaneng re tlameya go etsa seo nthabi
0: Tuli o buile ntho ya botlhokwa wa re ga o letlotlo le e fetang bophelo bo botle ga re qala mona momamedi na o batla go phela nako e telele o thabile le ba ratang prosiden e ka thusa gore o phele bophelo ntle le tshitiso ya letho ga o qalella o sebedisa prosiden go hlwekisa mmele wa gago ka gare o tla dula o maatlafetse o kwenne ka gona e tsa bonnete ba gore wena le balelapa la gago le nwa dipidisi tse pedi tsa prosiden hanka letsatsi jale momamedi se ka lebala ba banyanetlhe ba fe prosiden junior e le nngwe fela hanka letsatsi go tlwa dilemong tse pedi go ya godimo bana banana ba bangata ba tla be ba le creche motsheage mme ba kula gafetsa ba fe prosiden junior gore ba dule ba phetse hantle
1: hei ke taba tsa bohlokwa prosiden junior le promin ke dihlaiswa tsa bohlokwa e le ruri e be di fumaneya ka interview
0: momamedi ditaba tsa monate ke tsa gore ba value added life ba entse bonnete ba gore dihlaiswa tsena prosiden junior promin le prozen di fumaneha dikhemising tsohle naga ka bophara jwale potlakela khemising ya haufi le wena o iphumanele dihlaiswa tsena o seke wa thetswa hle momamedi gopola ga e sa re prosiden ha se prosiden
1: halala prosiden halala
0: halala
1: ke le bohle ntabi ha re kopane nakong e tlang
0: go lebohile nna ngwaneso
1: ha se mohem mamedi gopola hle prosiden e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlwekisa ka hare
2: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hadile topo e be le kunutula o ke le fitse le kunutula ka ke prosiden se hlaiswa se matla se tsang ke ikutlwe ke le morulu e bile ke sireletsegile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
0: ka boikarabelo ba bophelo ba gago ka prosiden o tla utlwa phapang
2: ke nnete prosiden e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
0: prosiden molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
2: ga e sa re prosiden
1: ha se prosiden mamiti re tlo feta mabenkeleng hape ka maramono re tsola pele ka
3: e banguna na o ruke ka wa khona le fella le qwetha nana hape clientele legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di planetsa rona dikenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko

0: Mamiti ha re kopane le dimakatso folotsi re utlo rona re ka lebellang le naneong la ditabala imatlafatse ka jeno dimakatso dimela ngwaneso
1: go tsole ka ithuli
0: ya phela o phela hantle
1: ke phetse hantle ngwaneso ke lebuile ha holo mo mamedi wa tshebeletso ya le CDFM le wena ke sentse ke utumedisa ka jeno e le mantaha ho hlile o batla o phodile ka ntle ka mona mona Bloemfontein ha re lekola ditaba tseo re tla ba le sona ka jeno ho imatlafatse re fumana hore mokgatlo wa bomme wa lekgotla la naha la ditekesi Santago o gakola seboka sa naha Province nyane ya Gauteng mona babile ba lekola dintlha tse kengelesang ditlhekefetso tse etsahalang tsa bong industering ya ditekesi ba sheba polokego ya bapalami ba basadi mmoho le ntshetsopele ka hare ho industry ena. Ka ho le leng masepala wa kopanong o bontsha ha o rekile makoloi a matjha a tla ntlafatsa phano ya disebeletso ka hare ho masepala oo. Re tlo lebala hape re leba ka commissioning ya Madlanga le ka teng dintho di ntse di etsahala. La la tsa bona re dula re fumana tsa moraorao sentse ndi tsa hala commissioning e no tsa tsi le leng tsena sohle hanka moraorao ditaba tsa hora ya le shume le meso e mmedi na go nyalana ne ola imatlafase ke le buile a go lothuli
0: ke le bohle di magzo tsa tsile mona
1: tsa tsile mona tna ke
0: ha se mohem ba bidi hai ba o kitika tsa sila ha la tsalo ka jeno 0860003084 ka pa karmela whatsapp ya ha
2: 0769 7586 modimo re lena ke le bula ho le tsholsman
0: ho le
2: bula ke le nna ke mo nna mme
0: ha se mohem mme di dumela
3: wa tla tsholi
0: ke teng okay
3: ke tsetsa hantle sa mutlakola tsa tsila ka jeno ke tsholo sa ntate le bese ka mane ka tiwa le soto sona le bitswa sona ke motho raphoka ke re motho raphoka ho le bona se ding seng a tanga ka tsela go khulu sekolo mo rata ka matapiela sa tsholo mna te hle tsholi
0: thank you squee le sa di fm dumela
4: Hello, Naturi.
0: Hello, Ntate.
4: Okay, Naturi.
0: How many nights in Tati?
4: Naturi, I was in Kopele, Haidiria, in Retabili, Kuali, the world, I was in Tingata, Limotonawaka, in Tingembo, Queen, of course, that I was in Kopele, in Kuali, what is DFM, Naturi?
0: Thank you, Ntate, my kids. Bye-bye, Lisa DFM, Mamadi, Dumela.
5: Mamadi, Dumela.
0: Khotson, Melegay?
5: Retile me wa ka molato na o kae
0: ha monate mami
5: kopela mosenya naka ha yo hona mona o ka ntle ka kwana ke moeletse motseki ke re ntate modimo a moetse hantle le mo malenteng modimo ha se ke go kena ke le buile mama ne tshuri tsa tsile mona
0: ke le buile mmelo wena tsa tsile monate
5: ke nkhono ha ipeletse motseki mona di eng tsabe
0: Thank you, Nkhunum Puse.
5: Thank you, Mewaka.
0: Bye-bye. Hello.
6: John.
0: Ndate. Hamu nati, Ndate, upesu juang?
6: Kamu hao.
0: Hey.
6: Okore, sima tale kama alikasile kalitese kama tulisati. Gosi nati mkweba, kuya hula kama ono. Kira hapu ya makao na ulo, yosu kente. Imuwa tele, kompo lebu yoko deso. Edi nti ngata di kaike. Kalebu watu.
0: Kilebu ile, Ndate. Hasuma he. Mami, di jumele.
7: Hey,
0: Tulu. What's on
7: that?
0: Kiti umuke?
7: Hey. Wale, wanguta tole?
0: Kia uut on that?
7: Wale, skemeke nintato na le dilinga nyana kama fata nintile. Nere kopela uso re Grace Mabuya, wanabo, nonvula kate, ora hola, hola, hole, le bana ba ikitise tole, mamabuya, mabuya, bara, hey, nwabo na hole, bana bose makupele ko skemeke. Uweza slem nati la mantaga, itebora tole?
0: Thank you, Dad, hey. Hasimo he ke le bontate re kinke mo mamedi ya rometseng molaetsa kwano dumela hle ausuli hohola naka jeno le biso la ka ke re lebohile rangkhone ka mana ka divencheng ke Sharpeville are ke kitika tsatsila ka la tsalo ka jeno ke le bohle one so kitika ha monate hle re lebohile rangkhone a tshe emong hape ya kitikang letsatsi la hae la tsalo ka jeno ke dieketseng Wilson nao dieketseng o ketika tsatsila ha ile tsalo ka jeno qata dilemo tseng a tangata ho tshe happy happy birthday ho yena hle a ketike letsatsila ha ile tsalo ha monate ke bohle ba lelapa la Wilson ba re happy happy birthday hle o dieketseng o ketike ha monate ka o fela re happy le siya moho le Liano bari happy happy birthday when I say uketike hamunati wa hudisitse ka nete uketike hamunati hle tsatsi le monati atse mong hape ya ketikang le tsatsi la hae la tsolo ka jeno ari tuli dumela hle ka jeno ho hola re thabile kwa lepe ke re abone tseding tsengatanga tokopelwa ke laki kwa lepe ka mana ka nwathe Edenville Mampompinyana, Chantel Maqhekeza, uketika tsatsi la hae la tsalo ka jeno, wetsa dilemo tse ngata ngata, ukopelwa ke baswadi ba hae, Malekwa Moho le Thebe Moletsane, le ngwanabo ke Naledi Moho le Boki Boki, bare happy happy birthday hle Pompais, ketika tsatsi la hao la tsalo ha monate, nati, nati. Ache mong hape ya reng uhudisa motho ka jeno, Are happy birthday ho Diana Khotule kamana ka Botaville ukopelwa ke Baba Ngozo le yena ka mono ka Botaville are tsatsile monate la tsalo ho yena hle mona ke kopela mogotsi wa ka wa hola ka jeno abelele tsatsile monate ke a murata ke le mohang tikiso kamana ka Maseru Lesotho are happy happy birthday ho yena hle a ketike le tsatsile ha ile tsalo ha monate a tshe mong hape ya holang ya ring tuli dumela hle ho hola tshwarelo Thundezwa o kopelwa ke mewa hai eleng Emma Thundezwa ya ka mona ka Kronstadt are happy happy birthday hle ho yena a ketike letsatsi la hai la tsolo ha monate Thuli ka sheko ho hola ha ona ka sheko mogotsi o re Thuli ka jeno ho hola motshana wa ka bonolo lesia me o ka mona ka mafiteng o kopelwa ke malome Peter Siutwadi are ho la hletshani ka mafiteng ka monzo re ka sheku ha a ke ka jeno ha se ka sheku ke sentse ke lukisa le ba bang ba ratang ka sheku ha a hona ka sheku hona le ka jeno Mesoso e mashume a mabedi le meso e sipileng a pele horra ya leshume le meso e mabedi. Mabedi motle re tlokena ditabeng tsa bophelo. Watsa ba ditsebe tsa rona dina le o ba le bothata. Re le batho ba baholo re le bana ka o tshwana. O fumane hore kana ko ngwe o nka nthwena e bitswang earbud ebe o ntse o kgwathakgwatha ka tsebeng. Ho tswe tshilanyana ka hare ho tsebe ya hao ka mono ba bang ba sebedisa di tissue eleng ntho e sa nepahalang ho hang a hlokisa ditsebe tsa hae kana ko ngwe ho hlokisa ditsebe ho ka nna ha etsa hore bothata bo nan le bona bompe fale le ho feta ke nga ka fela ya tla hlalosa dintlhatsena ka botlalo hang fela ka morapina ena ya busi mo na mo tsamang le Questa Thandolwethu.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le Spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 liter Spa Sunflower kapa canola oil ka R69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di-rewards. Kapa 2 kg Spa French kapa chicken poloni ka R49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di-rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
3: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
2: Etsa kopo online. O tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: Tebeletso e ratwa Lesedi FM.
5: Mamedi o santsa le teng moeti wa rona ke Dr. Realeboha Lesodi, me yena ke ENT specialist. O santsa le teng mohaleng kwano mapapi le taba ena ya bohlokwa e re tla e bua ya tsila e o tla fumana hore e bateng ka monaka ditsebeng. Dr. Lesodi, dumela Dr. Ophela Hantle. Ke a leboha hle Dr. Reo, amohela kwana ho Lesedi FM. Re a leboha. Dr. a re bua ka e-works, re bua kang le hore ke hobaneng ha hona le lero leo le tswang ka ditsebeng.
6: Works kapo dikonokono, dikonokono di etsiwa ke tebe, tebe ya di etsa. Ke oli e kopaneng le mofuputso e tebe e etsang. And then lebaka la hoba e be teng ka mono ke laba hore e etsa kanale leng ka tsebeng ka mono. Ho be le elea e protectang tsebe ho ska ba infected. Ha ke tla e thusa hore e thibele dintho ho fetela tsebeng yane ha re mogopeng wa tsebe kwana o ile fana ka mathata teng.
7: And who kaona na hona le tebe na le ka go lotse tharo tebe ke le ka la nyimo mo a tsie position ding ke mo e director license to sound to the eardrum if it is a sound into the middle ear ke yona e amfisa sound because ka science how use energy u kwa energy from the medium to fluid medium ho iluza energy then middle ear what it does it adjusts that loss or it amplifies the sound so that you don't have a loss from the medium ya moya medium ya fluid and the balance part is the organ of hearing is the either ear ilingena na even how ukakwala maso le how ya ujimi ka boya tsatsi ha o tlhoko go tsiwa o shebe gona o ya kae mang e tla go ntsha go o tla utlwa go ya fatse this time le how tena so ya hao o tla kgona go tseba gore a tsena ka ithenne le ene la ga o tlhoko go shebe o seditse matlho o bone gore ke seditenne so yona e tla o bolelela kedane ka gare.
5: Jale, go na le tsela tse ngata tseo batho ba di sebedisang go hlokisa ditsebe tsa bona Doctor. E mongwe o tla fumana tshwere tissue nyana e bongwe tla fumana a tshere di ie batse motlhomong re kere utlwa ka wena jalo ka ngaka hore ebe tsela e nepaetseng ya go hlwekisa ditsebe tsa gago ke efeng na mokgwa ona o tlwaeleileng o batho ba angata ba o sebedisang o nepagetse
4: ile ngaka jole ha re ke re shebe hore matshwao a bontsang hore a ditsebetsa ha ho sona le se pakellaneng ka hare ka mona se hlokang hore si swanga keng ka pa mohlomong si swe cliniceng o bona jwang ho bane kana ko ngwetsebetse no fumane di le botsikinyane e ka go ka kenya va slapa ka nqena ya tswa le ka nqane Dr. Ngwaye
8: okay ere have a na tsebe ye tsang ha itse sa itse ntho tseno then re tla mmela ka tsena ha no na ga nga ke tsone a ke ga itse sa u tlo hantle e ka ba ntho dinga tse ka itsang ha ebe ye le works ka be bolela o la nna ke nya di ntho tsena tse la tsa itsa go ja le pa ke le ntho works ena le ye le ha re kona e mo ha pe ka ye tsang go ha u tlo ke nya ntho tseno ka ketela jo lo so u tlo le bo go ntse ka nna ba yona u tlo go ke ntse ntho tsela u ka tsene tse ka e bohlofu e nngwe gape le e balance thata ya kwa o se kgona o se sa balance hantle then tlameya bolo sheobane tse ke like dithulo e bapala e big role in the balance ya motho wa balance ya hantle ka fa a utlwe ka gore gana modikwadutwane and e nngwe gape ga o se o bona go tsona le ntho tse go thanga tsebeng ka mona e ka ba bladi e ka ba madi e ka ba metsi o tlameya o le o bonangaka ganggang re tsebe o bona gona a go e tsalang e wena o sa kgoneng o e bona
4: Mamidi e le shimele metso e meraro metso sepele ho rra ya le shimele metso medi ha re ke re gefutse Dr. Reke Ringepina itle re ka mora mona he mo Mamidi lo ena re tle ro fa sebaka e bang mohlomong o ntso mametsi o na le potso e o lakatsang ho e botsa ngaka kwa no re tla ho fa sebaka sa ho etsa jalo freshly ground dubi

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafatswa

0: mo bo ikitletso ba ho se ikhalale ba ho yintsa sehlabelo le ho ntsetsa pele ditabatabelo tsa ba ahi pele ya pele mafumahadi ke molelwa
1: mamedi etaba ya bohlokwa ke na haiba o emong wa ba mamedi ba tlang ka karolo leetong la Bali ka kopo hle hopola hore tifo ya hao ya ho qetela ya tshelete e saletse morao e tshwanetse ho lefshwa ka jeno kila mashume a mararo le motsolo mo ngwedi ke ya phato etsa bonete ba hore sebaka sa hao se bolokehile ka ho etsa tifo pele ho letsatsi lena la ho qetela empa he se bile le fihlile he e se le lona la ho qetela o sona le monyetla wa ka jeno fela me o qobe masisapelo a ho lahlehelwa ke monyetla ona o ithang wa leto le sa le baleheng hopola hle letsatsi lena la ka jeno ke la o qetela hle mo mamedi motle etsa tifo ya hao hang hang o tsebe ho le ba Bali le moifo wa tshebeletso ya lesedi me ka jeno he ke letsatsi la mashume a mararo le motso le mong kgwedi ke ya phato etsa tifo ya hao ngwaneso o tlo ske wa iphumana jwale o sala ka mabaka a fokolang ke letsatsi la ho qetela la hore o lefe tshelete e saletseng morao. Metsotso e supile pele hora ya leshumele metsumedi, me re qetela taba ya rona le Dr. Realeboha Lesodi, ke ENT specialist, me re bua ka taba ya bothata ba dikonokono kapa tshila ka ditsebeng, mo ka nako nngwe o tla fumana hore ha o re wa di hlwekisa athe o baka bothata bo fetang bo di tsebetsa ha o dineng dintse di na le bona me re tetela ditaba tsena he doctor me mo mamedi haiba o na le potso e re keng ke mohala wa hao le Sedi FM dumela
2: hello mme
1: hello mme le kae
2: ke teng di kae doctor tsamo
1: ha mona ke mme
2: tulana ke na le di kono kono tsenga ata ne so ke na le o tshela serumoli ye drops gore ke di thatse mara ke bona ka re ha di thapi hore di tswebe na go mo di bangata ke be kutlo ka re tsebe ya ka ha se utlwa hantle o ka reng ka Kenya ntho ke ke di ntse di kopa mputse se doctor and take you say di thank you so le pele ke tsela ceremony e ke tsela ke tsela
1: ke ceremony
2: e a ceremony ke tlo
1: okay all right ke le bile mo gatse ha se mo thank doctor Lesodi
3: ka mo khotloletsa gore a ithele maybe about like a week or two e bele a mo gateng a lo bona healthcare worker go a lo bona doctor a tla shebe gona a ba ne a ka khona a lo ithile maybe ke one of those people ba leng minor ba na le work infection so it's like gore a ntse a bonolo
1: a e hlakile doctor re a leboga le sa di FM mo mamedi dimela
4: hello thuli baby
1: hello me
4: o kae thuli
1: ke teng o kae me
4: ke tlile ke kopa ho botsa Dr. Mono na di tsela tsa ka.
1: Mm.
4: Hona le hore di wa melle haholo. Tswale e ba keng ka basidini ya dithapisa. Kopa ho botsa Dr. na ke phoso ha ntse ke etsa jwalo. Thank you thuli.
1: Thank you me.
4: Ke le bua.
1: Hey la di pizza di hlahiswa tsena ntate we. Doctor.
3: Dinele
1: doctor eh.
3: Ke ke re ke eskele ke ntse ke tsena mo thuka jwa nna ke tsa di omeletse hobane ha ka hare ka mane ha se le official la dingwe ka di omeletse hobane e mo na pe ka etsalang e ka ba utlwa ka hona le ntse ka tsena tsa di omeletse ke hana le ntse ntse ma thaiti ya excel o tsere kana go tsena na ina le ntse ke ni ile e tsa e fana ka di khola pe buang le go le la fuporeng bena le ntse lo tla o tritwe botata bono e seng go a kana na tele di thoka tsebeng mme nna nka go tlhalosa gore ha u kae ka re hona le ntho nngwe e ka ga dia o mella a iru o ka go tlhalosa ya hore a lo tumana mothata tsa a sheba ka tsebeng ka mona go tlhaka tlo go fumana gona ho etsa lang ka gona tsebe dia o mella na
1: ka le baka la nako Dr. Ireketle ke o fe monyetla wa hore o fe mo mamedi keletso e o ka mosiang ka yona ka jeno mabapi le bothata bona ba ditsebe
3: ke netse ya ka e ka fanang ka yona kore ditsebe ha se ntho tse o ka kgonang wena wa ipona so maikeletso ya kore tsama motho e mongwe a nang le ntho a ka kgonang o bona ka yona a tsebe o le o bona bete gobane then o tla fana ka o tla kgona ga a eletse bete go feta ha o ka wa nna wa nagana gona a kenya ba o ntse o kenya dintho then wa ketela se ke na le mathata a mangata e a nantse e dikadile a na a se teng
1: Dr. Lesodi, re ko lebohle re thabetse ho bua le wena ka jeno re tabela hape re o mema nakong e tlang. Ke lebohile, Dr.
3: Ke lebohile mme.
1: Kgotso ntate.
3: Ke ba mamedi.
1: Kgotso ntate. Mamedi e meraro metsotso pele ho ra ya leshime le metso e medi. Oh, taba tse bohloko ke hore petrol e tla nyoloha hape. Mo mamedi motle e tla nyoloha hape. Sena se bolela hore ho ntso thatafala ho ya pele. Sheba ka lapeng la hao ka mono rona ke eng e o nahanang hore o ka phela ntle le yona wa e fokofokotsa hara dintho tseo e leng hore o phela ka tsona hobane ho ntso ho thatafala ho ya pele. Ha petrolo e nyoloha sena se bolela hore le mabenkele mane re tla lefa haholwanyane. Tholwana Moletsane Maletsatsi Sejake ya neng a hlophisitse mmino ke DJ Lovers. Re kopana le wena hape hosane ho lena la itlhabolle. E re ko sia ka TP Teddy Pendergrass, Love is the Power.

0: mamedi di fella mona ditaba tsena tsa horra ya le show mele metso ye medi a re tya no tse hlahlamanga e leng tsa horra ya pele ke khutlela wena dimakatso ha mo ho le moifo
1: tsena re fetela ha so re o tlhuluile le nana o ke la imatsa fatse ka dimakatso folo.

ke le buile ha go le mo si wa tshweu ka ditaba tseno o tsa gora ya le shume le meso e medi mo mamedi ka jeno o ke mandaha wala mashume a mararo a nande motso o le mong kgwedi ke ya bo robedi yona ke ya phato ke letsatsi la nkgetela la kgwedi na ya phato o ka jeno selemo sona ke sa ketse pedi le mashume a mabedi anang le meso e tsheletseng lena le kalambeke ka jeno motlhophisi wa lona ya ka sehlohong ke dimakatso motshweneng gaso re laolelwa ke mpho mahlaola nna lebiso la ka ke dimakatso wa gafolotsi kana le wena o tloga jwale o fitlhela ga meso setabe le mashome a mararo ka morago gora ya leshome le meso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatshe o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela mo mmedi mamedi ha re le go la ditaba tse o leng re tla ba le tsona ka jeno go lena le imatlafatse ka jeno mogatlo wa bomme wa le kgotlalana ga la ditekesi santhako o gagola seboka sa naga Gauteng mo ba lwantshang diketso tsa ditlhekefetso tsa bong indastering ya ditekesi masepala wa kopanong o tlhalosa ga o rekile makoloi a matšha go ntlafatsa phano ya ditshebeletso ka tla boela re lekola ka komišeneng ya Madlanga mo e leng gore e paki e ka jeno ke tlhogo ya di-Hawks provinceng ya KwaZulu-Natal e leng Lieutenant General Colonel Govinda tsena le tse dingwe go lena le imatlafatse ka jeno.

0: mamedi pele re toke na go tse o re ditlhophiseng ka jone go lena la imatafatse re resetsena
1: Spina Zonke Mystery Puzzle Hotswa Hollywood Bed. If e monyetse wa hapa karolo ya 1 million rand ka tshelete le di bonus bed. How better ka turanta ka pa ho feta. Ho di play tech slot se hetilweng ka laboraro leleng leleng. Le santa ha ho tloha ka 8 to 10 ho fihlela ka 11:59 bosiu. If maneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Hey, Skok. Ba House TV subscription yaka. Ena majitatla. Hape ke dabi ka jini.
3: Theola moya sikhokho. Jwale o ka gona o lefa dipili tsa hao. Tse kang TV subscription ka wotloloa. Ka e-wallet ya hao.
2: Ho lefa dipili? Ke sebedisa e-wallet?
3: Eh, sebedisa bill payment. Ho lefella dikoloto tsa hao tsa kgwedi le kgwedi. Tse kang account ya diabao. Di-traffic fine. Le tse ding tse ngata. WhatsApp hi. Ho 087-392-5538. Ebe wa lefa.
2: Hey, ke a leboha weso.
4: Dula o le gaming. Lefa dikoloto tsa hao o sebedisa WhatsApp ka e-wallet e ntjha ena le tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lona a qollehileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka di 400 gram tenne tsa cool baked beans and tomato sauce ka 58 randa. Le di 2 liter difi kapa difi tse pedi tsa dinoma podi tsa spaletta kapa twist ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
0: Mamedi meso so ke le shume ka mara hora ya le shume le meso emedi ha re kenadi tabeng se o di hlophisitseng Masepala wa Kopanong o hlalosa ha o rekile makoloi a matsha a tla ntlafatsa phano ya disebeletso ka hari ho masepala o makoloi ana a hlaloswa e le a tla ng thusa tukisong ya mebila ntlafatso ya meralo ya motheo ho lukisa dipaka le disebeletso tse ding ho tla ho lengane ka sena re buisana le Ramosi wa masepala wa Kopanong yena ke Xolani Tseletsele ntate Tseletsele ha re a moelo le CDFM
6: Khotso mele ga khotso ba America o fela ka ra masipala wa kopana.
0: Mohlompe ye ha re utlo bonyane o ka hlalosa hore na be makoloi ana ke a mofuta ofe a we leng hore le a rekile le le masipala hona ke a tshelete kae.
6: Makoloi ana re a rekile mme be ke fitileng re tlisitse di baki tse ka bang 5. De ke nye na re tlisa e leng o ba re rekile di baki tse 6. Ne e sale o tloa selemo sena se sala e sale ntse re le bitse re reka dikoloi tsena tsa ditshebeletso re rekile tse ding tse bitswang di-TLB ra be ra reka le di-hydroblast trader tse e le gore di re thusetsa o blokolola disurutši tsa rona ka ra motse wa kopana mme ka December e ne re yang ho yona re tla ekeletsa gape tse ding dikoloi tse tla thusang ka issue tsa service delivery ka ra motse o etsetsa gore baahi ba rona ba seke ba phela ka ra motse o botlhatswa ba seke ba phela ka ra motse mo e le gore o matha suriši otlhe mo
0: e jale di qositse tšhelete e kae tsena dikoloi tseo le sene di rekile ka go fela ga tsona motlhomphei wa ka
6: a re bua tsena mme re na le service delivery schedule se e le gore se re thusetsa gore makeišene a rona a dule a hlwekile ebile le tsona dikoloi tsena di ka tlasa tsamaiso ya department ya rona ya community services le baahi ba rona ba tle ba tseba gore na dikoloi tsena di fitlha ka matsatsi a feng o etsa gore bonnete gore di-dustbin tsa bona kapa ditshwele tse e le gore di ka ra dijarete tsa bona di kgona go tlisiwa ka nako eo e lokileng mme ka ntle go felela moo mme re na le gape bothata bo e le gore ke ba metsi kara motho wa rona wa kopano re dipuisano mo e le gore re tlo kenya 15 e tlo etsang gore batho ba rona ba fumane metsi so ntse re buisana le Val Central le ministera wa metsi a ka godimo rona gore re kenye di ntho tse di tswang smart meters mo e le re ba a ba ka gona re ba ithekele metsi ene e tla nnete fa gore ba fumana metsi 100% ka tsela e tshwanang le na gore ba fumana motlakase ba o rekang.
0: Okay. Mohlombe irinse re tsola pele ka puisano ya rona me ke se ke butse ka magetla a mabedi mohlomong ke ho sutlisisane ka puo ke ntse ke botsa hore na ebe makoloi ana a ole a rekileng costing ya teng ebile bokae la rekile ka chelete e kae le hore na ebe masipala o khonne ho bokelletsa chelete ena ka boyona hore ka makoloi ka pa hona le mo di fumaneng ding.
6: O rona re le masipala re rekile ka ka chelete e tswa mo rona re le masipala ne ba kitena re direkile straight to our Isuzu e lengwe e re costa chelete ka ba 350,000 ne re rekile tse tshelela so ha o kopana chelete e tla ofa 1.5 million e bolela mo re chelete na e tswa rona ra dinga ka sekoloto re di patetse cash o tswa ka rona mme ka ofela sentse re reka masipala ra e budgetela ibile re tabo meto ra re ba ownership ya teng e wela ka

0: Kwala wa rona o na le story e le hore ha o fitla ditjheleteng ha e thajise haholo mme o na le ntho e re bitsang financial recovery plan ka ramasepala mo e le hore ha o fumane institution e kolotang tjhelete e kolotang di-third parties o tlamehile re etse bonnete ore o establisha relationship le batho ba o etsetsa gore na ha o ba patala le na le ditumelano tse ditseng tafoleng mme ka ra financial recovery plan ya rona ntho re entseng re le ra bala buka tse kgolo tsa masepala ya Systems Act mo e buang ka community participation so ha re etsa community participation ka ra motse re na le batho bo rakgwebo bo rapolasi batho ba na leng lekeno ka matlo mo e le re ga buisana gore ba patale ditshebeletso so tšhelete ya bona ba e patalang ditshebeletso re kgona gore re patale di-third party re kgona go etsa budget stream ya rona towards gore e reke fleet so ha ne re fitlha masepaleng re fumane gore fleet ya rona 90% ya teng ke fleet e le gore e sale ne rekwa ka nako ya apartheid re na le ditrekere tse entseng bo 1975 empa di ntse di le teng masepaleng and ga di na bokgoni kapa boifitlhelo a gore di ka kolomaka motse wa rona mme ntho re le ra etsa re le ranka fleet eo ya gale ra e beya on auction ra rekisa ra fumana tšhelete ra tlatseletsa godimo tšhelete eno ra tlisa metšhini ena ya sejwalejwale e kgonang go emite di-demand tsa ka jeno e kgonang gore e kgone go fitlhela motho e mongwe le mongwe ka ramotse so ke tshebeletso e ntse tswela pele mo e le gore re kgona go transforma masepala wa rona from the point of view ya ditšhelete le from the point of view ya service delivery mme ntho tsena di le pedi tsena mme ga se dintho tse e le gore re le dimasepala re ka di kgona go di etsa re le bana re tlhoka baagi ka ramotse gore ba patale ditshebeletso tšhelete ya bone ya ditshebeletso ke yone re sebedisang gore e re fumane le fleet e ngata gore ditshebeletso di dule di le teng ka
1: ramotseke
0: taba ya gore masepala ona wa kopano re batla e be masepala e le gore ka ba construction hub mo e le gore e tlabe na le metšhini ena kao fela e fumaneyang o etsetsa gore le rona metšhini re e sebeditse gore re ka fumana lekeno
1: ke taba e nngwe e ke batlang go tla go yena mohlomphe ya gore dipotso tseo ke di botsang tsena ke ka lebaka la gore ga o kena ka gare go letlephe la masepala wa kopanong la Facebook go na le mo o ileng wa tlhalosa gore o tswa Gauteng porofenseng eno go ya reka disebediswa tsa masepala e leng ona makoloi ana mme wa tlhalosa gore ga o gutla ka mora dikgetho tsa lanne godin ya Pudungwana o tlo reka di-creataka mmogo tse tharo mmo ka selemo sa 2023 le di-TLB wa boelwa tswela pele gore ka ga ka selemo sa 2028 o tlo kenya tshebetsong diporojeke tse tla negelana ka ditshebeletso o setšhaba a na sena se bolela gore baagi go latela tshebetso ya mokgatlho wa ANC ya go kgethwa ba lekgotla ba boetse gape ba o kgethile gape gore o be mo lekgotla wa bona kapa e ne e le fela tsela ya gore o ngoke tsheetso ya baagi gore ba o kgethe gape
0: mane lapeng e ke tswang go lona jaaka swantene mme o kgethiwe mo le mogotla e mongwe le gore e tla ba le councelara la mone mme ge nna ke sa emetse mokgatlho mogolo wa rona wa ANC gore o ne affirm gore ke gutle as majoro for theme ya ka ya bobedi so ka ra theme ya ka ya bobedi kao fela dintho tseo ntse ke dingola ga o bala manifesto ya rona ya ANC e na le di-priority tseo tse sixty tse bolelang gore re le masepala re entse 15 in place or for the next 5 years ke targete tsa rona gore re tlo achieve ntho ena le ena le jena mme emme ke be ke netefatsa ape ke tshepise le baagi gore mokgatlho ona o mogolo ona o tlabe o ngotlisetsa masepaleng wa kopanong gobane masepala o ko ntshitse gole mme mme ke tla tlame gore ke ne ke tswele pele gore ko etse masepala e le gore o tlo ba the shining star ka ra porofense ya Free State ebile ke netefatsa ape baagi gore re le masepala wa kopano selemong sena sa ditšhelete re targetile gore re tlo fa masepala wa rona a clean audit ebile le batho ba e le gore ke tsamaya le bona tsamaisong ya masepala di-municipal manager di-CFO ba entse bonnete gore re submita di-annual financial statement tsa rona tsa bonako le auditor general o thabile haholo ka tshebetso re etsang ka ra masepala wa
1: kopano ga re leboa golo ramotse o buisana le wena le boitshepo bo bogolo bo o nang le bona mamedi o sotla inkela qeto go wena ya lebang dikgethong re leboile haholo tswalane e selese le go buisana le wena ke ramotse wa kopanong
0: ka leboa mme
1: mamedi a re fetise mabenkele.

0: ngeke ngibele ekhaya uthi ngenze njani na ngwana nabi namona uthe wakamane kaChester Villa ha Choba Chester Villa ngwana nabi namona azana tadile mmino le modile shoma le metso mehlano ke mongwa banana ba bina nga mannate a holo ke le ka utlwa lentso la gae ka tsatsi le leng ka re mona ngwanane o ya gole o ya gole o ya gole o ya gole ga golo mme o sale monyane a golo dilemong a ka ba le modimo a shoma mabedi le metso e tsheletseng ke ngwana a hlaileng mona ka bo 2000 jalo o tsamaya le kakapa e golo o tsamaya le kakapa tse e golo ngwaneno ga e tsa tsena banna ngwana a masango makgosazana kwa masango empa he ha a fitlha mo nakalaneng o ipitsa azana o thi ngenze njani na ke etse jwang ga re kabana ga e ka watswa wangala ga e ka watswa ga qetile jwale ga ba se ba qetela gore ga ke sa tswile mona o monna ka ke a go rata o mametsele sedi FM e mmedi fela metsotso ga ntle pele go gora ya pele mme ke ne ke bua ka industry ena ya ditekesi fela botlhoko ba industry ena ga re ne re bua mono le bontate mogale ga bana digarage tseo e leng tsa bona ke kgona e ka ba mokgatlho o le mong e mmedi e meraro e e nang leng dikarage tsa petrolo ba bana tsona le ga ba entse karage ba re karage ya petrolo ke ne ga ba tshele go yona ga ba tshele go yona e ba dikhulakhulano e ba gore ga ke tsebe re tloetsa jwang gore rona batho ba batsho re kgone go tshwara moruo ka letsole le tona ka letsole le tshadi re o tshware moruona re tsamaye ha e mongwe wa bona a ena le karatšhe ya petrolo ba bang ga ba motshetse le motshetsa wohang ga ba motshetse le motshetsa a se leshano tabene ke buang ke nnete a ke nnete ena industry ena e ntle ga kana e golo ga kana semo ya mothemotle godimo tlhoo nako ke gora ya pele o mametse lesedi FM gotleng la gatso la Aforika Borwa ditaba tsa gore ya pele o tla di balelwa ke mosiwa tshweu empa pele o tla o fa ditlhoo tsa tsona
1: Eskom e tlaleha tshebediso e ntle ya ditšhelete monongwaga ditaba tse bosula bakganni ba makoloi ke gore theko ya mafura e tlilonyoloa a theo tsa matšhaba mekutu ya go batla diphofu tsa go ritsa ga se reetse Nepal e tswela pele mamedi tsena le tse dingwe kenyeletsa le tsa bolipi ke tsena di latela

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo mo thateng ona ho potolo ha lena ha re qala jolo ka province ya Gauteng le North West le hodimo le hlakile ho futhumetse le Mpumalanga ho ntso tshwana le teng le hodimo le hlakile me ho futhumetse ha le province ya Free State le hodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a di adumantle le ka leboya Northern Cape ho hlakile ho futhumetse ntle le mona le hodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka leboya Botshabela ha le province ya Western Cape le hodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka Botshabela ntle le mona le hodimo le hlakile mme ho phodile ka go le ka Botshabela province ya Eastern Cape le hodimo le kwaetse ho abada ka pula ka borwa ha moho le dibaka tse ka dihlabeng re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng le hodimo le kwaetseng ka go kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane mona le mane le pula a ka borwa Botshabela bohole mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya pele a re tiane o tse hlahlamanga e lengatsa horra ya bobedi ke gotlela wena tao
1: a somo ngona me o mpe metsotsong re bonile sekoto hantle ka mora horra ya pele le sedi FM dumela ntate motaunga ke ne ke kopa le nthuse ka tshelete tsa ka tsa UIF rukile ntate ke se ke nkile ke lahletse ho ntate bolofo me o tla sebetsana le yona wena dula ntse o mametse le sedi fela ke na le pina mona Beyonce o teng ke a bona le Walter Williams senior le ena o teng

0: kakaretso ke industry ya di taxi na ke industry ya di tekesi tlame hore ba dule fatshe ba nna ba buisane ntate thuso ruvel polao tsa mona tipa kharafu batjha ba bolane diketsahalong tsa mafelo a beke metse sosa ke tahi di taverne botawa le bana ba fihlang mesong ruvel tipa yang kharuvele ntate motaung le di kharafu ke ruvele mo role le athunya ba re maemo a matle ruvele batjha ba bolayana dumela hle ka mo ka motseng wa ruvel o etsala joan ruvel me balla ka tipa balla ka di kharafu ba re botawa ka mono ka ruvel ke ba tla hore ke ba tlenta tembalula ke mo kopa hore a ka etele ka mono ka ruvel a ilo sheba botata bona bobo kana kana mna e jwale batho bana ba dula ba le di-meeting a ke so bone ntho e tjena wena motho motle yeye batho bana ba di tshwara di-meeting di-MEC di-MEC di a di tshwara di-meeting ha bohloko e seng hanyane ha bohloko a bohloko a bohloko nako ngwe ebile ke tsheya ke le mongwe ke re banna ebe lentswe le m ha ba re MEC ebe lentswe le banna le emetse meetings e ba rona e wena ta utlwela kwana ai ba di tshwara dikopano ai ba di tshwara dikopano ruvel ho na le bothata ho na le bothata mme botho bothata bo leng teng ka mono ka ruvel ke bothata bo boholo ba tahi mme jwalo ka e le bothata bona ba tahi batjha ba bolayana ke dikgarafu ha o re wa thiba ka mona ke thipa dumela motse wa ruvel ke a o tseba motse ono ruvel ke ha bo sebodi sa mehleng ndate tshidiso leballo ya o thewa ruvel role le athunya thewa ruvel te ngwaneso ke utlwile ke utlwile hantle ha o bua ke mametse me ha o ngotse tjena ke a utlwa o kopa thuso re ho ka o thuswe ka mono ka motseng wa ruvele ena ke kgwedi ya basadi ebile ra e kwala ka jeno kgwedi ya basadi ke tla batla ntate mbalula ke mo kope ke re ntate mbalula a re ke le kokoteleng ruvele ho na le mathata ka ruvele
1: ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi fm le phahamisa meho ya sebete sa bona ke molelwa
0: ke nnete lesedi fm ke molelwa lesedi fm ke molelwa ke tshebeletso e kgolo ena hem metsotseng a mashome a mabedi ka moraora ya pele ke tlabe ke ya mabenkeleng empa pele momamedi kenwa momamedi dumela
2: ntate otaolerantate ba kahle
0: ke a phela ntate
2: ntate o bole maaboa le wana ntate wa kahle
0: e o ka bua bothata ke ntate se re tloya mabenkeleng e tla go gaola bua ka pele
2: ntate motau nkila ka tshwara di tv mmane o ga o mpatale ntate motau ga ke bua le wena te ke gaodile nto mmane o ga o mpatale ke kopa thuso se di sme ntate motau
0: makolo skopo ya hao ke mang ka pelenyana
2: 30
0: ey
2: 71
0: ey
2: 81
0: ey
2: 19 tangi ngari motau
3: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago e nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tla tshwedi

0: Forum. SMS Alisedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nna Madibusemsimanga, Secretary ya Senenjongo Bafazi. Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa. Re maloko a ke zaka 3-in-1 stokvele. Re fumana cashback ka mora 12 months. Re thusiwa ka tsamaiso ya mokgatlo, hape re na le funeral cover e na le underwriter. Ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook, Jabulani Mole, office tsa bona diteng Johannesburg. CBT
2: 081-596-1065.
3: Ke o taba metsotso hantle fela ke mashomo mabedi le motsolo monga ka mora hora ya pele o mametse le CD FM me taba tsa ntate Madlanga mane a utlwa mona e le le ponesa kwa tsolo Natal ke na ntseng a hlongwa dipotso a botswa dipotso re tshelete kana mona ho etsala eng na motheno na ikhayeno ke eng na wetsa jwang wa tlalosa gore ke rakgwebo ntsa tlalosa mono mongadi governor ba ntse ba mo tlhaba dipotso o jalo jalo mme tse dintsa taba tsa e ga bua mono ei o ka tshoa na ke komisi e kgolo ya ntate Madlanga ke a feta he mono mo mamedi ke tlo ya pinenga mme pina ena ke ya nnati e re fela ke nke mo mamedi ka pele o moyengwe le CD FM kgotso. Ahe, dumela mme ke petse.
4: Ke bua le Sipati ka mo Northwest ka mo Potchefstroom.
3: Ka utlwa Sipati Northwest.
4: Ke ne ke kopa thuso ntate thuso.
3: Ya Sipati.
4: Bana le ngwana ngwanyana o na le 30 years o na le bana ba babedi ba bashimane wa 64. Ngwana o tsuba di-drugs a ke itse le gore ke reng ntate thuso ya gobane ke leka go kry-a thuso mara thuso ke kry-a. Ke tjhelete e ngata ene ga ke na tjhelete e bereka mo di-kitcheneng.
3: Ngwana o qaka ka dithethefatsi.
4: Ene ke ngwanyana ke a sokola le nna ke sokola wa ntshenyetsa mo ntlong ke na ka motshwarisa ke a fitlhele go magistrata mpela one nka se emele ngwana ko hofo yanong ga ke na thuso e nngwe nka dintho tsaka wa di rekisa ke a zama wa nzamolola gape. Ke dilo tse di tshwana le tse yanong ke ne ke kopa thuso ntata.
3: Ko mametse mme ke utlwa selelo sa gago jalo ka motswadi.
4: Ee, gore thuso nka e kry-ang ke eyang. Ke ne ke le go kry-ang moloto.
3: Ema gona teng moo. Ausi enwa ya 30 years. Ya tsubang dithethefatsi. O na le bana?
4: Ee, ba babedi ba bashimane. O mo o na le 60, o mo o na le 4.
3: Kore, bana ba ba dula le man le wena.
4: Eh. No yana ba dula le nna ka go bana ke motho dula a tlala tletse hela. Sa se kreyang ke go rekisa ha a tla mpatla di jwa ke sa mo fidi jo ka ba ga se tsa mo di ma ga tlhoga ka go re itse teng ke bana ba gagwe ene ka. A ke sa itse le gore ke re la ke bua le ene sentle ke o tla ba a itulisa nyana mo ntlong mo itirang ka re o tla nthusa ka eng a shebile fela go nka ntha ka eng ka e tla ga ke tshetsa go te he wile o tseile ntha go gana tsa founu a go rekisa
3: tswara jalo mme wa ka tswara jalo se kira pele fela o skampa wa gaua ke batla o bua le wena hantle ka mona ka private hona le monne mongwe ke motseba mona. Enka moleka nkutlo rena a ke se thusi na a tshwara jalo mme hanyane fela imi moya

0: Simohe.
1: Nahe ke tla ofa di nomoro tsa hae mme Northwest mo ke ausi Pati. Ke tla romela di nomoro tsa e hona jwa le hloko mo letsetse tleng tate moloto. Ke a kopa ngwana mme man ke a kopa mgotsi a ka man. Kale bo mgotsi wa ka. Danke ube hantle o sebetse ka thata monna man o sebetse mo sebetsa. Sebetsa ka thata mtswalle. Ke tla ube di thapelo. Hallelujah. Ba kale bo ntate moloto. Ke mo ausi ke buisana le ntate moloto. Gore o tla letsetsa mme ke mo romela dinomoro hona jwa la utlwa mme. Ke ngwana ngwanana 30 years o kgathatsa mmae ka dithethefatsi. Ke mmoleletse ntate moloto gore o na le bothata bo boholo o sebetsa di-kitcheneng. O sebetsa di-kitcheneng. Ke sono ka wena ha ona tšhelete kalo. O di-kitcheneng. Ntho a nkopileng yona fela re monna motao o nthapedise ke sebetse. Ke fitsetsa wena he hona jwale he taba eo mo mamedie motle le sedi FM tshebeletso e senang thaka le nana o ke jwale ke nako hodima hlo metsotso e mashwa mararo hantle ka morao hora e ya pele moshaneso taba morobane monna ke ne ke bomametse a otla mmino wa dinoto maobane hona le sehlopha a neng a se bapala mane ha ya horeng ya borobong ho tla mona ka utlwa ba pala se sensa le sothumane e mna go go u bua ka tokollo uri e ba petse metsotso e medi ka mora ke a le bo mshana ona jwale ke ne ke tabang ke mamela se ya le moya ya ke mamela se ya le moya le se di FM tshebeletso ne kgolo ena he e re ke tle ke fete he ona jwale he ke thuse mme ka pelenyana ire ke nke nomoro ke rumele ke o he ke rumetse ho ntate moloto a simo he a ba nna ke arapela tate moloto a mpe a moletsetse mme o tlile bohloko a holo mme o tlile bohloko a holo pa e mo re ba nna mo mamedi a ngola a re ntate tutsu wena batho ba o batseba ka ofela e sindwalo e sindwalo e sindwalo re a leka ngwane so re a leka ke lengolo lena ke lengolo lena me botata ntate a ona mo ke dulang teng ke na le bothata bo boholo ha ke na la ile ID ana ID ha ona mo motho a ka kopanang le ena teng banna yo ore ha ke na le ha ile cell phone ena ya cell phone re ke bone mona he ke le ka sebetsa merafong me ke kopa o wena abuti Thabiso taba ya ho ke eng ka monna ke fitisetsa ho ba shana beso antitsetsa ntate Mbalula ntate Mbalula dumela ntate ke teng ebile o nthola hantle ke le moyeng tse ke bua ka lona ke jotsa momamedi wa lesedi ke re jao bo ntate Mbalula go boima o ba thola he ba tshwara dikopano batho bao banna ha fela ke a leboa ha o kgutletse go nna ke kopa go founela gona jwale ntate Mbalula ka founu ena yaka ka mona ka studiong ke re tlo bua ka motse bana ke ka yona mo ba reng bana ba teng ba yanwa ba hlabana ka dithipa ba hlabana ka digarafu e re ke shebe ke se ke ka latlhe Ruvel, wa e bona Ruvel. Ei, ke tshwara jwalo ko letsetsa ka founu ya ka studio mona he, mo mamedi a tla utlwa gore re ripotile taba ena ebile wa e tseba ya ka Ruvel. Ko re ko bona re na le ka etsa jwang go ba thusa ka Ruvel, ba re di-tavern ba re botawa bo Ruvel moo fela ke a founela gona jwale. O shebe founu ya ka studio, ke a leboa ntate Mbadula o kgutletse go nna ke leboa holo. Mo mamedi motle ntate Mbadula o kgutletse go nna me ke kopa hore ke mo letsetse ka fono fono ne a rona ya ka studio re khone go bua le yena hantle ke le bona tate Mbalula hle monna monna o etsa jwalo re tlekitse tsena ka pele nyana fela kino kino ah somo he tate Mbalula jwale ke ho wena hatata hanyane fela

0: ke mollelwa le sedie fema gona jwa le motshemotho ska khathatse he ke tshwara metapelo wa ka mona ntate Mbalula ka pelinyana fela ka pelinyana fela ka pele fela ke batlo mosenyetsa nako go bana ke se kitse wena badula di meeting ampai phamise ntate Mbalula o moyeng gona jwa le ntate Mbalula o moyeng hle le tonala ka o pitsa ntle ntate
1: ke
0: tete ntate mtaung monato wa o pile suba fe ka utla suba nyana ke sene ha o tswa etsa mosebetsi wa ne ka maokeng ka man kutlile le fapala ha o ne le tsa mosebetsi o motle maokeng le fana ka di permit e
1: ha bile mosebetsi o motle ha mpetau le hona batlatile boe bontate ba di taxi ba provincial taxi council because re sebetsa hantle hampe le bona le ra thusa bomme ba Hlotswana mono ba ile gore ba kgwebong yona ena ya di taxi ba ne ba sena ba sa kgone go sebetsa ba le di permit di soka di ba mabitsong a bona ba siwe ke ba ene le banka bona nane ene re ba thusa re ba fa di permit re tlhompha hape ntho ya gore ke kgwedi ya bomme le bona ba kgone go kenela kgwebong ena ya ditekesi jwale ka bomme
0: ke le bo ne ba le bakae ba ne ba feta le shume ba ne ba feta mashume a mabedi ba ne ba le bakae ha o sheba
1: le ma ka o fela di permit tse re bintshitseng ke tse mashume a mararo a na le metso e robo le mo sebetse mo tla ampe tau le bona ba lantsa lentswe ba emetse ke mo wa bona bo mme bene re ba fa di permit mo no ba le bantsa lentswe la tebole gore ba aqala o fumana monyetla o ka ngona province yena ya rona ya Freestata itse ba kgolwa hore na ka bophara ba bona e ka Freestata ke yona e hatetseng pele ka mokgwa o re sebeditseng ka teng
0: ke le bontate Mbalula monna o sebetsa jwalo ha o le ka kantorong kantoro ha ya tlameha hore e fetwe Avalon e fetwe setsha sa bafu tshwantse kantoro e phele e phedise batho ha o le moetapele o tlameha hore o phedise batho batho ba tswele pele le ka bophelo ba bona ntate Mbalula ke kopa go raporota go wena gona jwale ke kopa o tlaleha go wena gona jwale Ruvel ke fumane molaetsa gore go na le bothata bo bogolo mono tahi me bana batjha haholo ba lwantshana ka mono mo mamedi o ngotse o re dipolao ke tsa di thipa le di garafu ba tlhabana ka di garafu o re batjha ba bolayane ke tsa lotsena ke tsa mafelo a beke ntate motaung ebile motho a ngotse mona wa bona la gore ha na ngola ona utlwile botlhoko a holo a re botawa di tavern di bulwa go fihlela go seng ke raporoto e ko fang yona e moetapele le tona la ka la province e kgolo ya Freestata ntate Mbalula ke a leboga
1: ke leboge tau le go mo mamedi a faneng ka tlaleo ya mofuta o jalo se nka e tshepisang fela kore ke tla rwala dieta ke sebetse mmogo le mokomišenara wa rona wa sepodisa wa streke sa Tlarip o ka bona gore na mathata ke a feng antlentle dipoleke tse e leng gore di dumeletswe o ka rekisa tai kapa jwala ntate motaung di fuwa dipegelo tse itseng gore ka nako e itseng di tlameha dikwalo ga di a tlameha go sebetsa bosiu thege jwale re tla tlameha re mpe re rwale dieta lo tlhaga ka mono mmogo le sepolisa re ke re utlwe gore gantlentle e be ba sebetsa go latela dipegelo tse ba nang le dilaesense tsa teng le teng ba nga gona dilaesense ga motho a dumeletseng o ka rekisa jwala fela o sena laesense ya go ka etsa jwala mo re fumanang gore o na le dintho tse kang tseo tse e tsalang le teng re kenya molao tshebetsong batho ba kang bano ba fainwa hanghang because ga wa dumeletse ga motho a dumeletseileng o ka rekisa jwala ntle le license
0: ntate Mbalula ke leboga gagolo e re ko o tlwaelege o tse go tswela pele ka mosebetsi wa gago momamedi wa ka Ruvele o utlwile ebile o tlwile le lentswe la gago jwalo ka letona le tshwereng tshireletso porofenseng ya Freestata mmogo le mebila
1: ke a leboga ntate motaung le go momamedi a tlhaiseng tlaleo ya
0: ke leboga gagolo nako e tlhange ke tlo o letsetsa ntate ke re shebe ditsela tse o reng wa di qeta jwale kapa tse o reng tsena ke ile o kena go tsona jonna ntate Mbalula yei yei butle butle butle butle Ndate Mbalula.
1: Ndate Mbalula.
0: Jo, emapili tunlaka pilu tsama. Kito rumela molaitsa wa rapulasi. Rapulasi unthumeletse molaitsa wa tsela. A kopang hore wa kopa ka boikokobetso bo boholo hore e tla ilukiswe e pela location la Tennessee. Ke tla ofa le di nomoro tsa tsela yeno ka ofela ntate o kopile ra place yeno ke ne ke bua le yena mona ke shapa African sa maema o dim shapa African sa grade A.
1: Ntate
0: Mbalula.
1: Nkale bua holo a re ka fumana ntlha ka ofela ntate Motaung ke re bona hore na re ka thusetsa jwang a o ka re thusa fela re fumane dintlha ka ofela o kenyeleditse le dinomoro tsa hae tsa mohala e bang o na le tsona
0: ke na e ya ntate ntate
1: re kgona go ikopanya le ene
0: ha wa tswa ka boentse mosebetsi o motle jwang o letsitse mona a re banna nna ke letsa mona ke tshepa lesedi FM re le tla fetisa molaetsa waka le o fetisetse ho letona lempeletle letlo thusa ka tsela yena e leng haufi le Tennessee
1: re ta phalela ntate Mtau re tla khutla re o fe report
0: ntate we ibile a ke batlo re ko tsinyetse nako ke batla jwalo ka o qeta o bua le nna taba tsena di chesa hakana ke be ko fe hore na tsela eno ke S105 empa ko romella ditaba tsa yona hona jwale ko romella tsona
1: ke a le bua ntate Mtau re tla phalela
0: ke a le bua ntate khotso
1: thank
0: you re ke fete mono he mo mamedi bro jwale ke a paleng se ke qetile ka mosebetsi o mogolo wa monna enwa mme re tlabe re romele le dinomoro tsa gae go ntate Mbalula ke lesedi FM ke ka moo re sebetsang ka teng gona jwale ko fa monyaka ke a tseba gore o emetse monyaka fela gona jwale monyaka
2: Re boetse ra o mema ra o hohla re ke temetse o tlomamela tshwantsiso mo tshaotsela wa rona e le munyaka ya ke jono gaolo ke a dikete tse tharo magolo sepile le mashoma ba beje mtsi sepileng mme mongodi ntse le re thabile zilila wa Freedom Square Bloemfontein

0: mo mamedi di tabatsana tsa hora ya bobedi di fella mona a re tiano tse hlahlamanga elenga tsa hora ya boraro ke khutlela wena tao
1: ayana ke me ya phathahaneng mafelo a beke a bolela mekitjana ya bana go lwantsha sefuba go rekela thando jeta sentse sa sekolo le go phetha mabaka a mang a hae o rata ga go le maqheka a mo bolikelang nako jela ka ho fumana dieta tso tsa sekolo
2: pep e teng ba ke sa seo
1: le go lefa dikolo tsa hae kana go ile nngwe
2: le seo
1: e seng dikolo tsa masepala fela empa DSTV le phonium mefuta e fetang 800 ya dikolo tse neso so a se tlhokang fela ke reference number ya hae ya pay at kapa Easy Pay. Yo, like you let's hold a pep ibuna masati asupile nka beke. Bakeng sa hola fadikoro to habu nolo. Unza hole tileng. Pep item bakeng sa seo.
3: Ke o taba. Hona jole metsotso ke tseletseng le sekoto. Hantle ka mora hora ya bobedi. O mametse let's say FM. Melina ne o le o leng o lona ona jwale ke na kwa. Metse ba he mo tshemotle hona la utsheo ke tang buisana le yena ka jeno ke a utsi dintle ko ha mo happy pele ke buisana le yena o ka ba jwang hanka ba pala pinena ya ke a mantsa pinena airport

0: Na ke ngwanana a re fa itse go hai. So ke ba shimane ba 4 e be ba nna fela ngwanana. So mo ke ga
1: tswaki mo.
0: Eh ke tswaki mo. So eh go ba ba ruti sa le ba ke ithuta gore tshwanetse iketsetse. A ona motho tla re tso eh tate ke banga tla palala mo. Eh so isa le le ntwe ke ratang we ketsetsa matso le siting a ke fihla siting. Bontate a ke re ke nna basa ke basa. Ke thutile le o bona hore na o beya setene jwang o etsa eng ee ya kore ke ntho e monate o sebetsa saeteng tate a ke tsebe ka e hlalosa jwang mare ho monate o iketsetsa
1: ha e sale o qadile ho iketsetsa jwale wena o tshwara ka matsoho wa ke bona ebile o mane ke ho ntate Sakiman ho Mokoena gore o ahe ho jwang ho wena jwalo ka mosadi maybe le o bua le basadi ba bang bao mohlomong ona jwale mosadi mo re ha ho banna motho ona o latlwela mosebetsi mo nate ya kana banking a fuwa tea a fuwa metsi a tsama a ithuta ka mtlakase a tsama ha ho batho nna ka bentse ke sebetsa mono ibile batho ba rata mosebetsi ona le security ya kere
0: eh
1: hore mo ke ta thola pension ke ta thola eng ke ta fumana eng jwale o reng hona jwale ka ke bua le wena go mosadi e mong ya ntseng a dutsa reng ha ke tsebe ke nkang ke kopanya leng
0: ke ka re ho bo basadi le ba ba holang gore re ska ba ska iboxa o monate maybe o shabalene le salary mari o iketsetsa ke ntho engwe e monate ke ka re ke ka hlalosa jwang bane a bona ha re le bo mo o iketsa matso ha o shabalene ntho e one bane le no ha o ntse re o wa aha no at this moment ke sebetsa le metsing ke project ya di water meters so mosebetsi o broad kore ha hore ha o boxe jwale ha o leka office o etsa ntho ena fela ke yone fela mari ha o tswile o ntse ithuta because ke like ithuta bo building ka etsa e no ntse ke re ke etsetsa bo plumbing because ke sebetsa le batho ba plumbing and sa matso se ka inyenye fatsa because tshelete ngata matso ha o lo than ha o boxe tse ka ga office
1: o mametse re se di FM ke a lebo wena puleng ke ka bona ngwana mosehlia ka melaetsa ya hawa me le wena mphela ke a bona wa great job gwa ho sebetsa le bontate ho jwang e le wena boso ya bona
0: ke ithutile hore ha o sebetsa mo le wherever mo le nte hore na motho monyane ka pa mole ha o na le respect le bone o ithuta ntho tse ngata and how o ba bona
1: ha
0: o ba hlompha and o ba o ruta le wena le rutana ka ntho tse di ho monate because ho tse di ba tla wena o no le monate a ke tsebetsa human settlement le baba because ke la ka kena deep o fihlela ho le baba ba ne re sebetsa le bone ba le under the program bana ba tla lo nna ba mpotsa hore ha re etsa so re etsa ya
1: okay.
0: I say oh bo so I ken ene I was overwhelmed ke thabile hore hey ba ke khona founela o botswa le nna ke le mme o rena re sebetsa jwang ho bontate
1: o mametsere se di FM tsotsunga etse mbe kae he mochemotse tlabe ke ma bankeleng o tla mona re tlabe re kwala le khaitsedi ya ka dino wa mohapia re tlabe re kwala he ba ke khwedi ya basadi ena me re tla mea hore re tle re bue le bona basadi re re kana go tsohle ka pua rona mo nati a sesotho mosadi utshwara tipa ka bohaleng mosadi utshwara tipa ka bohaleng ba bambare basadi ke taudi mesana jwalo
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bula menyako, mme o bolo

0: Mamedi di fela mona di dabatsana tsa hora ya boraro a re di ane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bone re thella afternoon drive.
1: Ke ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa.

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa. Bloemfontein motse wa dirosa. Berenyetso o sengangata, mangaungwe pelong ya Free State. Lesedi FM le fumaneya ha bonolo leqhubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke Molelwa.
1: Tso are kale ditlwa le mollo jwale.
2: Lena no gila ri atella afternoon drive show.
3: Na ke mo thata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomo o mphuthe ho di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola ha kereke e tla o ro batla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tikereke.
4: O so hla o bona le ntho le timona mono o so wa. Je le bakai ko ena ntse ga ba re 8. Re se ha se ho sha mosebetsing. Re se ho sha ba re mo jona. A tshwana ntse sa iketsa.
3: Go thabo tsiba ba ke. Ke nna le motho. Go tshaba ba tsetsa.
4: Ba sale. You say.
3: Wa makalo so ka. Re itse go ngati. Ha o bua ka wena. Ha o alegelegele a bua fela. Ta le botlhabo ba itse. Ha o inkelishwe.

0: kagiso se budi re mo bengkeleng ra gutla
1: ke spina zonke price drops ya Hollywood bets o ka hapa se abo sa 2.5 million rand le mbuzo le tsaka 2 rand ka po feta di papa dintse getilwe sa pragmatic play games manta ha omolomo labo beng le labone o tloa ka half past 12 motsiare o fitlala ka half past 10 busi betcha hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
2: Mohanto wa basadi ka 1956 haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela ebile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho molemong wa bohle naheng ena Millicent FM lire pele ya pele mafumahadi ke molelwa
3: dumelang moleboeng le thabo moifo wa re a thella re theleng letsatsi lena hle ho holampho matsididi ke re holampho gapu-gapu ya mahlonolo hle o kopelo ke nkgono Jeanette ka mona ka Kronstadt maokeng le abutwa ha ikeke le bongane ke a leboga baratiwa ba ka ke Jeanette thabo tsane ka maokeng
4: Tibos, lelebo. Skimi sena. Staran sa mkhatala ya manta. Ale jena jena ga khatuluwa, ga khatuluwa. It's unfair. Ichesta ga mozolo, konstat. Chesta walukus. At.

0: Play with my whole city of family. She made a minute, Mrs. Pilopita Ring Yabune. May have moved here since the Taweno 079-758-5066. Hashtag Friendship Monday.
1: Tumela skim.
2: Hello.
1: Nadil break hayaga. So remo na tinga ofela re le banyana.
0: Mhm.
1: Ha rena chelete. Le tlono wa ka nna.
2: Aa.
1: So bana ba mfreka ofela. Ka ba dumele ka ofela go lona le nwe jala. Ha a ba thare tlele. A re tlele nwe jala e bilane. Ha re se hla re ba dithomi. Ska ya monateng. Ho bana buti mamang a nshebile le batla ke lo monwa. Letse botlo nna ke tlo sala le tsone a ke ha re skega monateng ebile le skela anwa ka nna ho bana ke tswa mo ha ke se tlo tsego kopanang hape amen
2: ha ha tletsa jwalo
0: e bo ma
3: madume bi fo madume ke a tshepa la phele a thabole le bo e ya ke ntate pholo ka mona ka le nechi a na ke nete ga nete e motho tla ga ke tsa madena e le motswala ka a ganna na ke dutse ka le hlakogeng e be ka nete tsa malwantsha batho bone eno ha eme bone eno etsa jwang e bo e ba ka nete wa lwana tsile mo ke gutwe ka nga ithewa hona mo no kuru ya ha ba ke bona ntla ga na fitla mere ya ka fitla se go tlue ha ke tsaba ha pe motswala ka ha etsa jwalo ha re tsa ma a ke tshetshela mara Kai kula wena mifu. Tango.
2: No ralebo. Ralebo. Ha ba teng batho ba jwalo botlhabo nta. Wa tsango. E wena. Se bile ga ka hen mriki mo. Se bile ho thijwa mo a.
0: Wa bona le ho ba neng batho ba kotela ho overtake. A re ke tla montsa yona ke tla montsa. Ene ke yona ntho e qalang dinto he.
2: A go we re back to three. E hane sentra. E hane.
4: Hey, tabolilego. Hey. Ke eng ba e suru se ka Kronstadt. Na friendship ya ka di chumi ya ka ene ke mogata e la qeto ke body shape.
0: Body shape.
4: Oh, yeah. So o gono nyana. O shwapanyana o matswele nyana sa gonong ha e misa hanke wa bona so all the time examine so o so fike ga side ntlo ga ka kena le a ya ba tsela se ya qala ya ba tsela se ya qala ne da wa bona a sa mpo ha be skra mona le jwalo a le tsiya ntse le go fike ga se smart tsene tsena tsena ka ene a ya ba ntse re sengwe le ke le se tabolile go body shape yes lona
2: askis ba ile ba qabanywa ke mona mona
0: ana phoso kae ha re bopile ka o setswane o ba re batho ha re ba nna bana ba motho ka ba setswane
2: ha re no tswana a wa skisi inhle a ibile a o okay o korletsetse mo mamedi e re fitse mabankelo o korletsetse a o lebo
5: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Ramatsatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 ya drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 o zalo ka 8:00 e Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang televisioning o kenele ka WhatsApp kapa ka USSD. E ka ba wena mana e time le data letsatsi le letsatsi 10,000 randa beke le beke. E ka ba o habe moputso e moholo ko 100,000 randa. Ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
7: Yeah, why na mabela? Ebetla ba ona ke ba Samsung. O keke wa hola. Sello wi khapetse ona X5C Plus. E jang 287 rand te fela ka kgwedi ka phone yam. Me wi tsametse ha bonolo fela.
8: Ho bonolo. Ha ka me si pumela smartphone ife ka ba ife ho phone yam. Ho tloga ka 187 rand ka kgwedi. Apply ka le bengeleng ka pa WhatsApp la 0860 900 900 ka jeno. Kona le pehelo. ha a comments fela.
9: Dumela. Kim, dumela skim sa drive. Isi thatis batla makhatha melodi in Virginia. Na ba bona mogotsi etla ga halo ho nna ile mogotsi wa ka ba koka ka mogotsi ai o mong ho nna mo a le na setse ke ipotsa fela go yo ho tshole na koka ka nna kwana motho mogotsi ngwa ya bete a ke mo gate motho jwa se hle ke mo TV total ke re a di ya me di botso ba ne jwale ke a bona go a o sintho ka pa botintho o tla ba se shapo o tla ba qoka nna monana ka nkano lo qoka mogotsi a le ga ditatis ba tlhama khata melodi in Virginia. Thank you
10: 0603084
0: moyang khotso
11: ola chapen ti bolo pero
10: amna tu jam bra
11: so le me bora
0: eh wones
11: yer ke tsene me bra ka mo pochi eh na mo khotso ga se le tsa mo mmolo mo ka si yer o tsetsa tsa mo mmolo mo tiksi re yer tiksi ga ofela wa bo
10: eh.
11: So, o bula menya go itse se. O neng ke mogalemela a mame.
10: Ai bo mfete.
11: Ai ke mo tswa itse se ke mo le go thoko bitso sa Fiano. Ba tena ba bitsa bo o ntjo. O mageza ka tsone tse.
10: Ai o etsa ntho tse swabisana.
11: Na fela ke go. Ke re mo ke mo molonyi. Ene ya no. Ba tsetsa ene. Ha ba bona ene.
10: Mm.
11: Ha ba kubi ene ba re lele ka go fela.
10: Ba re ki bana batho ba.
11: Ke ya ke mele tso go tsa tsala bo a fa tsala e male nnan.
10: Mele fer.
11: Cho tibo.
10: Cho outiaga. Ha. Na go ngo ntse le dietsa ndi tla rona lebo. O so hlana o thuki bana ba. O so hlai wena mo ngatjana. O thuki bana bana. O so hlai le nna ke re ke motswalla.
0: Mm.
10: Ntse tse o dietsa. Tse tswang kwe.
0: Moeng khotso.
12: Eh, o ja lebo.
0: Re tle ga ngoneso.
12: Arete otibla tai
10: awungwenyangwenya
12: aw the best thing boy
10: hula hula
12: ay bundle of joy
10: aw braya ka banna
12: ha ja phepo go tsentleni go ya re mo innocent ko le di brain
10: ola ino
12: sharp tiwes eh le bu right
0: ja ke sharp go nes
12: sharp ke mo la e tshile sha ni nanta ke mo la e go tshile sha no jwan le bu ai. Ke bona di ba le pizza ana re sha sekolo.
10: Ei.
12: Re ne re kala ko ha bo pele. Every day. Aba ja thabo wa tswa motho aba jella ga pila mahlwaka. A go dala na re tla ja papa le bisi ene grata le bisi ke ya mtoba. Na mafi.
0: Mm.
12: Ke a fika ja le mong a re fika ntlo. Ke ka nna ke se lena mme ka mona la le khopo ne tsina o ja le ngwana motho mo fela dinana. Halo nan jaka bohali wa ha a khabadi be pedi ke ga mama mchozi la le mong habo abe ikentse sono mthuno a bua nnete a tsadikele ya bua maka ga o maka ino kgile le wena ntlo a thabola emane ba re ke spoke madima a be ditsola hae
10: wa ba mo ba
12: le beke beke
10: wa muntsa wa tswa o ye
12: tanga ba ba le mana a tsa shuka di machente ka le ditsola ha o noche tshwane le wena ai tabo ai batho ba le tsano ba kuti ke tsene le tsano le dingwe ja ngwana nne
10: e mo ene batho ba le tsano ino ba ipone go ba le tsana
12: batho ba le tsana ba ipone re ba le tsana tshiwe so ba tsa mo tshwara kae
10: e
12: dipulelo tsa hae tabo dipulelo tsa hae ke ba le tsa ke mna tene
10: ino
0: ya bongwe leso
12: ke la cash ba ba le bo
0: bebe. Ba a ke batla o utlwa ntsho ya ino.
10: Ino a sa kena taba tsa thakale.
0: Thakale.
10: Ke le shane.
0: Ha ke taba ya hane ba le banyane.
10: Eh. Fela lana ga rona tsa phela ka le shane le o ka ga ka ka di machelete ka bitso la hao. So ino mo be le tsa thuko ho bane ha sa batla ho ipona le ka ga
0: shane
10: la mo. Nana mo thago jile le wena sa jalo.
0: Jo.
10: Ba le ba ga a teng. Yo e buhlu kwa tsa yo. Yo e buhlu.
0: A fana le bana ba nyane.
10: A e buhlu.
0: Yo ha sa la hula ka shane le o twale munya.
10: Eh. Pero yo e tsona le ha. Le lining ya di jo le fume wa ngwathela nga o sheba go jile. Awu tsabuhlukubo.

0: So di workshop days bone de go go tsa se tsa ka matso nna ntse ntse ka tsang ho tsa ho le kozula an organization e leng hore e tla thusa banana ba bang a tsa ho le ba ka tsa se tsa in STEM to be specific hore ha se ke ha ke batle le re ba patale ho ba bona ba rona go sekola ho ba in this industry because of the funds ha ke batle hore ho be le banana ba leng hore ha ba khone ya sekolo ba latele career ya bona in STEM because of ha bana di funds. So I would like to be hore ke be batho ba e leng hore ba tlo guide banana bano ha bona se ba le ready hore ka nnete ke batla ho nka lekala lena la STEM and ke batla ho tswela pele ho lona and nna ke tla rata hore ke be motho eno e leng gore ke a ba guide tseleng ena ya bona le leokeng leno la bona.
1: Ke Tibet month e bile ke kgwedi ya basadi ene e leng gore ya fela ka jeno. Molaetsa wa gago ke ofe go basadi ba banyane ba tshabang go latela makala a bo IT, di-technical le mmogo jalo le trade careers?
0: Go wena ngwanana wa manageng hai a manageng tsa go ba ke bua le sebe la di-teachers. O se ke wa tshaba disebediswa haholo. Se tabe di palo ho ba ka re di mo se re se ho bula ho di tsitsi tema ha e so ke ho re o ye motho ya makatsang eba ebe o be mo se bit sa ho le ka dintho o ska di lang tseleng o be mo se bit o se ke wa tsaba ho ha o se ke wa tsaba le ho botsa hape ke sa phetse o ska tsaba ho botsa batho ene hape ke re o be determined ho ntse re batla le fatseng ho ba hana mthatso o qobelang hore ke ntse ke ba tlhile future ya hao e le teng la hao ne wena ha o sa ha o sa sebele ke hantle tshe ha o tlo le ka ho hang le fatseng le na ha o tlo le
1: Tibello re lebohile haholo ngwaneso ka nako ya hao le dintlha ka ofela tseleng hore o ile wa arulelana le Moamedi ka jeno.
0: Ke
1: le buile ngwaneso. Momeditse mele fela jalo pisano ya rona le Tibello Namane, mme ha jwale he re tlo ba le moeti wa rona wa bobedi e leng jalo butlepile ntho tsa ka jwale mona di ke bona di nyamela fela Momedi. Empere ke shebe kwano ke Neo Magagula yana ke first year student ka mane ka Richfield, mme o tshwere jwalo Bachelor of Science in information technology. Ha re fela mona Moamedi mme ha re khutla ke a tshepa ne o tla ba le mohaleng.
2: Rohanto ba sadi ka 1956. Haya ba ke tsagalo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
3: Tshebeletso e ratwang.
4: Lesedi FM.
2: Lenaneo ke la re atella Afternoon Drive Show.
5: Ja! Tuesday! Ke le gatsa bonnet.
6: Ha o tshwana le motho. O morata. Ha o rata. Sala motho a ona kwa kgololenyane. O dula a rorisa ba bang. Na ke khoso motho. Hadula compliment. Mm, kaka baba.
7: Ka re le bana beso.

0: boqhetse ke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower, kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di-rewards, kapa 2 kg spa french, kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di-rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Man me formula ya kajeno ke ena. 1 lesea times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefahlo. Ho equals ho tjhentjha diaparo tse pedi pele ho thapama. Jwale Ackermans ho fa diromper tse tharo tsa masea tsa 100% cotton ka 120 rand. Ha se monyetla ke sesolohadi ho ba plus mo fela. Kenyeletsa lesena. Lesea la selemo le kgutlile ka meputso ya 150,000 rand. Etela ackermans.co.za ho kenela. Ackermans e rarolwa ma math le sa se letsatsi. Ho na le dipehelo.

0: ke mogodi mandele Serie FM Drive. Beneath the surface, ke mo rinkile mpine na te. Incognito, out of the storm. Pero mana o tile pina e monate, a Khaled, a DD. A tsa ke tsa dipatlisiso, top la masafa le ke sheba pine na ya Khaled, a DD. A re ne ratwa holo ke Sibuhudi Thabang Rampuane. Le tuna le ikarabella. Arkale jona re kala ka Frankie Knuckles. Armatasi haswane. It's hard sometimes. Hello, City FM.
1: Oh,
0: and I was trying to
1: tell you. I was trying to tell you. I was trying to tell you. I was trying to tell you. I was trying to tell you. I was trying to tell you. I was trying to tell
0: you. I was trying to tell you. I was trying to tell you. I was trying to tell you. I was trying to tell you. A re tlo ba re mba tu mebile ba re mba tu di trateng ka mogodi Monday wa Lesedi FM Drive.
2: Skim sam.
0: Hoi.
2: Etwa weekend te.
0: Yeah.
2: Le risa weekend teng ha.
0: O tshola jwana lebo.
2: Ke mini lo go palanga shikunuchi a jealous down.
0: Yeah.
2: Ah. Le tswere tsona ntate. Le tswere tsona. Lebo. Tibos.
0: Hoi.
2: A le hlatswa pelo ka nete Pramike.
0: A re le ba Pramike.
2: Ka la ka tule. Skim sam, bye bye.
0: Thank you, Pramike.
3: Lebole thibosa, lebole thibosa, mogodi mande, mogodi mande, ya titi, titi mo, andi titi mo, titi, titi titi, ya titi yo. Ay man, ay mogodi mande, ya watchisa, watchisa, watchisa. Mahale ka mona ka kwakwa thaba usile. 98.8.
0: Ajina mahale. Atiti. Atiti.
4: Ah didi, didi wa, didi wa. Ai ba fe, tswe bona yo yona. Rata ho na ho le peile man. Mogodi mande.
0: Mogodi mande.
4: Ke tsana tso re di ratang he. Pulem from welcome. Thank you a fe tu.
0: Ala puri.
5: Titi titi wa. Titi wo, titi, titi wo, titi titi wi. Ah, mohodu mande. Ai, ah, gaoje.
0: Ai, vamos pular, vai vir. Titi, titi. Yeah, ei, batho ba ratile mohodu mande, ha?
1: Ne le monate gaisela, ka ona le monate ha holo me, o tla re ntse re le moyeng wa mafelo a beke. Ho ba bang kgwedi fedilela bohlano ba bang efela ka jeno. Ala how tlo nale motho a re ngwana ba la ha sa lapeng o sa e wotla ya kae kae
0: o kwa le me ya ba thu phahame
1: mmm
0: ya phahame
1: a tla go tsofetse
0: ba thabi
1: month ende
0: ho ba se ba utlwe monate ba ne ya fete
6: o tshe mafelo ana a be ke a ke go tshuke ya manga maholwa ba o tlhagwa go yentsha e o ka yona ho tla motho a sa se hla sa selelo
1: tshuna wena bongane
6: jale ho tshupula yatla
1: Na sa re re hlatswe le dikobo ga di beya kwa na ofela.
0: Ba ba ne se ba ile swima. O tsa ona le ba ntse di booking bong so ga ga tswa le ka September be ke apele. Ke lo thuma. A di picnic le malapa o be monate.
6: Fela o tsho se ga mesena se re lukisetsa le qhubule ma tla la motsheso. E hlabulile.
0: O tla tshisa ho.
6: O tla tshisa ho feta tika.
0: O motho wa motsheso ka poa. Wa sa gana.
6: Ho ba ne ke tsonya ke di sana se ke motho se ke le motho wa sa
0: Oh.
6: Ne ke le motho wa motšhiso nakong tsaka jale ga ntse ke ya ke ya ke ya tlhokomela gore no taba ya disena se ke yone mpakelang mathata
0: o tshwenya
6: ke ya kwalee bosiwa ke kgone
1: olobamotho le komokom
0: ei nna ke motho wa hlabula banna
6: ei ne ke le rata hlabula
0: nna ke gantsha monoto
6: ee
0: je ao mokalo ona fela ke gantsha monoto ke khantsa monoto bana beso ya obentse ka utsasa ene ya dula basilini
1: ya dula
0: ha ya dula
1: tla ya go shebe o tla be ke ntse
0: a ga mo ga le motse ka kona tlo ntsheba
1: a ke re ke bentse ke sa o shebe
0: ke khantsa monoto
1: bo ngwane so mosi
6: o
1: le ao ke a tsiba ngwane so ke ngwane so
0: a bona wa shebe
1: ke tla o shebe he
6: ga o tsela batho sa le bakene ka thata mariengana di jimi kwana ba ikwetisa ba re batla
1: sa
6: bula le kena ba re bone hantle
1: Yeah.
7: I'm Mohane Mumu.
6: Ha ha ha ha ha
7: ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha
8: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
6: le mo la tikile o lika hlola bana ai mamedi ke tsa o qetela tsa dipapadi o re ya tshela re qale ka tsa bolo re emane mosoma wa atle mafelo a fitileng a beke ho no ba para mogahlo wa bobedi wa dipapadi tsa league ya manyesimane ha re ke re sheba hore e be di bapetse jwang e bile ke a tseba phirimane nyana ho tla bapalwa papadi ya o qetela e phethela mogahlo wa bobedi mme o sane ke tla gutla ke se ko neletsa hore be loko e fetule jwang ka la bohlano hlopa sa Manchester City se le saetela sa Crystal Palace ya ba se fitla se se mmamola ka dinthatse nne ho ile ngwe ya re ka mqibelo se hlopa sa Liverpool le sa Nottingham Forest tsa bapala ka 2 sa Everton sa etela sa Bournemouth ya ba se fitla mono se tswala hlopa seno ka draw ka ha di bapetse ka 1-1 sa Hull City sile sa etela sa Coventry ya ba se semamola jwalo ka ntlha e lengwe ho noto ha sa Newcastle United sona se ne se etetse sa Tottenham Hotspur ya ba se fitla se semamola jwalo ka ntlha tse pedi ho noto maobane ka bana ka Stamford Bridge hlopa sa Chelsea sile sa mola sa Brighton Hove Albion ya ba se fitla se semamola ka ntlha tse nne ho tse tharo ha papa dinyengwe Leeds United le Brentford di bapetse ka 1-1 Sunderland e hlotse Fulham ka ntlha e lengwe ho noto ha Manchester United ile ya gagatsa hlopa sa Ipswich Town ka ntlha tse hlano ho tse pedi phirimana nyana ka mana ka Villa Park se hlopa sa Aston Villa se amoela sa Arsenal ho reng ya borobong ho sane ke tla oneletsa hore be loko eng ka sebopo se feng jwalo ka ho tla bo so bapetse di papa ditsohle tsa mogahlelo wa bobedi lokong kholo ya ki EPL mane naheng ya England ha re tsotse no re ntsegele go tsa bolo hona mo soma watle re fumana hore hlopa sa Barcelona se bapalang mane ho la liga naheng ya Spain ho tlwa la se tlote ke na forose ya se hlopa sa Arsenal eleng Gabriel Jesus ka tshelete ka lo ka di milione tse le shumetsa di euro me ka jeno se bapadi seo si lo ke na ditikong tsa bongaka me e bika bana bono se tikina kontraka le se hlopa sena sa mane na henya Spain sa Barcelona mo nena hen o bapala ka bagabane bona ba sale mme ke letswalwa la mane Brazil ho sale jwalo se bapadi se seng sa hlopa sa Arsenal se bapala ka le phiong eleng Gabriel Martinelli yena he o tlotlwa se hlopeng seno ho ya mane Saudi Arabia mo lo bapala se hlopa sa Al Hilal se motikineng ka chelete ka lo ka di milione tse 15 tsa di euro bakeng sa dilemo tse 4 ka ofela harata kwano la penga se hlopa sa Orlando Pirates se tikine se bapadi se dilemo tse le shomela motsurobong se bapalang ka le phiong hlopeng sa Hope e leng Edmilson Chaney Chaney wa petse ka bagabane bona ba sale ho di playoff tsa ABC motsepe league mo ile nga gahla di hlopa tse mmalwa tse kenyelletsang tse bapala mane ho de motsepe foundation championships empa ke mona sa mabakhania ke sona se qetelletseng se khonne ho motikina mme re tla bona hore na ba o tla sebetsa jwang jwalo ka ha mokotlisi wadu ke le ka o bapalla gatiso na konye fitileng mo a hlalositseng ha ile re ntse le ka o a se hlopa jolo ka ile re o ile a lahlelwa ke dipapadi tse ile ngore di matla mme ho keke o ha ba bonolo ibile ho keke ya ba ntho ya ka pelinyana empa o ntse le ka o a se hlopa se matla sa Orlando Pirates bakeng sa se hlasena ha re sheba ho ya ka mo se lebeletseng ho se sebetse ka teng jolo ka re tseba hore mosebetsi wa sona o moholo ha re sheba di tlhodisano tse fapaneng jolo ka ile re ke mona se se phunyele ditse lo bapala o magaola ganga M10 8 se tlobela se bapala tlhodisano ya CAF Champions League le o di tlhodisano tsohle tsa kwano la nga hotsa papadi ya tennis ga se bile re di kwala di khalala tse bapalanga papadi ena boemong ba machaba tse phameng ke bua ka Carlos Alcaraz le Yannick Sinner ho bona la selemo sena sa 2026 ibile se simbonolo ka ha di ne di tshwenywa ke ditimalo Alcaraz o ile a fetwa ke Roland Garros le tlhodisano e kgolo ya Wimbledon ka lebaka la timalo ha Sinner ena a ke ke a gona ba le kabelo tlhodisano ya US Open entseng e bapalwa mane na hantse kopaneng tsa America ka lebaka la bothata ba lengwele di papadi tse ding tse leng hore di le metse ke Lorenzo Musetti actual fees Lina Rabakina Victoria Mboko le Jack Traper jale ditsebi tsa papadi ya tennis di hlalosa ile hore maemo a tshisanga le hodimo e ka tsana le di papadi tsengata tse bapetsweng ka nako e khutshwane na konya di kgweditse le shomela motsumong e le lona le baka le leng hore le ntse hore di papadi tsena di le male athe e mongwa ba eletsi ba di papadi tse ba le kabelo mane di tlhodisano tsa Grand Slam yena a ile a fana ka boeletse ba hore ho lokela ho ko shejisiswe di tlhulisano tsena tse nyane tse leng hore dibapadi di a dibapala mahareng a tsena tse kgolo tsa di Grand Slam hore ha taba eno e ka lokiswa re ke ke ra bona ditaba tsena tsa ho lemala ha dibapadi tse shejuweng ka tjantjello ho di be le kabelo tlhulisano tsa Grand Slam e leng se qetelang se etsa ho di seketsa ba le kabelo ka lebaka la ditimalo hore seo he se tla lokela se shejisiswe nakong e tlang e le ho baballa dibapadi le hore di dule di le maemong a matle ba le kabelo tlhodisanong tse nkuang e le tse kgolo tsa di Grand Slam dibile akalo mamaditseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi kwano re a thella ka jeno e le lelo gore lenaneo le feleletseng le tla ba teng phirimaneng yena pakeng tsa ora ya borobedi le ora ya bosupa o tlo le gasetswa ke sebidi molefe a tsamaya le mohlaisi Thabiso Motlong go sano seng Malaxen Lucky Shepherd o tla tlhagelela lenaneong la thagoa go fa dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena ga tla kopana kwano gore a thella go tlwaneng sa dipapadi usane e tla ba ile la bobedi bana ba e sukitseng
7: bongane ya sephazamisa sa sebenza la umbuzo samile ukuthi imeeting le imayelana nani
6: Arkopano sane bana beso akisebile bone taba entseng hlaela ha jwale ditabeng ibile se kapuele ke masedinyana ditaba masoma watle ya difofane tse pedi tse ileng tsa fofela tlase haholo le ha o finyala le marulelo a ka mona ka DHL stadium a feeling a feeling a beke pele ho papadi ya tiko ya bobedi eneng le dipakeng tsa the Springboks le hlopha sa New Zealand
7: ho hambong se ke bona impitile
6: a ke go a tseba papadi ya rugby mo re na le seo re se etsang Afrika Borwa difofane di tla fofa mona he papadi pidi e qala ha e sale nthwena e qala ka selemo sa 1995 magaola ga tlhodisano mapola fatshe jwale ho so hlaile ditaba di yana o fela ditsebi di re nthweno ebile e kotsi ya holo mme go lokela go etswe diphuputso ba e leng gore ba ameya tabeng eno ba jagiswe molato wa gore sena se ba se entseng goang fela se ne se beile batshietsi ka kotsing ena ga e sale oba e bamphoso ne e tsaetse mono e ne tlo ba koduwa empe ka go fetisisa jwale Afrika Borwa le bona ba ikarabela le ba company ya difofane gore ya ntho ena ga re a tloa se re etsa fela re ile ra e practice ra e bona re tla etsa jwang mme ke ntho e re e tlwaetseng Afrika Borwa re etsa mehlae
7: o ko botle bongane a ko botle tabe e motlhoko e buang re fetise mo
9: Bosoko ba lahlelwa ke mratuwa ha se papa hat. Clientele ikushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan e nngwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Bongane ntweno buang ka ne bohlokwa holo. Dipapadi tsengata di lemo tsengata tse fitileng re tloetse ho bona ietsa hala megabiso ena mo teng ha hona le dipapadi tsa boemo bo tla fumana ho di fofane di bapala mo re tloetse fela ntweno e buang e bohlokwa holo bana boholo ba rona re thabela ho bona botle bo etsalang kana ko fela ha re nna hane hore ha o ke hwa etsa hala. Di ntho di sketsa tsa mahantle e ka ba kodiwa empe ham.
6: Ya le ba re le ba eti. Bane ba tle papading yeno ba isimba ahi ba kwano Afrika Borwa maphelo a bonana le kotsing bane ba tshwile ho bona se se tsala
1: achi ka nete
6: ho tshe Afrika Borwa ke le shebisitse hantle tabena e bile getsa ho etswe diphuputso mong
1: a ehle
7: me kratla ntho e buang hore company ena eneng e etsa nthwena le association ka pa le ba ka kwano ka Afrika Borwa mare rile rai sheba pele nthwena
1: ke bo tsa ntofela
6: gale ke bona se ka puwe ke batho yalo o tsebe ya ke go ntsona le mona batho ba rugby ba tsiba go marang ram mona ke bona ntsona le mona wa go hlopa sa rona sebetsa hantle
7: hlopa sa mase hlola di
6: sehlola di hlopa
7: le fatsa
6: se a pile mo pala fatsa
7: ka ka mo ka tatella me ba batlu dume
6: tla ntsho ngwe lengwe nyane ka itsang gore ba batla go yetsa ebe ntwe kgolo le ha o sa hlokahala
7: fela bophelo bo jwa le bongane how etsa ntho hantle hona le ba batlang e ka bakaetsa bitrofita wena le nthwe sa gane letho ba hlaisa yona ba hlaisa yona ga e wa bona sefofane seo e ntse le gale sefofa
1: bona ona bela re defender difofane jalo ka Afrika Borwa
7: re tshwanetse re celebrate gore
1: ke bone ebile ona tshwantsho se seng sa folaga ya naga magare mona se se fetotswe ba tseye ba Afrika Borwa he re jalo se se fetotswe airplane jwale re a defenda gore ke go ke ntwa
7: fela wa bona gore ke nako e no tshwantse be re keteka tlholo
1: fela o ke ngwa gona
7: tshwantse re ntshiwe mona moyeng wa o ketika re defende nthwena
6: ka le ke batla go bona gore nabe e tla etsagala taba eo ka mona ka FNB mafelong a beke na kapa mohlomong o tla ba le letsolo la gore a re mpe re itlweleng ganyane obane ke bao mahlo a sa re shebile
7: monna gale difofa difofane mona ka botata di ba le stadium tate Nelson Mandela ale stadium difofane difofa
6: ke tsile gore sebetsane ntho tsa rona ka yona Afrika Borwa mo
7: a o bane
6: a batho bana ba re jella mo
7: a ke le fufu
6: a tsholo le mkris ba ne jealous
7: ke le fufa bongs a ntho ya ya bongane ya uri he a tsebile
6: a se khale mona ne nne ba ne ba re he di bapadi tsa rona tsela o dikuneng ka yona le tsela di bapalang ka yona di ke di le kurisiswe e se bidi se bidi sa di tite fatse tse sa dumelwa a
1: ehle
7: ntse ba shesho
6: ba fumana hore se le botlhateng bo bula
7: ko hana o dumela hore naha ya Afrika ke yona a
6: fatse ka bophara
7: me re tla ba busa ba be ba tloae
6: amela go lo ba pheta bana ka mona ka FNB
7: ba tla be ba tloae
6: e ka maqhubela o lokile bana be swa re kopaneng hape o sane go re ya thela
7: a ke le lophumula mongane man
6: e yangwa le sa ya go daga phumula tsa le mafolo a beke
7: a ra phumula
6: a phumula
7: phumula bona
6: re nga ba bona motho wa mmona
7: fela a re mure a phumula
6: sa baba ngwa mutle fela la bua gao
1: yes Oh, ke batho. Akule ba ulu bongs moho le wena tibla. Ke lukise fela mona momedi ntshwarela haholo fela. Empa he ke tsena nthosa ka di khutlela madulo. Njolo tsa se isa technology ne pa minga holo na jwale ha botse tsena tsa sepitipiti. Empa he ke kena ka bona ka N1 southbound ka bra ho Elephant Fountain Road. Hunona le kotsi ka mono mana na hla tenga hlekilwe. Se phala ha mona tsena sepitipiti empa khanna ka kelohloko. Mere fete momedi ka mono re ka mane ka R24 is bound ka Edenvale Road moloba ha rengwe kwetso. Khanna ke lo hloka o sebedisa mmila ono hona le koloi e mengxegenene ka hare ho mmila ke re go tshwagetsona tsena tsepedi mo wa me di horeng ena e bile letsa o qetela ha re di bone ho sane ha metsotso e le mashume a mabedi a metsomihlano pele re fitla ho renyane ya botshelela hashtag ratella traffic
10: tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: Ngabe nikhiphe nemnati ya Oscar Mbo, Oscar Mbiao, Jazz World, Kukuthela. ZN vuka emehlaro fela metsutsu pelo ra ya botshelela re topla ma 7 re hopotsa ba bohlokwa ka pele pele re kwala
1: Mumamedi haiba o ye monga ba mamedi ba tlang ka karolo leto la Bali ka kopo hopola hore tefo ya hao ya ho qetela ya chelete sa letse morao e tshwanetse ho ba ka la 31 Phato 2026 ka jeno etsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokehile ka ho etsa tefo pele ho letsatsi la ho qetela mme o qobe masisa pelo a ho lahlehelwa ke monyetla ona o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng hopola letsatsi la ho qetela la tefo ke ka jeno di 31 Phato 2026
2: Heidelberg, toropo e ka bo robo tshabela ho Gauteng, mo ho rena ngutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Lesedi FM ke molelwa, tsopla ma 7 a re tsamaye. O bone petrol e tla nyolwa hape la bara.
1: Oh, ngwana ho hae.
0: He?
1: Yeah. Hey ke mathata fela ga itse ka me o utlwa ka mona ke serame re lebelletse serame ka mona hape re lebelletse ho nyolwa ha mafura ho ntho dinga tempa he mahare hare me re shebe rona e betla nyolwa jwang
0: o bona ibile a bua ka serame ko re bana ba se re itlokomele hona le moya o mongwa sefuba se sense ke sa sithole nantle ke tswa ho sona ke hona e ka reng ke ba ke a hlaphlaphoelo ke tswa ho sona u bone be ke nge fitileng uno apula ho apiso
1: ka nnete ndatwa
0: meke sa mofuta o mfuba sena mo mamedi a re dula re tshojwa le selemo le selemo ai sefuba sena ke sa ai sena sona ai ai ai jwa le kona fela re tle re itlokomele ke ya kopa
1: ka nnete
0: re itlokomele o dule o futhumetse ka dina go tso hlotse bo nnete ba hore hlokomela le bana fuba sena se kotse mo mamedi
1: sona se kotse ka nnete le tsela motho a gohlolang ka yona wa utlwa a tshe we
0: ai ai na wa bona ke a tshukire wa bona kona ka re motho fela wa uka ga e khona o so be 100 ha o so be 100 ke utlile le wena la bhlano ngwane sentho no e hohlela no hohlela ntwetata
1: jwang jwale le nna o forisitseng
0: ai khona no
1: ai ne se ka methogo yaka
0: ke utlola depete wa tsa
1: ha le ke ke wa luka
0: tsa kuli ya ba re la depete utlola depete ke ai ngone no wa nna se motshwere
1: nna
0: ai se ne se hana
1: nna mo le bohema wela
0: ai ai ai ai ai
1: ba tsentsa ba hasa le lwana kula le nane o mona
0: ai making ina ifi
1: me hasa le nna a etsa monnete ba hore o fole
0: a u likile ngone se ka lengana ai u zammema
1: sile ka tsohle
0: a u simi
1: a go fole ene se ka nna ha ha ba le mo ba ni lala
0: wena
1: ba le mo ba ni lala bi
0: wana la mhlanu ne ke bona handle ke bona ga ba re
1: kwa a ngwana so ka ba re
0: ga ba hwe ke le ga ba bela ka wa hwe a se bile ka hone
1: yo tsena tsena ke dikisa hore na puo ka motho ka mosebetsi mo ke lo reng ke ga ha etsa fit
0: o no you like you like
1: ha etsa
0: TLB.
1: Bye.

0: di tabatsana tsa ora ya botselela di fella mona mmere di phetela ka lokola tsa bolipe ba kentsa ka Jane lo sane jo le ka dlopisitswe ba mogatlo wa bolipe Pretoria gauteng lo ri mole tlaka o futumale mpumalanga o tla ba le melatsitsi low felt le karolong e ka bura botshabela o high felt ntle le mole tlaka o futumale Northwest province le tlaka o futumale Free State le tlaka mme tla kwaela ka o gata dibaka o futumale empa le hlake karolong tse ka le buya Northern Cape le tla tlaka o phole dikarolong tse ka bophirima ntla le mole tla kwaela ka o gata dibaka o fitela o chesa ka mafafatsane a itjadileng ka le buya le hole Western Cape tla ba le melatsitsi dikarolong tse ka borwa le ka bophirima ntle le moo le tla hlaka o phole empa go tla bata dikarolong tse ka borwa karolong e ka botshabela Eastern Cape le tla hlaka go futumale empa le tla kwaela ka go kgata dibaka ka leboya KwaZulu-Natal go tla ba le melatsitsi le mogodi dibakeng tse bogareng ntle le moo le tla kwaela ka go kgata dibaka go futumale ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka borwa di tabatsena tsa gora ya botshelela le bolipi di fella mona boela mamela ditabatseding ha hora etlabele ya bosupa matsotlo a tswela pele
1: re utlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng

Ah, Mohamedi ha re se boetsa la jwang jole di ke o re hlile hona le bothata ba phone ba neng jwa leng se ba buisana WhatsApp mona le neheng empa bothata ke o re phone e kene re mo be mo yeng mona na bile ne se ke re monke ka ka WhatsApp a hlile ka re ya qaka jwa le go ntse le ka mona ka Northwest sekolong ao batho wena neheng phephi man phephi ratola ka o tseba e seretsa tjena re tlameile re fete jalo bane engwe ntho ke nako tla ka re re phaphama ebe e se fedile jalo tlameile re e qenele ka nnete re bona gore re sebesebetsa ka tsela efeng.

Mamedi, ha re sheba papading ya bolo, Leo Mercy o beile meja fatshe ka kotloho ka hohle hohle papading ya bolo boemong ba matshaba. O tloleile o ka hapa mohopo wa lefatshe kgweding ya July wa hopola la Argentina. Ae, wa bona le World Cup ya mamedi ya USA. A ke dumele o tla ba le motho a e lebetseng o hang a ke kgolwe. Mme o hlalosa hore he. Ha ya ba qeto e bobebe a re ho bohloko yena o ka nka qeto ena re ka nnete e motabola bohloko a ho lopelo mona le moya wa hae o hlile o tshwareile ha bohloko ke taba ena o tsetsena tsohle man Instagram ya hae mo media ga e bana beso re wena Messi tse ding tsa dintho tsena a manga mantswana ga sebedisi man. Mona mwana hlile a sa netefatsa le o toboketsa hore lemo tsena tse mo lebisitseng papading tsa mohopo wa lefatshe ka mona ka USA di ne di le boima ho lo kae hore a fitlhelele qeto ena empa o itse a re bana beso e fitlhile nako Leo Messi le ke kebe la hlola le mmona boemong ba matshaba ha jwale tjena ke beya meja fatshe ka hohle hohle. Ah, ke ba bo ya male mamedi ke ba bo ya male e fela he ba yentse ba ngotse nalane ya bona bo Messi le bo Ronaldo papa dinya bolo o ke ba bua ka bolo ho sa khathalebo e mombofi o bo sa buika dinaleditse ka mbanna bana.

0: Mamedi sentse re tlo fetola digere he re lebe ho lebohang cheese boy mokwena re utlwa maikutlo a hae ka loto la bobedi la di semifinals tsa MTN 8 e be ka mogao mo he sentse re fetela ho wena re utlwa re na wena e be ka nnete o di bona ka tsela efe re sentse re shebile ka kakaretso tshebetso le tsela eo re shebang hore Mamelodi Sundowns gotlile ka yona papading eo e leng gore ya Mamedi Chemona le mane ba bangatane ba re mohlomong e tla ba Golden Arrows le Orlando Pirates magaolagang gobane wa opola Pirates a kerile a nna etsa le leotong la pele la di-semifinal re ke etse tšhena Mamedi re nyolowe le cheese boy ka morago mona jalo ka e le mona re phethela kgwedi ya basadi
1: pele ya pele basadi
2: Kato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mosabasotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go

0: tsa dipapadi ho lesedi FM. Letsetsa lesedi FM hona jwale 086 300 3084.
1: Mamedi go bometso so pele hore na borobedi hore nya borobedi ha wa dinga tsena dithapo neso le ke di baby ga tlo sia matsonga mo futhu wa bona mamedi ha jwa le nka maikutlo a hao dumela hle
2: he la lava
1: le ga khaitsi ya ka
2: anke le ka lava
1: a butire petse
2: ke mo rena rantse ba ka bona ka khimala ke le ka hlaka e bona tabena lava
1: go re sa lo tsatsa tse fela go me hala e bulwa ga ya kena ri da ile tlong kenya ka hare ke tlo e bua mo he go nyule ka le sebala na ali
2: ke mo tsetsa ka TV la ba o re da fara tse ba pala papa di ka go ba ba a take football and wa bona le se go sa bo bo fetse ha se bona lo ha pirate ena le ba pa di tsentle ena e se bitsa le bilo ke bona e ka pirate sandals ya le bona le tsametse lava
1: o swa buti
2: kane to ba botata ba sala se botata bona ba ba pala le bona ba ba ko ruwa botata bona ba ko ruwa ba sa bua dintla ke tsona tso kile wa re tawo le ka Sundowns bona pirates ha itso sorry la ba ha itso ko ruwa re ke tsikukulu game 2000 latela nanti e ba pala ntle bona mmpa ke ba ke ba le tsone le tsone la hore ka tsela o tsana tso ya pala ka teng e ba ka hlabo game le game sa Sundowns ya ko ruwa bona ke batla ke bona pirates ke yone e ba re mohlomo e kana ya boela ya boya sekwe le yang ka mo open wa MK 80 la ba pirates ba bo ne di pirates ya tuka pirates ba pala papa di ntle la ba
1: ka o no mentse ga itse la motho ke la la ke le bile o tla ke ba ke le bona ba ne so tla
2: ke le bona ba
1: go ba re ba mutla go wa ala tabena o re skebe ka le ka lore ke nene ke rena e lang ha itse no ba dumela hle
3: bidi
1: le kae weso
3: amna tlo kae bidi
1: etsile ntate ke bale mang ho kae
3: ke so khatebe ka monga motse ka ro singa
1: one so one is
3: ya bidi smart la watse wa ke le khosi eng ke watse wa bidi nna ya ka mo go ke bonang ka teng papadi ya pirates ha ke le ka nyala papadi ya sanons pirates ba tsaya ba pala papadi eng ka go lo bana ha o sheba hantle ha ba korui sanons ya kora ya korui pirates ya kora
1: Hey.
3: Eh ka nnete ke bona pirates yang ga ntshini tena.
1: Ke ona ntho bona ngi hle tla sebeletsa pirates le papa dingela telang gaitse diaka.
3: A mona tu jwa ngwana ngwana e sekile khosi le pirates.
1: Hey hey hey hey. Khosi pirates ke le wile o tla.
3: Thank you very much.
1: Thank you very much for. Ho tla ba ba le DK. A ho tsali je a ho bi ka ho jetsa. Dumela hle. Mamela khatsa? Hello?
4: Bidi?
1: Le kae weso?
4: Kama hore ke tshe khajeri ya.
1: Ako makatse le wena mo batho ke bana se le makhosi pirates.
4: Inda desibofi ka nthaka lengthy khajeri ya.
1: Inda desibofi.
4: Eh bidi, pirates, kuri ke bua ka pirates.
1: Eh.
4: Ha ya le bona ile jamisi. Ore bua ni pirates. Ha ya le bona le jamet o Sundowns ha ya le bona le jamet ntse ke batla nna hore Sundowns ke ba pole e ba inke to be
1: no ke a utlwa ke ntho e o e batlang eo empa o bona kgona halo yeo ntate Sbofi e le teng ho ya ka tshebetso ya dihlopa tse peditse ha jwale
4: wa tsema o tsentse sibili ho ya ka mo go di bona mba bashimane ba ba Sundowns bona le amunyenyana a fitla mmone ba re mo hlaka ntse ka kwana le tsela ke le lebese o papa la bole ntle ka nnete
1: jwale o tshoma gaola gang Sundowns ya unka mhopona o le ba Klorkop
4: mahaola gang Sundowns ya ranka e tlo bapula ya Klorkop New Zealand le ba di boke ba ni dinna ke tshivi ya gridi di boke di sebeditse hantle 36 kere di boke di bapetse ha monna ke bona ba itsa la tsari ke tshivi ga di boke di kile bo le zwiri ka tshe monna ke
1: kwa e kile bila o le tlenda des bo fio utla oh ai bo khotso e yetsa langele ma medi ke batla ka mona ntlamele re kwale taba ena ba Hollywood bets ka tsela
5: Khatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
0: Sadi papadi. Holisedi
1: FM. Antonio van Wyk yena. Ke Antonio van Wyk ntate bua kana ke. Ya tswa mose. E re ma me di ke tloelle mona. Ke hule ka mona jwale ke hule ka mona. Nthonya na ne le teng mona ne e ne nthabisitse ne ke tse go fa yona jwale. E ne sa tswa hlama me di marangram mona. Ba nneletsa yona ebile ba sa tswa e netefatsa. Jwale a ke tse boetsalang e ka re ke bothata ba network re ke tloelle. Dumela hle. Ba me khotsa.
6: Ha bidi.
1: Le kae weso?
6: Amnat.
1: Ngwane eso.
6: Ka khisho le di brand e manyatse.
1: Halo ka khiso?
6: Hey, Terra Sisters.
1: Hmm.
6: Coach ya Sundowns during press conference. I agree with you on the post-match and the pre-match. Like what happened. I'm a bota poto ra or a muna. And like number one, ke mang league. Are there two teams on the league? Tell you ke number one. Ke Bachamu Jim. It's about Pirates and Sundowns. Di lika na gadi points. But ke na gaudi. So no chena haki mamela le CD FM hofu na makhosi I 3 aba brand mind games ta rona ma pirates re bo re tshola rona le khosi le ka favor joan pirates ha ona di mind games mo are le khongwana o gym ra se ba le khosi ke le khosi le so ye pirates ga itse ba ra di ha ona di mind games ha ona bo governor nte ba tloba brand mind games ka rona mo ra se bo governor ba ga tsang o founela le CD FM bo governor nte ga ba tse ba di mind games Aksaya le khongwana o dimo pirates ke sporo se tshe di leng ka papatsana e ka dileng a diadu
1: e ka khiso ska tsakisa makhosi pirates tu re a utla ke ba ikutlwa ha otlwa makhosi pirates ya thanks thanks tlopa se jwala
6: yena e ntsha qala lui utla sibidi ya bona go ba pala di mind games ka rona
1: tlalo ka ga itse di aka
6: so did is how shaba pirates the way ntse ba pala ka teng is doing well Sundowns Leon ke utla ba ke ya go wa Pirates ka go rua mo ska final ya jwa so tsipo chaine le defender ga tsae they need to switch on ka final because ho sane re bapala le Kruger and re tlo bapala ka di 10 kwa so final nka ba le hole di injury di ga tsae anything can happen so we need to focus as rona ma Pirates rona re sheba le league re tla bua ka 1080 go di etlang a se diga bula mea
1: o lokile ga itse ra ga ke le buile utla
6: Chotlozi.
1: Sabzinto. Mameri kia hao ena na godumela.
7: Ah, lava.
1: Le kae hle lava?
7: Ah, re di lava man.
1: Bona wena se tlhopense se cha se liqulwana le.
7: Ah, tabuye dadu molifi mkuena. Utlwana ngata skate.
1: Tabuye lo abdi molifi.
7: Tabuye lo. Ana mukana jivare no eh sarda sa bona no. Razi ba inspire tsana sa dikopano sa khatela tso na so ba difitse ba pala e bolo e fatse ba tsapa lo di ha e bona re tsang jo na le khona le ka bua khae o ile nna e tsala la di ni phere e le fomo sa ndang se di fuo market e mo sa ndang se ya bua phere so ke ga nne ke se le ba ba na ka metsi so ke le a dire nna ntse e bo ina rona re di yo na e tsene go mfumo ai e ke ndi mo solo
1: A bu dimule fere ke ole ba khaitse ba ke rata ona e sele ya me maikutlo tsena o bole monate gore moemmo gore motho a ka se ke a tswa fela he go tla loka utla
7: ga di ba le bile ba tlo ka se bona ntse a una mikhe wa tsanda ba lo ro ga ino ka
1: ala la ke le buila ho le tsap dimule fi
7: re ba bona mo tshino
1: A o a tswa le jole go tlhola tshaitse ya motho ba neng go tla mona le manontso hla ka jole. A o ha se phethela jena puisana ka lwana ha o sa hla hantle ho hanjwe le so gaoa ka ho hle ho hle. Mamadi re ntse le ka nthle botsumona di dikeledi letsiri, mme sentse re rena te fara ke manano o hlalatelang tsebeletsong ya lesedi. O sane Durban City ya Mola Stellenbosch FC, Kruger United ya Mola Orlando Pirates ke tsona papadi tse pedi tse bapalang ho sane. Re tla bona teng mamadi. Mona tampi tanga so enga ka maikutlo tse mamadi utla fela ho ka tau ka itabolela fela ho ba ntse ba re ke ma eng. Ba ba tlang stop sa rona. Ke ba etsa bang boetsa lang.
0: Tsadi tsadi papadi.
1: Police CDFM. Mamadi na te felo hle manana ngo hlala tela kwa no tsheletseng ya lesedi Neso.
8: Neso we.
1: Tenga se fitla mamadi maikutlo mmoko go utla ga sa gona itshaga jala ai tlwelle man.
8: Ai se se phahame ha ise letjene wa le bile nna ha ntse o ba ntse ka maikutlo mono ke ya utla le khokido mmona ku utla kwa.
1: Eh
8: kwa ya topo ke ga tsa qala.
1: Utla o nese.
8: Ya fuhu ha kana.
1: Sanetsi
8: a ke mpotse ke ma ke ke ne ile
1: hela o tso swa fela
8: lebelela topo kana go tsene
1: a tshikini mpa o thusetse ka mo thusetsa thusetsa ke tsamo fela fana mollo
8: butle wa nkuka e senye tadile e tsere nkwa kwa ke se matwa ka se bile bonya
1: ke go tla gemetse jalo ba ga di kwa kwa tsa kidi a isuka
8: go buse ka go tla ke motsiya re ai ke ne dilo kana go le ke ba metse tsa tsa ho ka tsaka hloko hona ho
1: yes ai se ba tsang jelly
8: thank you bidis ma me di ke ke le bo se bidi mo le fe ka tsohle tsa da go fupareletse tswana le mohlahisi he ai go re ya ba ke ba metse maikutlo ka tsela e getheileng a o ha qala ntho ya le ka ine jo le ke ke re ba fitlile ba thuba mona busi ka ga ka le bo ba me di re ba mele bunyaka gaola dikitse thago magolo a supile mashoba ba bejana le metse sipileng munyaka
1: mema rao ho sha rika ta mezo to mamela tshwantsiso mo tshao tshela wa rona ile munyaka ya ka jana khaolo ke a dikete tse tharo ma kholo sepile le masho ba babedi mtsi supileng mme mongodi intse le re thabile zilila wa Freedom Square Bloemfontein.

0: Hema. Wa tsaba ke ntse ke thuisa puisano ya ka le mpolokeng.
1: Yeah.
0: Empa ke fumana hore na e le hantle ngwanana eo ke eng se sekalakana se a se batlang nna le senokonoko re dieding e one ga ke tsebe o qeka lerato nna motho o
1: monnaong
0: lona bo lona mabraka ke lona le tsebang dintho tsena jale ntlha e le sedi nna a ko fe di-idea gore na ke eng se nka ka se etsang ke kgone gore ga ke ya kopano ke lo buisana le ena ngwanana eno ke be ke na le idea gore na bo mokatapei ke eng se ba se etsang gore batho ba ba rate
1: mabosman o kile elelelwa gore njanyana le yona ya rateya le go jang ya tseya e tlhorwalo gotman go na le ntho ena e bitswang reality TV gotman o ne o sa nagane motlhomong ga o kaeleka e ka o sebeletsa motlhomong
0: television
1: ee
0: e tlabe e le ga ke re ke etsetsang sengwe mona ga ke batle gampe batho ba ntsebela nna
1: a ke re bosman reality TV ena gago e tlabe controlwa ke ena mpolokeng o tla tlhagisa tse wena o di batlang
0: okay
1: e tla o thusa
0: ke a bona jwan
1: ya
0: no ere ke tla e beya tafoleng ga ke fitlha mane kopanong ke kutlwa gore na motlho mongwe o di bona jwang ya no wa bona idea e mona ga e ka sebetsa a e rata re no ke yone a ke tla be ke tseba gore mfana ka a boko ba gao a sebetsa ka nnete
1: sure bosman
0: anke
2: ta se jalo ko emetse mpolokeng le dijo se bile di bata
3: o rerisitse bang gore watla o tlhompone
2: e banna
3: gona o ne o lebeletse gore ke tla tsebelela ka gore o watla o sa ntjetse
2: allright so nna ke se ka ka surprise motho wa ka nna ke bat
3: really na
2: ke kope tumelelo jale molemo wa surprise ke eng moe
3: batowa lebala gore ke ne ko etseditse surprise
2: motoaketabagobatlagomanse ga ketaba go batla gomanse empa ena ke enana ke mofana ya mokaka
3: gona mo nakolwane ke kopa go buele fatshe ga o bua le nna o ntšhebisa ka matlho a basebetsi bonyane he ga e be le gore o batla go mphamisetsa letse wena o ntše ka bagale ga re ya ka ofising ye ka kamane le teng ga e ba o tlameile fela nna ke na le kopane nngwe ke segale
2: wena ke a o bona o etsa ngwana nnana
3: ngwana
2: o nketsa ngwanake wena o ntlwaela ante
3: mao
2: tlwaela ante tshwara
3: fela jalo kolwane
2: bona o tla dija ga o batla e dijo tse ne le tlwae ga o sa batle teng o di tlogele bona wa tsaba ebile kore lepeteta ka sebile fedile ketlokoema monana eileea ke tseba gone o mpatlang
3: ke kopa gore o mpe o butle o theole moya ga re ye ka ofising yeng ka re lo bua ke a o kopa
2: sala mpolokeng
3: ke sale
2: salakereya
3: ofising re lo bua
2: a ke re wena wena mosebetsi o tla pele sala o ratana le wena mosebetsi
3: wana
2: ke ketile sala
3: kolwanetle
0: ga se jale ke eme monyako mo ona ke kokota manpolokeng
3: joeolokeng ntshwareletle mogaletle o ntshosetsang
0: sepate sefatlheo ke engausi o ntse o llelang
3: um ke kopa motsotsonyana fela ke fumane faele ya gago
0: nka metsotso o e tlhokangtle mme ga fela o ka iphumana o be gantle
3: a tlwela go ikgathatsa tlheke ka nnete ke o tshepisa mogane ke gantle
0: mpolokeng o lokile ga o sa kgone go ba kopanong ya ka eno re ka chechisetsa mantsi bo uya kapa go sane le teng go ntse o
3: lokilekena ke e fumane re ka qala he
0: mpolokeng ke tiisitse tlhemme bona re ka nna ra chechisa
3: butlapele e tlosa letsogo leno le gao go nna ga ke mmabato o ntšhebe gantle o baneng o ntshware letsogo ke ntse ko o jetsa gore ke gantle e bona mogale ga e ba o sa batlekopano
0: ena
3: mmamela ga e ba o sa batle gore kopano ena go wena o sa batle gore e tswele pele fela o tsebe gore nna either way ke tlo fumana tšhelete yaka gobane o a tseba goreng o lefelela go rae ngwe le ngwe ya kere e tlosa letsogo la gao go nna
0: mpoloke
3: mogale bona okay go lokile ga e ba o bona gore go le molemo gore re chechisetse kopanena morago e re tla etsa jalo bona ke matsong a gago not literally of course o tlisisa gore ke bolelang kere
0: jale nna ke kopane tlhogo wammakatsa ka nnete ga ke tse gorena ke etse jang se ke tshaba gore no o tlo nja tlhogo gape o halefile ga tse kere o halefile o a tsheya re emise re tswelele eba nna ka nnete jale ga ke sa tseba gorena se ke lokelaae
3: mogale ke ujetse ga kae gore ke gantle he ke kopa gore re sebetse please
0: okay no it's fine ga re tswelele
3: okay
0: ya bona ke ne ke na le mogopolonyana wa gore lebakeng la ne le no bua ka lona la gore e ka re ehlile batho ga ba nkutlwisise gantle mang wa bona ebile ba bangwe ba ntsha banyana jalo re leke go ba atametsa ba bone gore na ga e le gantle mogale ke monna ya
3: jang
0: le gantse ke ja masapo a tlhogo ya ba ke a bona gorena batho ba ngata ba tsweleletse mane ke ntho ena ya reality TV jale ne ke nagana gore re ba etsetse reality TV e ke ntse nna le puleng o ka ba jwang ka ntho e motlhomong re ka e bitsa life with the Mohales.
3: I like that idea.
0: Why, bo?
3: Akio.
0: E ka sebetsa ke.
3: Yeah. Abhloko.
0: Ke tsebile gore o tla e rata ma. Ke monna wa di idea. Ke monna wa di idea. Ena ke idea. Original idea.
3: Right.
0: Yeah. Gore ba bontshe ke tsamaya ke rekele bana ba dikolo dieta wa bona re tsamaye re ne re phumule bo bana bana mamina ke tlhokometse gore batho ba rata ntho tse jwago
3: wa tseba gore mosebetsi one he ga ke fitlha mono ke etsa fela lena
0: fela o tlhokomele mpolokeng ga se tsotlhe tse tlamehileng gore di tlhaelele
3: no problem
1: e wena monna kolwane
2: aa
1: wena monna a sa tlhokomele mpolokeng le metswalle ena ga e batla o qeteletse ba itse ona sesiste ebile le ntwa ena ya lona ya metlha e kolwane monna ga e healthy go gang e banna le tlo kula kula le lwana matlha
2: moaume o rena sesistegantse o sena bothata mona tlabe ke se wa pele monna ebile ga ke na motsoto monna le mpolokeng eo ga ke motlhoke tle monna yena ke ena tlhoka nna shebelela fela o tlo bona ka tlogata ke ena ona jale jenana monna okae
1: ai a utlwa monna maakolwane monna o etse gantle wa tseba ka mpolokeng
2: ne o batla gore
1: monna ke re tlogelela medi ena monna o sa e batle
2: ahle monna ahle monna mogautlhe monna ntheoe
1: monna o beya banna dibata e monna ditšhiri tsena di etswitseng atlhe monna kompo motloela o so sa maatle
2: mogautlhe monna ntse ko jetsa ntse ke re ntheoe tlhe monna a dia e sa o batlampoloke monna o ka nna monka monna ka boke monna e se le wena mmoele wa gae maoe
1: ahle monnakolwane o tseba ntle wena monna ga basadi a se ntho tsaka bua le nna ka tsaga no tena o tlo bone ga ke tla ke matha lebelo le lebe gampe ga di a bobolowe ai maara monna e kgone monna mpo emise tshotlo e ne e kana-kana ya gago ya basadi monna
2: moau monna o tseba ke ipotsa lengwelo le fedi alfabeteng monna nka pele ke batla ke lebalatlhe monna monna wa tseba ke thotse spane monna kapo ke re go wena ke gotlhetse mosebetsing wa ka wa pele o ko o ratang nkazang
1: mosebetsi
2: monna
1: o kopana le mosebetsi jang gobane ke tseba o sebetsa mpoloke eng
2: monnakapa
1: ke spane sefeng so se spanang se monna
2: bona re kopeleng o itse ke gotlele spaneng manene ke le moganela ape gae monna and mme jale le nna ka ke dumela ke sa gane monna ba se itse o buisane le mogale monna ba dumelane gore nka nna ka gutlha monna ka sebeletsa bona monna ba le babedi monna ntle le mathata monna
1: kolwane monna taba e ka emfeto ke naganne o santsaneng lo inagana
2: kaane se kgethe lo inagana monna ntho tseng di setseng polampeng
1: e monna o gopole go jwale motho yona o le mo spanela monna ke sesterelane le utswitsang gotman la gona ditaba
2: tsenamau ke eng ka go wena monna o tlatla o tlo ngane ya drateng ke monna one day so nrekisa
1: monna
2: bona ke nka go ka nthekisa ka tefonyana e simple fela jenana echipe blind bona utlwaneneng o se o bitsana le diamane ka gotmane o wena ke ng se le skimana wena le mogale mone
0: monna ke o jetsitse gale go nna le mogale go na le dintho tse ntse di lokise ebile go na le ntho tse mogale tsanketse tsang tsona tlhe monna bophelong ore ke itole
2: a ko o tshepe monna o tseye mogale ke a mo tseba monna o bona o ya ka mogoso mo buelela ka tenge matsatsing a a ko o tshepe monna
0: monna ntshepe kolwane nke ba ka onwa legale
4: ne hana mpulelo re mosebetsi mane ha ho monate a ke go hopola hore monna yelo ana nga re tsisa bona dikete fa tsotsi jwale di teng ha tswa re tsotsi tswa le tsori tsotsi ke mabatho
5: okay
4: jwale e ka ka sekolo mono ba mo khesa khesa tsena hore ke principal a e se nang bukarabelo e bile o etellwa pele ke ma teacher ke bana jwale o tsaba le pulelo mo tlhoke ba bona nna le matsho wa itse
5: nna ke ka re ntlo re bona le wane le two bona le ba ipola two
4: ke sebe le two le nna ku ntuli ha yena tsona ntsha lo setse hore dinga ka di re bona le ba ipola two le fule le ba kwa ke ha bona le ntwe e ho hleletsang tlo ka stress se pa a mean la ping ka pa mosebetsi
5: okay
4: di baka tse ka hleletsang khatelo ya maikutlo ho se roba e ka nepa o seji monna le yana ka tsone
5: tsona mo tsana le mathata makana ka ba me mampe
4: o ska bona mo khatlotsi e telongwe tsa dipo tse sa tsebisa haleng ke bona tsona nana na ho ipola ya ke tharong
5: tsha le o tla hlola a gotletse principal le mo ba gaibo atch ke se mo ka tsoa le ma
4: a ya o le nyana ka nnete o di bakile
5: lena
4: jwale ba kedisa gore a tshwarele tsowa ya ba wa mmathao ya gon mmolaiwa gae e leng moagi
5: amare mogale ke monna puleng ke fa le lebetse
4: ya lebetseng ko wena
5: ke lebetse nna me mamokwe
4: ore mogale e nona tlhorisa puleng ga ka kang a puleng a tla qetelesa
5: dilare re tlwele ditlhoriso ke batla re bue mogale ke monna puleng e kapa che
4: teng uwa
5: jale sola bona batlang ka mora mosadi wa monna e mong bona jwale ke mo qakile ba ipela two
4: a o swa mathata
5: yo
4: ke mwana mo le
5: le mara ba kwena spinki ga se chepua o se se a chepua ba le marona
4: o ba ipela two spinki sa chepua o qang bulukile mo selfuma wa ipiletsa
5: o ke fo ke nna mo kwena ha ke fo ke mara ne se kere ha mo tlise ke bana ba rona
6: go mo enye bloko ka ofela le ka moso ntse le letsana.

0: Rimowo con le sedi.
1: Tso e mashume a mabedi metso emedi ka morago ra ya brobedi ile manta habekeng khodi ena ya phato wa makwate ipepile matsatsi a mashume a mararwana le motso o le monke khodi ya bogobedi ya selimo sena sa dikitetse pedi mashume a mabedi ana le metso e tsiletseng a tshetsa maya tsamaya phato tsamaya agostos e go nkhona ba ka ntho ke agostos Acha maya 2026 ga ile boahle ibile le diketsalo tsengata kana go khutshwanyane yenu ibile mafu a mangata o tlhaka mona ke RP ya o tlhaka mona ha ibo batho ba modimo huwa kae mona ga e ka gasala ha ile ba ke mo sebetsinya ga ya ba le ke siya ba lo fela ke ba o gwa mo ntse re tla fella ka ofela o so ka ipotsana motho a o qetela e tla be ile mangena a tlo jwa ke manu fela ke leto la gona ka ofela leno mme ha o bitswa le bitso la gona motlhantso tsida tsida o batla o ntsha ditjo tjo mo ke tla o fa 6 nyana nkemele pele le mo setla lefu ke ka go lwa bophelo bophelo ke ka go lwa lefu mmabedi ke lenane la re mmogo le re kenang ho lona ntswa ke ke nna mongwe a le bitso re ya goreng ya leshome le metsi mmedi ke bua ka noto tse nne ka ofela ka kgitla ha o so tshaba ngwana ka nako tseno he ke nako tsa batho ba baholo ke re ngwana a shebileng ka nako tseno ke ke tlhoke kopano le batswadi ba hae ka nnete ya ka tlase o dilemo a ntse a shebile ka 12 ga iyo ntho e tjena mamedi ke ditshwe re tlhe bakeng sa se o bona metsotsong ya mashome a raro ka morago ra borobedi ke lenaneo la youth ke yona le tlhophisiweng ke kananelo motlui baiti ba teng ka kwano wa tseba ga le tsebe na re thaba ba nga gaona le baiti ga o bone re tsheya re tshela odimoe nakong re tsheya didimike go founu tsena fela o se na le motho fele ga baiti ba le teng ga tsa re jale ka baiti le bo enle e ditswa ka baiti ntshang botlolo yane ya diperekisi o tse o na le baiti fele ge baiti ba teng bakeng sa youth

0: Dolly Parton, I will always love you. Ke le buile haholo mentswa ke Roykat Motlong ka ka mohela ka diatla se mo futhi mamedi ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jeno ke nna ke neilweng ka mane ke ni the girl ka nna no le monate la thuto youth ke yona ka jeno mamedi re tlong ka taba ena ya ho nka ka holo ha batjha ditabentsa tshaba ho tlisa phetho bakeng sa bokamoso bo tshadzi re na le moeto wa rona ka jeno le bitso la haike ntate Thapelo Mbanjani. Ke na ke motse ba ka ntate mabokoto. Gaitse dia motho phetse.
1: Ke phetse o skini tle. Ke phetse tle o skini wena o phetse hantle.
0: Ah ke phetse gaitse le motho ka mogana go telele.
1: Ka mogana ako ka mogana ako ka mogana ako. Ke le
0: hantle
1: tse ke ikela.
0: Bo jang bo phele bo hantle.
1: A bo phele ba kopa.
0: Eh
1: ba kopa.
0: Ba kopana le nemboge le bona bo gutle hape.
1: Ke le ka nna ka utlwa pisa na uti. Ha ontso hola ke ha ontso kopana le mathata mathata ke. Ba le ya bona jo.
0: Ba tsadi ba go hola tla di bona.
1: Eh ke.
0: Se re fitlile staging so.
1: Se re fitlile.
0: Ha.
1: Ila ga ba jo ba go hola.
0: O sho sele malome.
1: Wena.
0: O tsebo kopa ngwetse.
1: O eh.
0: Se ke le ga gadi. Se ke gona amwela ngwana. Mme go e bua ka ni.
1: Se ke tsatsa ba mpuse gae.
0: Ai bo ga bona malome.
1: Tlo tlo tsa wa tsiba e.
0: Ha itse ha itse le motho ke o amohetse ka nete tshebeletsong ya lesedi ke ntse ke hlalosetse mamedi go ka jano re ntse re tswela pele ka taba ena ya o tlisa dipheto wa tshabeng wa tsaba re le ba tsha ga tlame re dilwe fela ke e ka nako tse dingwe tla botho ke ne le dutse fela abutuma ba go tlile dutse fela lentse le etsa dife a go hopotse mamedi go na ha re bua ka Thapelo Mbanjani re bua le mang
1: ha bua ka Thapelo Mbanjani bua ka letswalla la hona mona Bloemfontein motho e leng gore o rata batho haholo a holo holo bana
0: eke ke bile o sa mali ena ka mona ka studio
1: eke ke ithatela bana ke motho ya rata ngo sebetsa ka thata ke motho ya dumela ngo sebetseng ka thata ya
0: wena ga itse
1: ya dumela ngo sebetsa le sechaba
0: ehe
1: ke mabokotho yone ke motho ya dula ngatshe ya
0: ka mehla le mehla ke botse bo le jwa o se male mang ke bona tsa male abuti mona hi abuti
2: mmela
0: shapo joan boy
2: ah
0: shapo ba fanase ke bua le mang
2: le ka mogelo boy
0: ka mogelo boy
2: eh
0: o dula kae
2: freedom square
0: ah eh home boy
2: eh
0: o dula freedom kae papa
2: freedom square 17 santa tebisa
0: o ke na sekolo kae
2: nzame primary school
0: o fela grade mang papa
2: grade 6
0: o so fela itse abuti mabokotho
2: eh
0: o amana jwang le yena ke business man ka ke kholiki ke mosebetsi mohol wena ka pa le di business partners ka pa
2: a ke khushwa ka a ke ke dlalang bolo yena
0: ndise mo khushwa le bolo
1: ke na team ke na le team ya bolo uskini ke na team ya bolo
0: a ke ke mo fate ya moto
1: oho ke team ya ke sloppa selong khale sele ding hai e ne le santate molwaka e ile nga re sia le motse thago tse hlamtse fitileng ya ba bana ba atla he ha iman ba ga tla tla bana ma
0: okay
1: le ga tsa banke meletso re re kopa o tswele pele ka 230 maise ke ya bona ga hai khona yena yona ke na e khona
0: oho
1: ho hlekitsa me le bona bana bana jo le tse re tsama le bona sa le
0: jo le ka moghelo o kotse ka bolo
1: ba ba mo bitsa bibo wa mmona mme
0: o tshokamo
1: a ifitla wa ithula
0: a re na bolo empa fela ga sina bolo
1: empa fela ga sina bolo
0: ne re tla mmontsha gore go re o tshoma go ka ngotla o sa nna ke go botsine ka bolo nna
2: ya nye ka o hlo
0: a ba fana swa ga jwa le wena utlwa o swa ga jwa le wena wa nngwe a botsa ba go tshoga re buka jeno re bua ka taba ena ya go ba le seabo se tshabeng le motsha kana go tsedi motho mong ona go ba le seabo ba ne fela tshwanetse o ghethe o vote ke go tsaba re utlwa jwang ka di vote fela ke batla go tsaba gore na go tswa ka wena na e lokela ba di vote fela ka ba mohlo mo tshwanetse o be maphatepate ka seseng se tshabeng salona
1: nna ke dumela hore o skini o tlamea o dule o le active o dule le maphatepate tshabeng sa ho o le motsha ka taba ya gore re batla o tlisa diphetho hona le di social media go re marangrang e se le ntwe kgolo Africa bo ka pokere le fatse ka bophara and batho ba baholo ba batla ba sa hlola ba sa hlola ba gama le dinako
0: bo mentswa ke
1: mentswa ke ka mofa a Facebook ya hai e ka loka a lebala password ha na hlola ya ifumana rona re tla ifumana gale ba tsaki batho be leng bana le tsebo e ngata haholo bana le tsebo e ngata haholo ka tsena tsa technology jwale ke bona o le bohlokwa haholo go dule o rotloetsa batho ka pa wena o participate in terms of change o tlisa diphetho community nya
0: jwale ke mane motho mong a botsang hore na a putima ba go thoki diphetho di fitseng ka tlisa tshabeng seso ke tsa jwang hore lentswe la ka le utlwa ha le se tshabeng ke tla ka dipetro di fuba kana go tseding che ha re di petro di tloka chelete ke empa kwa nna tsa petro se itseng ntso sa tloka le chelete ebe mo hlomong ha o ka fa mo chale sedi fela ka pa bohlale fela ba gona a ka hla jwang ka dipetro se tshabeng sa habo
1: talking from experience au skine ke taba fela ya boitshepo ha o ka itshepa wa tlwela boshai ka pa go tshaba ebe o sebedisa talente ya hao re na le di talente tse fapaneng re le batjha re na le di talente tse fapaneng me leng hore ho na le batho ba bambe leng hore bana le tsona di talente empa ba tse bona ba qala ka hore ba di sebedise ke mane mo wena o ka kena nteng he e ba ngole motjha e leng ho na le talente ka pa ona le di quality tsena tsa bo tsa bo etapile ebe wa contribute more in terms of ho thusa community ya ba batho ba tlang ka morao hore tsela ke na jwalo ka ye se ke hlalositse hore na ke kgethile ena ya bolo he ya hore ke tla contribute community nya ka ka onka bana ba ke ba rute bolo ai ba rute fela bolo hona le ntho tsengata tse tsalang le ke makishing a rona a fapaneng me leng go hona le di gangster bana ba batsu ba dinyao pe go ke ntho tsena ka ofe jwale re nka bona bana ba banyane hore pele ba fitla ba exposed to tsona ntho tsena be se re ba bontsitse hore le at some point mo bophelong o tlokopana le di challenges tseng
0: mme
1: o bo so tsitsitse he o le monna o tseba hore motho a utlisetsa cigarette a re tshwara o
0: kena mna
1: bo re he e
0: ke jwale ka mantsoe mantle mo ba khotlo hlalosa go tshwanetse ha o le mo I was chava e bile o le motjha o lokela ho ithuta bothata bo teng ka go chava sa hao wena o fumana hore bothata bona ke ba hore bana ba tletsetsetse
1: bana ba tletsetsetse
0: bana le talent botata ba ithetefatse boteng le botlokotsebe
1: wa
0: ithuta botata bona wa tla ka thagolo o bantse
1: o mathelebo
0: eke tshwela ka mantsomo ka etsa mohlalatseno ka pa mhlomola ile bana ba banana dipakentseding tsena tsereng ke di beauty pageant di contest wa bana ba batle botlhone wa bona bana ha re bo sebedise ka tsela e hanne wa e bona e gaitse dia motho
1: kana le batho ba ka re bo ntate chief bo vendor boy ke ba tbe
0: ke ba tbe
1: ha holo re sebetsa ka ofela empa re etsa backing tse fapaneng ka pokere makeshini nga fapaneng
0: go tisa dipetho tsena ntate mo bokoto
1: ke ba tbe lengwe ka ba follower ba ka pa ebang o le motho sa tsebo go na o qala kae nna ke qadile ke ipatlela mentor ke batla motho lengwe o ka pele ho nna o bophelo o tseba ntotse ke sa ditsebeng ntata ise mme o mphile tsebonyana e lengwe o bile le yona a mphile nyona ke Colin Mohona ya ba ke mathaka yona o tlwa mo
0: ke a utlwa gaitse di yaka ntate mabokoto o di televisioning o di ya le moyeng o di koranteng o di nepeng o hohle le hana ba joka thuma medi wa tlwa papa di ya mo ntate mabokoto o temo
1: a o tsebile tsone lo la o le ka
0: a ka o tsebe ga tsene motho sebetsa ga thata wena hape ka go motho a sareng ke tlo sebisa ntse ho ilimitela o ntse fela go mo ke anteng ya teng jole ke tlokometse go motho le social media yo be ile o kae you to stay ka o fela bo emombo
1: o a o skini ke tsebana le wena tjena ka lebakala social media ke tsebana le o skani tjena ka lebakala social media
0: wa bona
1: ke fitse ka go di papisi tsa gago tjena ka lebakala social media
0: tale
1: ke yona ntwe ya hore fela hore na o isebedisa jwang social media ya ha o baking sa wi khudisa wena bophelo so nna social media ya ka ha o ka lo checka mo ke tsa metlae ka pa ke business fe
0: hona le ntwe o etsa nya ho profile
1: yes
0: batho ba ntse ba tla di artist jwalo ba bina ke ke bona hona le bo di podcast o etsa ntho tsa ha mono no o ntlafatsa batho ba ntse ba tla ga itse le motho social media o ne tu sebeleditse ha holo o e sebetsa ka tsela e hantle ke batla ke tlo utlwa mahlalo wa sebedisa ngo social media ho e phane ya kana mamedi metsotso ke mashome a mabedi le metso medi pele re fika gore nya borobong ere ke tla fela ka mona ka mabenkeleng ke a gutla
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao ke ka pama tsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Hela ngena kwa Limo Fest hape mme ha se mokete fela ke na kwa diketsahalo tse sa lebaleheng ho tloha ka la borobong ho fihlela ka leshomelo motse o mong Mphalane kwa na Limo Green Park Bloemfontein re qalela bohlano ka golf open hoseng re fetela ho lovers and friends bosiu mme re boele ka mokebelo bakeng sa Afro Soul and Jazz re phethela mafelo a beke ka gospel experience re ka tiketa ha ka jeno ho Ticket Pro Limo Mall Ticket Office Kenworth Lee Car Spa kapa Pick n Pay e ha o file wena Limo Fest re ya ka si it's now or never.
5: Sirele di super health care ke moriano wa batho ba baholo o sebetsana le bothata. Sirele di super health care ke moriano wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetse hlahala silume ho bomme ba ile matsatsing o hlatswa madi o thusa ka phalo ho dimo ya madi ha maolo be ha tswekegele high blood taolong le bakeng sa majwana a dipio e leng di kidney stones o ntsa se so lenyoko o thusa ka segamesa masapo le manong letso a ho pang hape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele wa hao ha o kula o se ka bo so japalela ho ri di phate mono o ko eme fatshe bana le segeletsana e le moriana wa bana o sebetsana le ho ntsha tshilana ngwaneng le bese ha huswa le ngwanana le leleta le lengata le ngwana sa ho leng hantle ko kgathatswa ke manyuwa hona le bana ba dulang ba kula kgafetsa kgafetsa ka baka la ho kgathatswa ke letswejane hape segeletsana sena se hlatswa pelo ya ngwana a je hantle o ne le ngwana pokopotlwana magama matle ya ditshobotsi tsa masea o ka di fumana ho South Africa bogwa le Lesotho letsa o WhatsAppele nomoro ntsena tsa +26662120662 +266 ibopenya 6212-0662 kapa 072-0202-371 072-0202-371 segele di super health care le segeletsana sa bana ho tswa ho ba di gabane herbalist.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo e le shomele metso robedi metsotso pele re fitla goreng ya borobong ke ntse ke buisana jwalo le ntate Thapelo Mbanjani. Mabokotho re shebile yona taba ena ya ho nka karolo ha batjha ditabeng tsa setjhaba ho tlisa phetho bakeng sa bokamoso bo tjhatsi. Abuti Mabokotho ke a tshepontso le hantle ke re kgaitsedi ya motho.
2: Le hantle o skene ke a leboha.
1: Ke a leboha ngwana ngwaneso. Jwale ha re ke re sheba rona e be ke nyetsang ho kana kotse di motjha. A seke a batla ho nka karolo kae kapa kae. O fumane ke tabeng tsa ho kgetha. Ha batla ho nka karolo ke ditabeng tsa eng kapa eng. Ntho engwe le ngwe feletselang setjhabeng a ba sa batla ho nka karolo. O nana mohlomong e etswa ke eng taba eo?
2: Ke nahana ka tse ding tsa dintho ao skin e ka ba taba ya ho tweaking ya ho criticize-wa. Re le batjha ha re leka ho tlisa diphetoho kapa re leka ho ba innovative. Re fumana batho ba bangata beleng hore ba re bua hampe ke tla etsa mohlala jwalo ka ke rana team ya bolo and then ke kopa tshehetso bathong ka taba tsa bo ditjhelete ba ntho engwe lengwe re etsang e batla tjhelete o tla fumana batho ba bang ba re batla etsa tjhelete ka bona jwale ya tsamayenyahamisa batho ba
1: bang
2: and then engwe ke lack of support if re sa fumane support ao skin from our media houses our community in general re a nyahama o ba o bona ntse o etsa ntho empa o sena phethonyana e bang teng o sena phetho e bang teng ore ra nyahama
1: fela utlwisa bohloko kgaitsedi yaka batho ba nanao go batla go tlisa diphetho bano shebile tšhelete ebe motho o santse a tlolela taba tsa gona
2: motho
1: fela he o ka tsho gore ke yona tsela e hantle gore motho a ngale le ha batho ba shojwalo kapa dipotla ne di hlaehle
2: ke nna ntho e ke dulang ke bua bathong ke gore ntho ntse ngata tse ke di etsang ke dula ke le ka pele hangata ka nako ngwe ke taba ya gore wa kgethwa gobane batho ba bona di-quality tse o nang le tsona batho ba dumelang go wena ba tla bona di-quality tse o nang le tsona gore motho o na na le di-quality tsa ba moeta pele jwale o tsebe gore ga o le ka pele it's not about position ya gago go na le batho ba tla go criticizang nka ntho tse o di sebedise o iphahamisa wena ntho tse mpe tse o di utlwang ka wena di seke di a o nyahamisa o qeteletse o tloetse
1: ke a utlwa kgaitsedi yaka jwalo ka nako tse ding o fumane go na le motho ya reng ntho tsone ke ntho tsa batho ba baholo o kile bona ga o le ngwana o phela ga setšhaba batho ba bae batla bo nka ntse le ngwana ke tla etsa motlhala fela ka nna o tse bantse ke ne ba state your mind what in zone la ke tlhasekele mokana hai bo ke keeni yo kapa mabokoto hai bo mabokoto sole mokana o se batla bo mokhansela go le mokana jwale ka nako tseneng di a nyamisa ntho tseno hai ke ntho tsa batho ba golo tsena jwale ke batla o tseba rona ebe o ka re ke ntho e hantle go ha o le mo re tseba jwang gore sekele dilemong tseo tsa nka bo etapile
2: o tlameha o be le backbone o tlameha o be le backbone one
1: so o wa ikutlwa wena mothong
2: eh tlameha wena o ikutlwa ga e khona hore na motho tlo bua bomo e kana e leng hore e ka e tlo fitla joang ho wena tlameha o tswele pele mohlala fela o skin o lahlelwa ke motho ka tsela ya lifu a close lo wena
1: How
2: but
1: old?
2: At the end of the day bo phelo boetsang
1: bo tsela pele
2: ha fela o sa ba lwana ka letsatsi le it means o strong o fitla mo jwale ntho tse ding tse tloetsalang ka thoko ke ntho tse nyane haholo tse leng go tlameha o shebe pele wena ha goal ya hao e le o fitla mane ni fitla mo no metho go na ho etsala jwa
1: ke a utlwa kgaitsedi yaka wa tse bangwe se kana go tseding re gotlela mo ga o fela tabenyane ya social media ha o sole bo emong bona o so sebeletsa setšhaba o sole mane mo gereng o phatlalatsa male mang o gona o tseba ka bophelo ba hao jwale kana go seding ke ke bone ka rona ba tshaga e fosa ka mantso mang ha ba mo hlala setšhabeng o tshwanetse le mana marang rang taba tsa o dibe tsena o skana etsa ntho tse e jwale ke ntho di fentse leng go mohlomong o ka ditlokomedisa motjha ka pa diphoso tseo a ka di etsa social media bona ke social media kana go seding ya o dia kana go seding ya o aha ene kana go seding o ka aha le bitso la ha 25 years ka ofela social media ke le die ka 2 seconds ba le di ba re optima ba go tloetsa tsena ha re sa matla e ba o cancel ba ikusisa jole ke batla fela go tataise motjha ya batla ho nka ka go lo setshabeng hore a ka itlokomele jwang hla go reng la social media ho bona ke re ha o nka setshaba o hlalela batho ba o bone o ba mohlalo motle jole ha re ke go tlo rona e be social media ke di phoso di fetse o ka iqobang
2: utlwisisa ntho o ietsang ba social media ya rona e broad so le mesebetsi re nang le yona e batla ile mengata jwale o ka sego o batla mohlala o ba le counselor o bontso o tsama go wa kana fela social media ka po hlobola fela social media
1: hlobola
2: ke tlo lengwe di ka o le matsa tseding tsa dintho tse re sa di shebeng ao skin ke ho bua hampe social media dintho tse re di buang social media o ka bua hana tjena wa fumana support akere jwa le se rata di likes di engagement Facebook wa bua wa by entertainer kana go ye 3 days after kgwedi o fumane monyetla o itseng hopola pele nyana mane ya menyetla ha hla ya se re shebuwa ona social media
1: bona motho le mesebetsi ba sheba hore
2: fumane post yane ne le mo yana e fika e senya Alice so ha re hlokomela fela hore nantho tse re di beyang social media ke ntho tse leng hore dumelana le tsona na ha se ntho tse leng hore di tla reja ho sane na
1: jo le ka mantsoma mantswana a reng etsa seo ke se buang o ska etsa seo ke se etsa a se betsa go ba kana go tseding o ka bua se itseng ebe ha ke etse sona jo le resebeditse mantsoa
2: feng yona jwalo etsa seo se etsa seo ke se buang se se ke se etsang kana go ngwe motho a ka etsa dintho tse leng hore how do melane le tsona mare he aba ofa dintho tse phetseng kana go ngwe ya sebetsa kana go ngwe ha sebetse ke ka ho ke buang ka taba yane ya Big Bone iba ngotsi ba gona wena o batlang bophelong stika
1: to le sapolena la mokoko ke se ke tsa
2: jwalo tswa o e bia ka puo hantle
1: re le translation ka matsa senye semane
2: jwalo
1: mamedi me so tso ke le shemele metse medi pele re fitla horeng ya borobong e re ke tla fela ka mona ka mabenkeleng ke a gotla
3: e bang ona na o ruke ka wa khona o le fella le qwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: A ke nnete mamedi le sedi FM ke molelwa e le shome metsotso pele re fitla goreng ya borobong. Abuti mabakotho ha re ke re shebe gaitsedi ya motho gona ha re motsha kenwa o butsi ho itseng ka bo le ka tlisa phetho 18 tshabeng sa habo. E bo fumana ka morao ho mo wa bona le yena gore lentswe la ka ka ka nete halu abatho ba le utlwe hantle. O nana mohlomong ke eng se wa a ka sietsang. Ho netefatsa gore lentswe la hae le ya utlwa hala. Ka mantso mankeso tsa hae di a bona hala tshabeng. O nana ke ntho difitse wa ka dietsang.
1: Ke rata gore mantso wa o qetela o yebe a handle gore ketso tsa hae di a bona hala.
0: E
1: bang o bua ntho e phelang ha o ietsa e tlo bona hala. And ho na le batho ba tla e bona. So ke nna ke dumela gore o tlameha o phuthe ebang ke tlo etsa motlhala ka nna ebang ke na le bana ba e leng gore bang rata ga ke na le bana ba 20 bang ratang ga ntse re etsa ntho ena re na le consistency ka yone go na le ba ntse ba tla kgweding re tla fumana ba 5 gape re tla fumana ba leshome fela jalo fela jalo at the end of the day e tlo gola jale ke nthwane ya gore ga ba tlameha go nyagama tseleng
0: tlameha
1: go nyagama tseleng and di-activity dingata di-activity dingata e ka ba through sports tsa dipapadi kapa through art jalo ka re bule pejana ka taba tsa bo di-contest so
0: bo mmabotle le bogabotle
1: di-drama tjena kore dingata tsona bobolo bo di-netball ke ntho tse teng tse e leng gore re ka di bula ra nehana ka tsona setšhabeng sa rona le ntlo contribution ya gago e tlo bona
0: ke a utlwa jalo ka nako tseding abuti mabakotho go a e tsala gore re tlhoke tshetso e golotswa ka malapeng wa tseba ka nako tseding le ga re ka lebelela go batho ba motseng mona ba ka re tshehetsa empa ka nako tseding re tlhoka tshetso ya batswadi ba bana bana ke batla go tseba gona go motswadi ya mametseng seabo sa gae se botlhokwa ga kakang bakeng sa go tlisa diphetogo ka ga setšhaba gobane o bua nnete fela ke wa sebetsa le bana kapa wa sebetsa le setšhaba batswadi ba sa tsebe ngwana o keke wa fetola bophelo ba ngwana motswadi wa gae a sa ikamaganye le letho jale ga re ke re bue le batswadi go le bona le ga re le batšha ba ka re tshehetsa jwang gore re tlise ntho nngwe le nngwe gantle
1: ke tshehetso ya batswadi e botlhokwa golo ke yona ntho e botlhokwa golo jalo ka re buile pejana o skineng o na le dintho tsa di-gangster tse e tsalang makešeneng jale ga onkile bana bana re le bo fielding man bana ba seng bankile tsela ya bona e leng ga e hantle ba tshosetsa bana bana ba etsa ntho tsena kaofela and a se ntwa o ka e lwanang eo o le mong o tlhoka support-o ya batswadi ba bana bana ke ka go nna ke nang le group ke ntse group mo na WhatsApp-ong ya batswadi ke ntse group ya bana di-challenge tse e leng gore re kopana le tsona re le team re di fitisetsa ka mane ka batswadi gore na re bone gore na re di lokilokisa jwang batswadi ba rona ba supporta mono mo e leng gore ga ba jwetsa gore la tseba gore ga ke sebetse ke motho wa kgwebo and-e ka nako tse dingwe kgwebo ga e tsamaye hantle batswadi ba kgona go romela ditšheletenyana mono ba kopakopanye ba bone gore na re fumana bolo jwang ba bone gore na bana ga ba ya ba lo bapala ba fumana bo dijo jwang jale tshehetso ya batswadi e bo ke yone e botlhokwa le go feta e bang le ga re sa fumane ditshehetso go tswa ka communityng bathong ba ka thoko kapa di-campaigning kapo government-eng ya rona batswadi ga ba itshwaretse ntho ya bona ba itswetsitse gore re tlo dula re tsheditse motho eno ntho tsa rona di tlo tsamaya hantle
0: ke a utlwa gaitsedi yaka mamedi metsotso ke shebile e yamane go ye metlhano pele re fitlha goreng ya borobong 079 758 5066 079 758 5066 ke utlwe gorena e be wena ke phetho efe e e leng gore wa e bona ya e tsagala motseng wa heno motlhomong go na le motšhatlhe a ko mogeletse ka lebitso go ka nnete ke the girl motšha eno o tlisa diphetogo motseng ona wa rona 079 758 5066

0: di tabatsana tsa hora ya borobong di fella mona bo ra mamela tabatsa botletela tsaletsatsi ha hora itlabele ya le shume
1: ere go le ba holo hletsi etse mohaladi ka re ba laita ba tsa hora ya borobong mame di hlewa hlaloso tla ba leteng hape hore nya le shume a re ballatsa o qetela tsaletsatsi ke mogahlalo wa re mmoho wa ke mogahlalo bobedi wa lenano la re mmoho re kena jwa le go la thuto la tsa mahlale le technology mme ka jeno she hle re shebile tsona tsena tsa kasi to kasi campaign mo ileng hore re na le mo edi le bitsona hae ke mayor mamedi ke executive mayor ntate Gregory Nthathisi kwa Bloemfontein ge ke re tlo utlwa rona ebe ke difetsa re tshwara sentsona bosumbona etsa bonnete ba go ha fetoke ditaba tsena mo ileng hore nano lena la science and technology o letlisetswa ka motlotlo ke SABC education mohole salga kwa no hole sedi FM enriching minds enriching lives Thandi Tshabalala ke yena mohlophisi wa lona voice note nomoro ya 0797585066 0797585066 re tlo buisana jwalo le majoro Nthatisi ke tlo dumela hle hore o ka fana ka tshwaelo ka po wa fana ka potso empa ke ya kopa mamedi hle ha re botseng hantle ka boitlhompho re sebedise mantsoe ya hantle ke a tseba ka nako tse ding ha re bitsa batho ba mofuta ona ke mane mo e leng gore maikutlo a tla fapana ka nnete ke a tshepisa ha ba le voice note ka reng ya kwana ke a e gaola ka fa jwa metsa ke a e gaola ka nnete ha re fe majoro sebaka re mo fe ntlhompho le potso efe o na le yona efe kapa efe mamedi hle ska bitsa mabitso a batho ska bitsa mega ya dipolotiki wena fela ke ena potsong o e botse hantle ka hlompho re tsebo fa majoro sebaka sa hore a gabe potso ena fela happy le ke tlo buisana le ena mamedi ha ke batle tshitiso ya letho ere ke tla fela ka mona ka mabenkeleng ha ke gutla mabenkeleng re tlo buisana jwalo le majoro
2: Tsatsi la rona la tsalo le maemangalwana a tolleileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka di 750 grams tsa pedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 99 randa. Le di jumbo pack kapa di value pack dife kapa dife tsa pedi tsa maleri kapa di pens tsa Huggies Dry Comfort kapa Huggies Gold ka 299 randa fela. Di fumane ofisela ka di 6 tsa September. Ke teka major league birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
1: A ke nete mamedi me so so ke robedi re fogaletse hore ena ya borobong majoro ke o amohela tshebeletsonyo le sedi dumela
3: dumela mosadi dumela le ba mamedi bao
1: o phetse hantle mongaka
3: ke iteka ngwane sentse ke le ka ntse ke ya o dumule tlase fela ke phetse
1: ke a leboa majoro le gona ka nete hlakogile nantsa re phetse hantle ke o amohela tshebeletsonyo le sedi ke ntse ke hlalosetsa mamedi hore ka jeno re shebile taba ena ya democracy across distance re shebile tsela e o masipala o sebetsang ka temetseng ya rona nano lena la gona la kasi to kasi campaign tshebeletsong ena ya le sedi majoro ha re ke re shebe metseng ya mahae hore na ebe mohlomo ka ba le seabo jwang go etseng diqeto tsa masipala
3: Hona le ntla ena e re sebetsang re ya meeting ya maheng e bitswang IDP ka pa yona o iteanya le batho ba rona ulo hlo mamisa ditlhoko tsa bona le rona e be matata ba shebane le rona ke yafe bo holong ba taba maheng o tla thola hore ha o ya re sokola ka ditsela tse lang hore di tsama le dikgola tsa metsi a dipula dina ene bongata ba tsona thola hore ke tsena tse leng hore ke tsa grabo le tsentsweng ka lehlabathe le majwanana a ileng re a kenya tseleng o bo thola gore mahaeng kwana e nngwe ya dintho tse sebodisang haolo e ba taba ya metsi e leng gore batho ba rona ba le ditlhoko tsa metsi jalo ha re etela mahaeng mono re thola gore ne o na le mathata a tshwanang le gore re dule fatshe le bona re tlhomamise megatlo e leng gore ka tlasa le councillora bane mahae a mang le a mang a leng teng a ba le macouncillora a ona a e leng gore ke ona a tla re thusang gore ba sebetse le dikomiti tsena tse bitswang gore ke di-ward committee gobane mahae a arotswe ka di-ward jwale ba tla dula majwana le bana ba kgethwang ba banka ra ward committee go tlhophisa gore IDP e fitlha ditlhoko tsa batho di tswelele ka pele re bone gore na a re kopanya ditšhelete tse re bang le tsona re thusa jwang mahae moo metsi ditsela haolo le di gore gore mo ileng gore o tolo gore re tshwantse re le gore bonyane re fane ka toilet tse leng gore di gona re di fane ka bophelo bo botle ana maemo empa ke batla gore kere mahae a rona ha a mangata ha kalo o tswana le ya diclose tswana le bo Eastern Cape ka pa KZN re ntse re na lona mahae bo Limpopo jwalo mo ileng gore na le mahae a mangata ke Thabantsho mo ileng gore ke ka tlasa tsamaiso e ne le ya Bophuta Tswana pele o tla tola rona le mahae a mangata a ileng gore a batla a siasiana ka tsela tsa mathata a nang le yona fela re a finyelela mme re a fitlha re sebetsa le batho ba rona mo go na le diphoofolo gape tse e leng gore batho ba rona ke ba itumelang le ba na le diphoofolo jale di re kena re le mmuso re le masepala re kene re le mmuso re le mmuso wa bogareng be re kene re le mmuso re le mmuso wa national o bona gorena ntshetsopelo e ka bang teng magaeng mo ke e tshwanang lefe e tlhokagalang e tla thusang batho ba rona o pele
1: ke ya utlwa ntate ga re ke re shebe dikomiti tsa di-award rona e be tsona motlhomong re ka re na le seabo sefe go maatlafatse mmuso wa tokologo
3: di-award committee ke tsena tse e leng gore di kgethwa ke bona batho ba rona motseng mo di sebetsa ka tlasa masepala di sebetsa le lekanselara la rona ba kopanyang ba na le odula majwana ba kopane tlhoo tsa bona gorena ga e le magaeng mo e be ke eng e tlhokagalang e be ga re fitlha re romela bo bomba baetapele ba rona ba ile bolo nonyang maikutlo a batho ba rona jalo ka IDP ka be e fitlha e bontsha gore re gaelelwa mona re ka fitlha mona re finyelela mona a batho ba rona ba qeta go beya ditlhoko tsa bona tafoleng jale ward committee ga e sebetse ga nngwe fela e kgethwa go ya ka ga o kgethwa bacancelara le yona e be teng e be e dula e ntse e itianya le batho ba rona e sebetsa le lecancelara la rona gore batho ba rona maikutlo a bona a seka salela morago le gona gore a finyelele ka nako jale nakong e kgolo le nyane batho ba rona re rata gore ga ba kgetha di-ward committee ba ke ba dule go duma batho ba e leng gore tse ba bone ba tla le batsi e leng gore e tla thusa gore ga o tlhoka o tlhophisa ditlhoko tsa bone ga o etsagale gore motlhomong dintho di salela morago kapa o thole gore re tla batla gore go be le ntho tse fetang bokgoni bo ka bang teng ba mmuso ka thusa batho ba magaeng fela di-ward committee ke tsone tse ngwe di ka setlhogong gaolo gobane di dula di le malapeng a batho di dula di le ka ra setšhaba dithusa le di-family tse e leng gore di ba le mathata ka ra motse ke tse dingwe tsa komiti tse kgolo tse rona le tsona ka ra di-ward tsa rona magaeng kwana ausi
1: fela ga re sheba majoro e be re ka re tshusumetso ke efe e leng gore baagi ba na le yona ditekanyetsong tsa masepala
3: nthong e kgolo la ke sho gore ditlhoko tsa batho di batla di fapafapane empa go na le tsena tse e leng gore di batla di tshwana gagolo magaeng re ke re tsale pele ka gore Freistata e na le mathata metsi yona ka bo yona jalo ka ga e le tulwe kara metsi ya rona ya South Africa re mpeng ya lefatshe ande mo na mo re leng teng noka tsa rona di batla di fokola le matamo a re nang le ona ga a kweletse metsi a mangata ga kalo a e leng gore re a tlhoka ke ka goo re ileng ra bona gore re mpe rekere re bue le mmuso o mogolo wa rona wa palamente gore ba re thuse ka gore ba re tholle metsi a pipe e ne e tlang elwang e tswa garipi kwana empa pipe eo e tlong ka nako jare ke ka go bonang re leka gore re go be le metsi a bang teng e golo ya dipetleso tsa rona re leke gore re tlhomamise le ntho tse bitswang bo di-borehole jalo gore e re ga leceme la metsi le fitlha le ba teng di-borehole tsa rona e be ba tsone tse re thusang gore di ema šhaba sa rona nokeng gore metsi a dulang tsa letong bae metsi ke bophelo mme godima moo e be ba tsela ya gore batho ba magaeng ba tshwanetse ba be le tsela ya gore ga o sena ditleliniki ya o finyana tsela e be tsela e leng gore e finyeletsa batho ba rona gore ba fitlhe ka nako mo e leng gore ba tlhoka ditlhoko tsa bophelo bo botle gona le gore motlhomong ga beile go etsa ntho tsa bona tse tsamaelanang le dipasa ntho tse tsamaela tsone tsa bo disasa ga e le gore ga re ga o finyana le mo e leng gore re ka fana ka ditshebeletso tseo go be le tsela e bitswang mobility yona transporto kapa tsela ya gore batho ba rona ba finyelele ka nako so re dula re sebetsana le ona mathata ao e leng gore o thole ditsela di tsamaile marogo a senyeile tshwanetse dule ntse re thusa gore batho ba rona ba kgone go finyelela empa ga re ka ba le tšhelete e ka utlwagalang ke nagana tse ngata tse tshwanang le bo ditleliniki le tse tshwanang le bo hona dikolo le tseding tsa tenga di sa sebetsa thoro re bana ba feta ba tsontse ba finyelle ba e di university ntse tsana le tseo re ke re leke hore re a he mo ilong re bana ba dikolo ba thola ntunetse ba di tsa di geometry mo ba dilang teng ana pela sekolo ba ne ha te ke engwe ilong hore re sebedisa di base mahayeng ene na go nge gorulenyane bana ba fitlika na go sekolong so di people tsa rona di batla di lenga tanyana mahayeng mara ke di pepetso tse long re di matsona re sebetsa le batho ba rona gore bophelo bo dilontse bo le teng batho ba rona ba kgona go thola tsore pele
1: re ya utlwa majoro jwale ha re ke re shebe ena ya megalo ya boetapele ba setso rona ebe yona mohlomong re ka re e ka sebetsa jwang le masipala
3: boholo mahayeng hona le aholo tulo nge tshwana le thabantsi go batla gore ke checke dilo dumelo ba ke yona ena le baetapele ba bangata ba setso hona le marena le marena na a ileng gore hona le morena le marena na ileng gore a teng a dula metseng ya maholo ena e mahaeng ba ileng gore boholong ba nako ba tshwanetse ba dule ba ntse ba sebetsa le makanselara a rona go fetisetsa mathata a ileng gore a shebane le batho ba rona ba tshwarane ka matsogo nakong e kgolo le nyane borena le boreneng le mmusong go na le o baletse la gore go be le dikoketsano tsa gore tshebedisano mmogo ga e be ena e batsi e batlang e tsepane ke ka go qeto rileng ranka ke ya gore ga re kena mmusong o kenang o mošwa o re tla thusiwa ke province re leke gore re thole gore ba magaeng marena a rona magaeng a be le kemelo ka gara councelara ba kgone go tseba ka gara council ba kgone go tseba rona ga diqeto dinkuwe tšhabeng se e leng gore se ikarabelela ka tlasa bona ba kgone go fetisa diqeto tse nkuweng ka nako le gona gore marena a rona a le metseng le metsana eo e re nang le yone maikutlo a batho ba e leng gore a tla ka tsela e tsepameng e tsamaisiwang ke borena re finyelele mathateng ao ka nako bane tshebedisano mmo yo ga e le siko go ba le bothata bona ba gore jale re qetelela re sa tlhole re fa tshebeletso tse feletseng tšhabeng sa rona kapa re sebetsa ntho tse e leng gore ga se tse e leng gore di tsamaya e le maikutlo a setšhaba sa rona ka tlasa borena gagolo jale ga se boipilotso fela bonneteng ba taba kore re kene lenaneng kapa gana tshutshumetsong ya gore re ithole re ntse re na le marena rona dula fatshe le bona re bona rona re bontshana tsela ya gore na tšhaba sa rona re ka se fetisa jwang le se e leng gore se ikarabelela ka tlasa mmuso ya bona e leng teng metseng e leng gore na le yona ga o lo ka ratla ka tlasa tabang jolo ka ke bua gobane borena bo bongata bo tlakile gantle gore bonneteng ba taba metse ya rona e ntse e le ka tlasa tsamaiso ya marena na a e leng gore a ikarabelela go morena wa thabantsho barolong ba seleka
1: re ya utlwa majoro ganyane fela monga katlhe re ketla fela ka mona ka mabenkeleng ga ke gotla mabenkeleng re tlo tswela pele ke kopa fela majoro a se ka beya mogala wa gae fatshe ke rekise e re ka morago go mo e be re tswela pele mamedi metsotso e amane go ye lesome le metso robong re fogeletse gore ena ya borobong e re ketla fela ka mona ke gotla
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Lesedi FM ke molekwa. Raso e ipabolang ka makgabane a puo ya Sesotho.

0: ya mmuso wa lehae?
1: Boholong ba taba ha o ka checka hana a re se re buella ka tlhakoreng la mangaung, re na le boetapele bo e leng gore ke ba di-traditional leaders ba e leng gore tse dingwe tsa dikarolo tsa lefatshe la rona le ka tlasa tataiso ya Thabantsho le wela ka tlasa borena. Jwale re keng ra kena fela be re se re batla gore re iketsetse boithatelo fatsheng la bona kapa le gona tšhabeng se e leng gore ba se tsamaisa. Nakong ye go llenyane re tshwanetse re ipentse re le ka setlhong re ba re dula majwana le bona re lo utlwa rona ha e le gore batho ba leng teng re ka ba thusa jwang. Tshebetso eo ke tshebetso e leng gore e tshwanetse re ke re e hlwekise e be e leng gore e thusa batho ba rona gobane ha o ya o shebile ka hara metse ya rona phapang e bang teng ya gore ba bang ba dula ditoropong ba ba dula metseng metsaneng ba bang ba dula e le batho ba e leng gore ba etela ka hara Thabantsho ba kgutla jalo mohlomong ka bolabohlano jalo ba kgutlela kapa dikgwedi di fedile. Ke batho ba e leng gore bonneteng ba taba kaofela bona ba wela ka tlasa masepala empa ba ntse ba le ka tlasa borena. Jalo tshebedisano moo eo ya gore re dule re na le borena ba rona le go bo hlompha le go bontsha gore ha re no inkela diqeto fela re tla dula nako e kgolonyane ntse re na le bona ke engwe e tlhokelang gore re etse e ne e batla e fokolang ka tsho bonneteng ba taba mo e leng gore borena ba rona le bona ka nako e fetileng o thola gore e ka re ga bo a tsitsa wa tseba boreneng go na le ntho tsa teng tse e leng gore di sebetswa ke marena le marenana fela kapa ntlo ya borena tse e leng gore keng ra ba rakela mo na lapeng mona go ne o sola ntho tsa rona le dikgoto ka gareng kae kae empa rona re le masepala ga re dikene re sebetsa le bona di sebetswa ke province obane traditional leadership e qala go thola tataiso e leng gore e tsamaisiwa ke province rona ebe re bana ba e leng gore re kenya ntho engwe le ngwe e dumelanong tshebetsong. Jwale ha e batla e qaka jwale e batla e re khutletsa morao bane bonneteng ba taba ke ke rata gore ha re sebetse ka tsela gore go tsepame ga utlwala go ya pele ga re kere nthong tsa magotla dinyewe rona ga gona mo re kenang teng re tshwanetse re sebetse re le masepala gore motse wa morena kuo tlhomphang kenang sa mo buang le marena ba lefe tokelo ya gore le o bua le tšhaba sa mono nakong engwe motlhomong le le bona ga o tlhokala gore ba teng ba le bulele ditsela le kgone go bua le setšhaba le se thuse ba lejetse mathata a bona re sebedise budget re nang le yona re kenye ditshebeletso tse e leng gore di a tlhokala mo so ke tsela e batlang e le e rona le marena re ka sebedisanang ka yona nakong e kgolo le nyane motaung wa eso.
0: Re a utlwa majoro jale ga re ke re kene tlhakoreng le la technology re ke re sheba rona e be mohlomong technology yona e thusa metse ya mahae jwang go ba le puso ya masepala gona masepala wona o sebedisa disebediswa tsena tsa technology jwang go fihlella metse e hole.
1: Okay, technology e batla e le karolo e batlang e phahlaletse haholo empa ke batla qala pele ke re go ya ka thepa e re nang le yone ya masepala e sebedisanang le technology jalo ka di-equipment re a kenya metseng le metsaneng ya rona e sebetsane le ntho tse tshwanang le bo ditsela e sebetsane le ntho tsa bophelo bo botle e sebetsane le gore metsi a tlhwekiswe e sebetsane le gore maphelo a batho a ithole a ntse a tshwana le batho ba phelang ditoropong empa go na le ena e re e bitsang artificial intelligence kapa yona IT tse dingwe tsa tsona. Jwale re leka gore bana ba leng magaeng le gona magaeng moo go a tlhokala gore ba seke ba ithola ga ba batla go etsa ntho tsa motlhomong o kena sekolo kapa go etsa bo di-research go thola gorena e be go etsalang ka gara mangaung ka gara South Africa le gore na menyetla e teng ke efe technology e batla e tatile ke yone ka o fitlhetsang gore o ka thola le i-applyela mosebetsi o ka thola le gore motlhomong o tsebe gore tsebe o nang le yone e tlhokagala kae kapa tsebe e tlhokang e tholagala kae. Jale ga o atometsa technology pele batho e batla e le yone e thibelang lebaka la gore batho ba seka ba ithola ba sokola le gore ba seka ba dula ba le morago nakong e kgolo le nyane. Jale ke mona mo e leng gore re nkile qeto ya gore re le masepala re tla tshwana gore re gule nto e ne e bitswang di-Wi-Fi metseng le metsana ya rona gore batho ba rona ba kgone gore thekenoloji ya bone ba nang le yona jalo ntlhomong ye di-gadgete tse tshwanang le bo di-computer kapa tsona di-cell.

0: This I wanna be your lover. Mamedi metsotso e dira hantle e mashume a mabedi metso e mehlano pele ho hora ya boru ya le shume ke ne ke le buile ke ne le nkamane sentse ke kena na go nya gwebo re kue ke kopane le bana ba magona tsohle se ga sa disiki magopola batho ropo ropo ropo ropo
1: ropo mogiana ke magona tsohle se ga sa disiki magopola mogiana o gopola batho ba go tsing batho ba go kula batho ba nang le mathata ga bana ba gona tsohle ba swa pateng tse tse tsang magona tsohle ke mogiana o nyirelang tsona sa sa mmele haholo o hlatswa madi o nthusa haholo ka masapa a otlang le otlong wa mesifa o nthusa ka bothata ba o tlaongana o fokotsa lemedi le lengata leswakwalela ga seki o thusa le ka bothata ba letlalo la go thekola le bohuruti o thusa ona le bothata ba mathota a ditshwenisa mafu a dikobo mogiyanana o ntsha sesolenyoko sesose ketona se ntshang se kristang se e ba jelang bokikinyane o thusa batho ba na le bothata ba mofetse kantsa ka mefuta yotlhe o thusa ka o beya tshwete ke mogaebolate tsona di diatla tsa taolo mogiyana a magona tsotlhe o thusa batho ba na le bothata ba sedio diphio mosetsi o itaolang mogiyanana o thekola magopo a tswang ka botweng a ka ntlha le a ka gage magona tsotlhe ke mogiyana o fodisang lebanta le tlhetseng yotlhe mmeleng mola ka fela lebanta le ne ba palo ya maobane mogiyana ona o fodisa mathota le ditshwenetsa mogiyana ona o lwantsha malwetse o tlhate mmeleng wa gago go tswa monaleng wa botho wa tswa se o yetse o fodile mogiyana a magona tsotlhe o thusa batho ba tlelang ke maoto batho ba nang le botlhoko ba ka sefubeni o thusa borile go ba e dinakong gantle o fodisa bothata ba sinumi ditlhoko dipaini o thusa ona le bothata ba tlala le popelo o thusa gagolo ka go thekola matho ba a seng a sa phekolei o thusa bogolo le bontatemolo ka mekokotlo e bosoko diphalagolo le batho ba nang bosigo ba sego ba le ba thisea magona tsotlhe a lwantsha bothata botlhe bo kampeng o se o bua ke ntho o sa etseneng ore ke o kura kampeng e bapale sebedisa magona tsotlhe se ga sa reti ke boetse ke tshwere magona tsotlhe a e care ke mogiyana wa matlho o lwantshang matlho a e seng a sa bone matlho a llang matlho a setseng melaka matlho a rutseng ae a tetatone se le bofaletse o se o sa bone gantle mathata botlhe a pano nka mogiyana wa magona tsotlhe a e care sedilonga di sentse se le teng ke mogiyana o fodisang maqeba maqeba ka mefuta otlhe maqeba a dipalese maqeba a bakwang ke mollo maqeba a cancer batho botlhe ba tshile pana le bothata ba dipalese le maqeba ano ba kene mo ono mogiyana wa ntsego o ntse o le teng mogiyana wa dikatlhao le masonono ke bua ka mogiyana wa tšhelete mogiyana wa ntsego o etsa dintho tsotlhe ditšhebe wena o le mongwe ke mogiyana o tlosang senyama o tlosang masonono o thusang go fumana mosebetsi o tlosang bomadimadi o bulang tsela tsago sesepa sa mkele sesepa sa motlalo sesepa sa dikatlhao le masonono sesepa sa dinaki sesepa se tlhatswang senyama sesepa sa masonono se se tlhagolo letswai la ntwabe letswai la mosala letswai la tšhelete letswai le bulang tsela tsa gago bamamedi letswai le la ntwabe o a foka ka lona lapeng letswai la ntwabe o tlapisa bana le bula tsela tsago le businesseng ya gago letswai le la letebelana ya ditshila letswai le tlosa senyama letswai le la le tlosa masonono letswai la ntwabe le bula masoba letlhalo la gago letswai la ntwabe le phomotsa batho ba tlhokang bogogo letswai la ntwabe le fodisa segame sa masapo letswai la ntwabe le theola stress letswai la ntwabe le a kgatholla letswai la ntwabe le fodisa bogobotsi ba maoto le o thusa go ntlha monate ka dikamogeng letswai le la bomaatla bamamedi le ge ke letswai la ntwabe le etsa meka le letlhalo ntho di tsamaya gantla o sebedisa letswai la ntwabe letswai la tšhelete letswai la letlhalo letswai le fetolang bophelo bago dinomoro tsa bone ke 064-982-0967
0: Dr. Makwaki le bile busibu bo botle.
1: Tangi le bile bui.
0: Hasimo o hemo fuke. Mamedi ire ha ke tloa ho Dr. Makwa wa magona tsohle metsuzu ile e mashume a mabedi tsena pele ho hora ya leshume ke ho putse fela tshebeletso ke ena.
2: Tshebeletso e ratwa. Le sedi FM.
0: Tshebeletso ke yona e ratwang le sedi FM. Mamedi ire ka ha re ya ho re nya le shume me go tlobala tsa ho qetela tsa letsatsi ditaba ka mora tsona he ibe re kopana le moeti wa rona bakeng sa sengolwa sena yena ke moloko Arthur Mabitwa ke re tloshe bana le the empty cradle ke lieto la motheno na la ho hloka thari ge ke go tlwana o qeteletse bile a bile le mohopolo wa ho kangwala buka ile ha hloka ho fitisa molaetsa o feng wa leeto lena le yena bileng ho lona le boima le dihoboso ditsheollo tsohle tsa fetileng ho tsona re tla di utlwa ka molomo wa haeseng wa motho e mong sengolong sena sa haesa sengotse mamedi haebe ke hona bulelang sealemoya sa ho dumelatlhe ntswa ke ke nna monga lebitso ge ya horeng ya leshome le nang le metso e medi nna le wena
2: re mmoho le ntswa ke roi ka dimotlong haele ya robetsenyana ke bohlasong ba hae
3: dijo ya batsi mono
2: Lesedi FM ke molelwa.
0: Lesedi FM ke molelwa ya go dumela ka nnete yena kgwedi ya phato ya go dumela ka nnete a cha ha ke lebe totobe ka nnete we aha ntho o thaisa ke sebeletse santsane leng se re tsenetse ka nnete ntho a sa sebeletse se ka dula o senyana go mono bane ka nnete ke le fatseng le bang re a dingwe ho lona go re re la dimilo ba ha phala ila ho thutshene go ba le sebeketse thago tsena fela o tla o tsekisa ma e ba motho monontso ga ke ha ona mothatse mang ho sane le motshwaretse ditaba tsa mofuta ofeng hona le dintho tse o re kopanang le tsona tse bang ya re thefula maikutlo mmeleng o bo utlo ga o sa gona hona le maemo a mang a hlokang manganga e hona le maemo a mang bophelong a hlokang o kobe motho a manganga e seng ba manganga o bana o shatile fela o shatela ntho e sikwa o be manganga ho ntho e batlang ho ifihlella hore ka Kresta mpha matla ke tlo e etsa ntho ena I can't give up now yeah

0: Devil is a liar. Devil is a liar. I refuse. Oh, Father, Father. I can't give up now. I sing mo se ke le teng ka nnete ha hona nka hla ka thinya ka fella hona mona. Ke mo sebedisa manganga teng man ha ba ile diteko tsa Satane se ka ba fellwa ke mahla. E ba manganga o fikela mo. O re ke a hana. Ha ke tlo fela matla boemong. Hona e ka re ditsuko tsa ne ba le ya utsukutle ba le ba thola o satala ditse molala o tile. Mo re no ke a hana. Ke a hana. Ke a hana na ke a hana tsa ma fela.
1: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo kgomo. Se teaching in sa ha sa mamorato.

0: di tabatsana tsa ra ya le shume e bile letsa o ketela tsa letsatsi di fella mona mamela tsedi mosano seng horeng ya bohlano koko
1: Kile buile haholo mentsika o go be hantle metsotsong e mehlano ka mora hore ena ya le shume jwalo ka la hla itotobatsa le o ihlakisena taba tse latelang tsena di horeng ya bohlano ho sane ho se tsena ne le tse phethelang letsatsi ke metsotso e tsiletseng ka mora hore ena ya le shume mo khatlelo wa bogago wa nanao la re moho ha ba ke hono bulelang ntswa ke nna monga le bitso ya horeng ya le shume le metsumedi le nanong lena la re moho le sedi FM ke monlelwa metsotsong ya ne le shume re tlo kena ho moeti wa rona ka nako yane ya manollo ya dibuke ke re tlo buisana le yena hore na go tshwaretse difeng a fefa mabitwa go utlwena taba tsa gae di tshitlile go kae re ke ye ho yena ka mokgwa o batlang o ikgethile tjena ke batla go bona fela gona ntho tsa ka gana di ntshupa go kae bakeng sa gore ke kopane le yena he ebe jwale he ke phura le shetla ka taba tsena tsa rona go utlwe o go tshwaretse difeng ngwanna weso jwalo ka ha ngotse buka tjena ke leto la ha ilena jwale ke hlalose ke re seso se monate ha se ngwa uwa ke monga sona se monate ha se ngwa uwa ke monga sona ke la tep ke epineng e monate ya Celine Dion Call the Man

0: molelwa
1: niti lenana o lena ki kila remoho molelwa wa ka molelwa wa ha o molelwa wa sechaba iri kitle ka nqina o tse ha re bua le batho ba bitswang bo avefa ke hopola dibinetse kholwa moloko dumela wena ngwane so phitse bangle
2: ke phitse handle hle ke le ba ha fomonya tla o dumela a o tsintwa ke le ko station le ba tshele tse ga ofela
1: ke ya le bo ha o bile le letsiagi le bang
2: ke bile le tsare le matasa tasa mara ha o ka mohau ke le tsere ha e re phomotse
1: eh ya hle le gona ga wa moela tshebeletsong ya lesedi lesedi ke mollelwa o tsebe le ho sana o feta kae o sontso le mollelwa le wena wa llelwa ha ke re kene ditabeng tsa rona re tsebe ha re bua ka moloko a verse a mabetwa ke mang re fe ka yena hobane ke dumela hona motho a tsebang motho yena ho feta wena re ka nna ka nahana ga o tseba thi re ntse re fokotsa ka pare ka eketsa wena o tlo re fa tsona di le jwalo
2: ke a lewa hle a o sentwa ke moloko a reta mabetwa ke ngwanyana a nnang mo Limpopo komo kopane ke township ya ni mo Limpopo province na from the age of 4 o fitlhela ke fitla matric ke kene boarding school ya 1 ke from Renens Catholic school a ke tsirwa ya tsadi ya ntse mo and then after boarding school ha wa moloko a ikela university a complete le pampiri tsa higher graduate and then moloko o iratela o travel le ba gwera every 3-4 months moloko o ithatela campi moloko o ithatela go bala dibuka any kind of buka nngwe le nngwe ya mogomongwe any and then moloko o ithatela go bala le kwala moloko o tlhanyana rutang le bana chess mo makešeneng o thola bana ko dimakešeneng ba eme ko di-spaza shopong ya ba gore ga itlo ke di rute chess le spelling go spela the grammar mantse a sekgowa ko sekolong and then moloko ke motho a e leng gore o na le 45 ka kgwedi ya before part of July ke tenne full 45
1: sure alright ke a di fumana ba letaba tsenana ebile so ile a tlhalosa boholo ba nako ngwena a nang a kena boarding school tšhela o ne o sa tse mabaka gobane ngwela batswadi ba buisa mono o itlhalositse buka e teng fela pele ke tlo kena bukeng mo moloko ebile ga o o ka mo go na le mosebetsi mmoo le gona ke technician ko ga moloko motlhomongwe ka nna ba wa tseba kekere senemise tse sa tlalatlalang o tshwa gore batho bano ba tsebana go feta bo Mokwena bo Mofokeng ba bangata bo Moloi fela ga motho a ka re ke moloko kapa moloko go wena ke lebitso kapa ke seneng
2: moloko go nna ke lebitso
1: ke lebitso
2: the black family e ke tracer background ya ko gae moloko ne e le sefane ka ntate mogolo wa ntate mogolo
1: okay
2: then ko pele gentse go tsamaiwa dilo tsa gale tsa di resettlement di apartheid a ke itse apartheid ke eng ka
1: kgethollo nakong ya kgethollo
2: nakong ya kgethollo ya ba gore ge ba ba kwala ba ba fa manna e ba difane ba bangwe difane e ba manna mara moloko ya ko gae ko morago kwa ke sefane le batho ba re beng gaufi le bona as batswala ba eng ba bangwe ba sa sebedisa moloko as sefane but rena re sebedisa ka leina
1: ke a utlwisisa o ntse o tshwana le gona mpesi ena e leng lebitso la hesoo ke tswalwa ke lebitso la e ne le lebitso la ntate mogolo e leng mpesi motloko bale o se reng ka gona re itisa ka ntena ke utlwa taba ya gago gantle moloko e re pele re tlo ya gole gagolo le wena re kena ditabeng tsa gona ke tlo lokela gore ke fetise mabenkele ga ke gutla moo re qoqe ga monate go sena letho le bang le ka nna la re ema ka pele re qoqe taba tsa buka ena ya gago leeto le ena la bophelo ba gago le mo le kadileng teng ke tsho ke tlhaloseditse mo mamedi ke ga ona motho ya bohlokwa ya molemo ya ka ga tlhalosetsang ditaba tsa leeto la gae go feta monga tsona motlho mongwe gona re tlo batla o di eketsa kapa re di fokotse fela ka ga leeto le ne le tsamawa ke wena o tlo go fa setshwantsho se tlhakileng gampe ore ha re bona moloko yeno wa ka jeno hantle ntle re mo shebe na o natswa kae o hotse kgolo ya ha e bile efeng a kopana le diphephetso difeng ho fitleletsa o so utlwisa o so ka ba le buka o e ngolang fatshe mme ka buka ena ke a dumela go na le molaetsa o ne o batla go fetisa e le go fetisetsa go batho ba bangwe gobane le bona ba ntseng be bangwe ba fetile leetong la bophelo bo tshwanang le bono ba gago ntshwakele fela ganyane moloko re tlo fetisa mabenkele a re gutlwa mone re tswele pele ga tolaga mamedi ere ke tlae ka nqena ka mabenkeleng ke gutlele ditabeng ga ke gutla fela mabenkeleng mona fela gona bale metsetsong ena e mashome a mabedi ka morago re ena ya lesome ge tlabe re fetisa kgwebo he e be re gatela pele le moeti wa rona ka ditaba tse ba nna le ena ge kopane mmogo ka tsona e re fela ke gate konopo e na ntswa ke ketla
0: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya tlen

0: ya ka hara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena empa
1: ha o pale ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time. Reka castlemilk.kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa, B-Sharp, ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

Lesedi ke mollelwa metsotso e le shumele metso imedi Ntswaki ka mora ho ra le shumele motsolomong e bile e le mogahlelo wa ho qetela wa lana o lena la remoho ho fitlela o reng le shumele nan le metso e imedi ya yo I will survive Shanti Savage.

0: bomamputi ba belana ntho tsengata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label Birria semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
1: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka

0: Insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM. A ke mole.
2: Mamedi metsotso e mashume a mabedi motso o mong ka mora hora ya leshome le motso le mong mokgatlelo wa ho qetela balanano lena la re mmoho o dutsileng tswa ke motlong Lesedi FM. Mamedi. Tsebohlokwa ke kwa tseba di dula di tsebohlokwa di fele tebele ke hore ka di tshu itlabe e le laboga ga etswa ile laboga go diesel e tlonyoloa ka 3.15 rand petrol e nyoloe ka 1.34 rand per liter diesel e lebeletse go nyoloa ka 3.15 rand ha petrol e lebeletse gore e nyoloe ka 1.34 rand ka laborago e leng di two jwale ke thaba tse botlhoko minister ya mineral le energy mong ha dikwete mantachu hlalusitse tabena ya ho nyoloa ha di tifelo tsena tsa mafura ho tloha ka di two tsa September 2026 ho ame current ya machaba le ya hae mona ka tsela tseno jwale re shebile 93-95 di tlane di tlonyoloa ka tsela e tshwanang ka ho lekana ho tlonyoloa e seng papadi bana besong kore ebile ka ba a ke tsebe ka ba tula mathe ka ntho e sikota diesel-e ke eo batho ba gase batho ba parafini ha ona ho bontshang ho theuwa huwa hodimo kwana he ke mane mo magwathe yana tshwantse ya bontshe gore ka nnete o itshepile perena o e theuwa bobe ho lebeletswe ditefelelo tseno tse tlang ho nyolwa tse tlang ho ama mafura theko ya mafura gase parafini o ka nahana ha ebe litha o ntse o ithola ka bokae ha e kenya bokalo batho ba modimo le kgale fela he ke tsona ditaba tsene re di fitise re le kumela tsona hore bana beso go go bophelo ke fatuku le ha ga fatuku ke re ya mokete e malemang a ithlakolang ka ona le ha ka te mong ba bang bile ba itlisa le molomo mona ba utswa fise mme ke go pa fatuku mona e mo batla go hlapa matsoa ka fatuku ya pompong metsi ma phallang o hlatswa matsoa lotlhe a o batla go hlakola matsoa ka fatuku fela o kuke re bophelo bo se re bophela hona ba le kore bophelo ke fatuku no ha re ba le ha go di feditse hona na santsa tshwere calculator re tshwantse be ka nnete le megolo a ikena fa o tshwantse go tshwere calculator wa qalela wa tlosa wa minus ha o go sheba nna ke o setse ka bo 20 rand ko go bophelo bo ka tsebe ke sa itsebi ko go bua re hama bua ka hama ditheko tsa dintho di phame megolo e dutseng ka lo lo kwa makoma kukwe ka ga o tlo go zwela molemo o segela fela ba ne chese le ho tloela ho tswa meogo ha re boele re di tlodise hape tsentseng di tsala na nyere na rona Afrika Borwa president Ramaphosa o kgethile ntate Leonard Lekgetho e le hlooho ya special investigating unity eling SIU jwale mohlomphei Leonard Lekgetho o kgethiwe le yena hloho ya unity ena e ikgethang etsang diphuputso mme mosebetsi ona o qala hantle ho tloha ka di 1 tsa September hang fela ho tloha ka di 1 tsa September e leng hosane monghadi Leonard Lekgetho e tlabe sentse le wa pointuwe kapa o kgethiwe jwalo ka head of SIU e leng special investigating unit in South Africa. Special unit sena se ikemetseng ke mmele o teng o ileng wa thewa kwa Afrika Borwa e le ho fuputsa botlokotsebe bo phahameng haholo na le botlokotsebe bo sikase bo thweng ke serious corruption jwale batho bana ba di SIU ke bona heba tsena he re tshepedi tswana tsena le me bang ho sebedisa molao ka tsela e sa nepa.

palang ke tseding tsa di institutions he jwele batho ba tshwana le bontate re getho he ba dinga ka hlohetsene ba tshebetse mabaka bo imagine ba fuputsa he batho bana he a ke go go bona hona le batho le bana ba ba di special unit di ba fana le bana ba ba ba ba, ba mautlwella o thole o ipotsa batho ba ntwe ba tsebetsa bona difatsi mona a go qale qala fela wa ipotsa ke mang ka ntanyile matsi da bana di ditsebe ho hlimo na o thoma ba botana di ditsebe he ke re tshepetse mabaki nga tjena bana ba ba ilata le motho ba ilata ho letla sokwana ke bona ba tla fupusa ba be mona ba re ha o ntwa ke yena mo ha ja di mama fatseng o eh mo hlomphe ke rata ho hlalosa ha batho bana ha batla wena o tsebe sentse ba ba entse dipupuso ha ba etse ntse ntse etsa ntente ba o botsa ba o jwetse ba tshwere bopaki bo feletseng ka wena pele ka mogo batho bana nang ha ba bua le shano motho o tla tla ba o sheba ka nkong ba ga ko mo bone yena ona na re bana mabedi kila ka ka yang ka pina tsepedi ka tatelano Beyonce All Night Shanti Savage I Will Survive

The heavyweight. Ditheuwe dikalene ngotla ditheola dikalene jwalo a di se hore nyane ya bohlano ho lena no la makumane o entse tla mathata moifo mono ba unke ba buise hore nyane ya botshelela ibe o thagoha le batho ka da twasa joni te valo ka mohlaisi wa lena no ba tsama le malaxine tla go opa le wena valo ba fitle ba o be mane ho reng ya borobong ho tholwana moletsane a tsama le mohlaisi wa lenana o ile maletsatsi sejake itlhabolle.

0: Kenji ya ka etsa go fere motho hape ke tsebe hebela nku ha ba ha so nku tlo ke go pa ifitla be ditabena tsebentsa ha hey ntwa kana ke fusi maleka ka mona ka magolo ko eng ka Heather Smith ke night shifting sebetsa hantle mama we need to be hala o my lalo ha re ke na le wena go jile ka tsamana tse peditse sebelwang ka mona ka Brandfort majwe masiu di go mo mentswa ki ke le a leta mosolwedi ka mona ka Peter Maritzburg Peter Maritzburg ntswa kana ke na le wena ke nna nang kitlomedi hala haleo hi Paul Ruxi mapolasing mona o mametswe ke mahlomola dumelang batho ba mapolasing sporo ka iwan ke le buile a holo ka mono ka protea sound re ke fitise kgwebo mamedi ke bone na ke khutle mona ntho tsa ka dinkisa ka he
1: Ipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole seabo sa 1 million rand betjha ka 10 rand kapa ho feta ho JetX bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong betjha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahaloto wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
0: Tshebeletso ke yone e ratwang thamsanqa motlong ka moka botshabelo ka disinkile boile tle a re borokodololo anthe o nobile o tshepile o gobala a legalo o gobala ba konkokele o no ibone ba mogotsi a ko eshebe ka mogomo mogotsi o gobala jwang ntate thamsanqa Edwin Snaidi le yena o o mametse a le ka mona ka oknika kanana ntswa ke go mametse thulane mo petite abang tshukile buile ha holo e be mona ho thwing he o thwing he kanta kutla ho thwing ka mona ke utle fela ho thwing ka mona how about eric okay una mpatle a hlalosa fela e ke re ke ba le ho tshwana le device re go tike nka fela o ntse o shebile kwana ke ke ikotse
3: mala ntswa kana ke mala mme a ke na lo yena ke na lo yena ke na night shift na lo yena ke tse go Cornelia ntswana tsatsi
0: a o matse go zene ke le bile hle mpho mogwalo Peter Maritzburg ke dumela hle Tabo siba ya mozolo marhela mohatsa ntele joni dumela haleo hai Jele thamsa nqa motlo nka botshabelo batlo ikarabella ha kere o go borokotolo uno itse o tla go bala ba mogotsi o re ke mogata a fela ntse ke kizwa training e matla ka jeno a ke mabaka utlwa halantsa tshwana le ya mang a kere thamsa nqa ke mabaka ntse nga tshwana le ya mang wena ngwane Yesu wena ngwane Yesu wena ngwane Yesu
3: Ao sintso a gile kae bo?
0: Ke tempa.
3: Mshimbo.
0: Ke tenda de.
3: Ke tshehlana. Ka Frankfurt.
0: Mhm.
3: Tshehlana masikeng ka Frankfurt.
0: Ei.
3: Ei. A tsa ro phile bona ke fatuku. Atshe. Kora bua ka o calculator. Bona o etsa dipalo ha o qeta o hola. Ei, ke mathata.
0: Oh,
3: nna ke. Ibleke ya tsheya o tsholwalo. Ai. Ntse ke qeta ho count hana tshe.
0: Ke siile bokae? A tsa ke di setse ga tsaya. Tsietsi ke tsietsi le wena e tla o tshwara. O tsebe le re tsa re be bohale ha le go dume. O ka fa o dumedise ka go di fela. O sontso go dumelang a o batlang.
4: Hello, Zinzaki.
0: Dumela ngwanetsa.
4: Ko mametsa 89.9. Ke ka tafa ka tla blofandeng ka mo.
0: Eh.
4: Hey, ka mino mna tlo Zinzaki, ka mino mna tlo ga tiba ke di noto tse nne ya Zinzaki.
0: Eh, ya ba o tshware di
4: shu. Tshabala ka blofandeng ka ngi Zinzaki.
0: Thank you, Shabi.
5: Ela sinzwa ke record.
0: Ele ele.
5: Ah monate, monate tsere ke Nelson Shabalala.
0: Nelson.
5: Haye ke qala ho jumpa bile Villiers. Empa no nna ke bua ke le tjena ka tsileng ka mona ke sa mathaka N4 ka mona.
0: Ee, ya ngwadi iso.
5: A Pitori nyana ke sa fita ka mona. A ho zile ka tsebe ho sentswa ka na.
0: Thank you Chabi. E u chabala lo mshengu u tokola nga mabuso. Hello.
6: Hello, hello, hello, Zwagi, Zwagi.
7: Hello,
6: hello. Zwagi, come and say, Katsebe, Zwagi, come and say, Kepakamu 88.40 megahertz. Kinalwana fikela waran zelza, ketela zela hita sponono.
0: Ah, papa, see
6: you. Hada kamananga jose. Thank you, Zwagi.
0: Thank you, Zwagi.
8: Re thaila so go ka go wa mpiso re thaila so go ka go wa
0: eh yabo
8: go sa ditaba eh ga ba go di mo ba mitsela so
0: eh
8: go tse ga ba ka ta unga mo
0: o tse o ga o re tanki e so go ka le go
8: madume ntwaki a ke tlo ka mona ka sa phone matati ntwaki mamelo EPTV ai di me radio mento aqui
0: thank you ba
8: tango
0: walkata ke
9: eh la roikat
0: hello
9: hotso
0: hotso
9: oh ananta tempesi batho
0: oh
9: aw
0: we
9: 12 o'clock ke mo ya rona u bua le Joseph Lensa panel beltfunte Dango ko
10: khotso mentswa ki
0: ko
10: tsheba ka 89.0 ke sompisa o ka ne ka ra N80 ka mona ke hla ha kurumane ke libile ka mona na ka Fixback a ke le bo mentswa ki
0: tama han ka khaitse dia ka tle o N80 mo ka mo ke shebile mo e motho a re go go bo fedile Matau Frankfurt Matau antine le shebile ba batho le ka ntile go betse kandete le robetse kana ku matau a le tsa ntse phokang a la usiwa ka tsika iketsang jwalo hle u fitlile ba mbuye mumbo matau mamedi ke le buile ha holo hle na tefelwa ke manane o hle masima ma ke le buile ka mona ka Philip Jones kone na tefelwa ke manane o ka o fela tshebeletswa le sedi nna le lona re tlabela re tiana ho sa sa hle o se ke wa fetwa ke manane o a ikgethileng a le sedi e ho sane o tsebe he ha re ya calendaring he ba re ke spring day jwale rona kgwedi ya rona ya basotho e sena twase ka di 15 tsa July di 15 tsa July ke se rena le kgwedi he ha ne re kwala di 15 tsa August o soka counter he kgwedi tsa rona di tsama pele se tsela tsa calendar mabe di ko rata ha ho lo utlwa ke o rata hona ko rata hure o tse ke batho ba thabile deni mo go mong ke le buile hle na tifela ri king ke lira batho ba re bona re thabile ntswa ke we feel good yipi yipi yo Oi, oi, oi, oi, oi.

0: irubometsotso ka mara hora ya le shimere metsimedi mama selesa di FM 87.7 southern o le ba jala 106.6 www.lesediafm.co.za mama re ke tlo rekisa ha ke qata mona re tlo tswela pele ha monnati ntle le tshitiso ya eng kapa eng ha e ba o kete ka letsatsi la tsolo ka jeno. Happy birthday to you. Geteka o bona tsenga ta modimo tla opate mahlong a batho ba sa batleng ho o bona o thabile. Ka nqana metsotso mashume a mararo ka morara le shobele metsimedi utla kena o qhuba busulo bona ba sa fete ba bararo. Metsotso nyelo shobele metsimedi hlano pele o hora ya pele re tshaba tse hlahelletseng ka mahetla. Re ke kise ke atla.
1: Jeno le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Pele ya pele basadi.
5: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956. Ba ile ba nka qeto mme ba re kgolekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananela.

0: ba le ponto wa selepo ho tswa ka gika
1: in the middle of the night
0: hashtag ha mamelwe
2: mosebetsing lapeng sepalangweng ho sa tsotelle hore o hokae lesedi FM lena le wena re qhuba bosiu ho lesedi FM
3: Kennedy re bo khuba ha monnate mo medipine ena e sa tswa fika peletsong ke pina ya lesego e bitswang ka gore ke e ke tshepile wena o bona le nngwe hape o tla utlwa ya bongani e bitswang ka gore ke tshepile wena had so much e teng kwano no mvula nathi e tshebeletsong ya lesedi wentse ga tshwere petseng ka o mamela sealemo ya sena sa lesedi kae ka pakae hotle mo eleng gore Umametsi ena tsebeletso o le hona teng jwale ke le dumedisa ebile ke le rata ka ofela le ba ithuti ba kenang ditsintsa thuto e phahameng ba mametsi tsebeletso le sedi ke se ke ka siya ba rutwana ke a tseba ba create 12 ba mametsi le sedi FM kana go tsena ba le dibakeng tse fapaneng ba itukisetsa jwalo ditlahlobo tsa magaola gang go bana jwale se re le godinya ya borobo mo batlang ngola teko jwale ba batla ngwala jwalo ditlahlobo tsa magaola gantse o ileng hore di tla bua ka bokamoso ba bona hore na ho etsahala eng ho etsahala jwang ka bokamoso ba bona ke nako ya hore o tlo tiise na he o tle o hopole hore seo se batlang na ke sefeng na se thabelwang ke wena seo se ratang ke sefeng o ko suthe metswalleng le menateng na kwa esa dumela e chaile le lona hle batswadi e banteng ba nga ofinyane le bona letse bonnete ba hore mosebetsi wa sekolo wa etswa kana kotsole kya
4: jeno le Master V rena le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials
5: Master V ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
6: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
5: Master, ke e fumana ho kae dili ena?
6: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
5: Ke tla etsa jwalo.
6: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
7: The truth can hurt you, or the truth can change you. What will truth do to you?

086 000 3084. 086 000 3084. Mo meriletsa ke nako ya gaotlhe, bosiri bo mang ba sa feteng ba bararo le ke lokise dintho tsa ka kwano, ke bona gore di ema ka moo di lokelang go ba ka teng.

0: 086-000-3084. Mamelo teng kwano mohaleng ha re monke. Dumela.
1: Pont.
0: Ozwa.
1: Ba ka nkhoni.
0: Ho sa.
1: Ehe. Ba ne ba la ke se a ke ba tsose.
0: A ke ba tsose ka bo silo.
1: A ke tsose mo khotse ngola mme le tsaba a le Brandstay.
0: A ke khobe bo silo.
1: Ee, ke khoba bo silo bo ngona. Ke khobe bo silo mo khotse mo isela a le wedela. Ona me ke tsetele ka mo le bo hin tumi a le Paris. Ke pa nwa na me. Ya khoba bo silo bo. Thank you madam.
0: Letsa tsile mona a tjoutwa.
1: Da si.
0: 086-000-3084. Mame se le seri FM. Tume.
2: Khotso ponto wa shileba.
0: Hujwa.
2: Hujwa na te hujwa.
0: Hamu nati.
2: Ki tsholo felo si dikelo mona mo tshabo mvel bob. Ke khoba go tshule si thati shahle makata. O bo melodi. Ke khobe bo tshule. Molebo hinto meng o dula tuma o le Paris. Ke tekele ka me mangata. Ponto wa selebo.
0: Letsa tsile monate o tloa.
2: Morena mpolo ke le wena. Khotso.
0: Khotso e ka tlo monate o di tumela le sedi.
3: Ke me la ponto.
0: Ke manka.
3: O bana molebo hinto meng ka tuma le Paris. Ke rata go ba o sile me a le tamaselo ke ka pita mareseke. Se se se se batla makgetha ka melodi Virginia me Esther Mangalo ka ver como ke le go unte tsa bana ba ntse ba ntse sa ke go unte ke le mo ke le ba ponto lo le o tsia go o mana ke le bo fibo mana ke mo tsena ke bo fibo me tsa go ba mana
0: a la tsatsi la wa mana ta utlwa
3: ke le go wa bye
0: bye bye mo me se le seri fa
2: ha ponto
0: ho
2: amna ke le ka maratua
0: amna ke mangai
2: e ba se ya ma ka ga mmeli
0: e
2: e ka se ha ke khobe si le nne ma ke de kane ka mo le ka bo long fantine ke bo khobe le ma bi nda le poka ko ho start ke ka thole ka tsidi di tlhele ka sebeke ya se ya ma se go go tlhonto wa ga do tonda di
0: le nna ke o rata Let's see the mona do.
2: Hey, thank you, Kelly.
0: Oh, Mamma, it's a civilist to air at all. Gilly said your fam, do mail.
4: One telegay?
0: Written the guy.
4: I think the Kubabu Sudu Baba Kakuba Nabala Telan. Steven Bushu, Mampi Mula Duli, Le Mampony Lele, Steven Yelena Kahosum Bosa Vikalwa Pond.
0: It's a cinema at all.
4: Thank you, Tatua.
0: 086-000-3084. Hello. Good job.
5: Angel, I'm on a matter.
0: Hey, Husha.
5: I'm going to get you good to ready. Makale Mawali Kosim on a belt fontaine. The Gibukovalin Koyo on a mona belt fontaine. The Gibukovalin Tavishan Sepabo on a mona belt fontaine. Mabu Kovalin does two to one number.
0: Let's see the monato utwa.
5: Thank you.
0: Mame se le se dia fa tumela. Eh
6: la mrena bon.
0: Buzo.
6: Wa ke tsona dad.
0: E kyuta.
6: Na o tsone ze ni shabala.
0: Eh
6: na ke ke khuba ke tsiwe mthaka o teng ka manda sprints lo ke atwa ke security yena ntwa ha ino. O tlo shabala la vuka tsona thari rounding. Re na masobola putieng ka mona ke re wa ka mme ka manda kana bo tsiya ke le mafana ba botlo ba male bo
0: Let's see le mona ta utlwa
6: Thank you rena bonde yo lo fela lo wena
0: Gilda E ma shema ba bidi le mosolo ba mesotso pele re kana horeng ya apeli ke magatlelo wa pele wa le mona tena na yo le bitsang ka hore ke RQ ma be di tlo re ke isa ke qeta ke tlo fa monyetla hore na lwana re tle re bue o fa monyetla o se ka ba tshwaeng kapa eng re pele ke ya mabenkeleng ke utlwa gore na nka thola motho o tlang ka peleng yana mona dumela
7: le kae ponto
0: hojwa
7: ga mme le ponto le ke kopa o tsa nzima ke kopa o tsa nzima ke ke mpuela ka ma pantwang ka mona ha mo lu le ke ke ma isa la ga ba la ba khasi ba ke sa ke ntate ka li ka ma pantwang ka mona ya le bo ponto
0: letsa sile bona ta utlwa.
7: Thank you Ponto.
0: Cute.
8: Jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
9: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
10: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
9: Master, ke fumana ho kae dile ena?
10: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
9: Ke tla etsa jwalo.
10: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: 0860-000-3084 079-758-5066 Mametse le CDFM, le CDFM. Ke molelwa, wa rata, wa lelwa. #66 ke molelwa.
7: O qhoba bosulo
0: bo
7: mambasafeteng ba bararo.
0: Mabedi teng kwa mo haleng.
7: O tsore le go di ntwana ma le go location ngwa le Sandawana.
0: Okay.
7: Ya ke pondo ke rata go ba busule ba thwana. Ke lawe fokobe a le duma di Torontoro. Ke re Thabo le Solle a le duma di Torontoro ke qatele ka ntate wa Mitsang Khabaza a le mane ma le go location eng. Thank you pondo ke itebuela.
0: Mametse se bile tswe ratwa ke molelo. Dumela.
11: Le la pito.
0: Hehe, ho jwa me.
11: Ha mona ke le ka pito.
0: Ha mona. Gibe ba ga.
11: O bua le mama ka na maloka se mona se mfa se thabanye.
0: Ne mama re.
11: Eh, ya pito.
0: Ba bo shilo bona.
11: A ke khwe bo shilo le le na se pito ka le le tsi tsi. Ke khwe bo shilo le ke le ke le ka le le tsi.
0: #Hashtag
12: Hamano Lo Ponto was the Labase.
0: But you will a manka.
12: Jury is calling any clock on the owner's London woman.
0: Eh?
12: Okori Kiri Boyki, the Tony Cartland Angel. You're a Marina Tail Pocket Town. She got the Lakam TV Maropeka, she in a Kalimatabi. Recover the woman.
0: Jutta, Jack Cutter like it, such an old Holy City of Hallo.
13: Ke bulwane sa Pondo.
0: Eo ke buang le ena ke manka.
13: Ke bulwane mo fileng sekgone se manyana. O ne leng dilo tsa Pondo moratiwa.
0: Nna le wena re qala o bua sale ke fitlha le CDF mo ke qala o.
13: Mamela Pondo ke la ka tsela ka mokgobelo ka marasteng ka motho.
0: O no le marasteng ma.
13: Ke le marasteng ke magala ka se mo ba ha fanda ha bulwane a sa sa ke le Pondo.
0: O phephi.
13: Ke le buile jwa go bua le wena hle.
0: Le nna ke thabetse o bua le wena e moholo le tsatsi le monate hle qala tsatsi la ha monate.
13: Ke la le tsatsi la le buile di ke bua le wena radio le se di Pondo ke la bulwane.
0: Wa rata wa le.
13: Amen Pondo.
0: Mamelihle re wotlile e le shumele meso e mehlano metsotso pele ho hora ya pele. Mametse bogatlhelo wa pele RQB sebelesong e ratwang le Sedi FM na le kenang Manta la bobedi la boraro la bone la bohlano. Empa Pondo o teng Manta ho ya la boraro a gutle mafelong a beke di a roropa moqebelo le sonta ke a tshepa o ntse o natefetswe ke letsatsi le ga o fitlhela gona jwale ke tla o sia goreng ya bobedi go le monate le bitswang ka gore ke ditheoa dikalaneng o tla ba teng mfololo ke lebetse mamedi bamamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tlo o nkela pina e monate gona jwale o tsebe ke gamma morago go lla dipina tsane ba re ke tsa botšhetšhelela kwana ba tle ntho tse ngata ge batla batho ba kgotsofetseng batho ba thabileng a ke gotla mo nako o fatse e tlhageletseng ka magetlha.

0: kwa iPura 90S Pro 5G enchancha sa Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

0: Ponto wa selepo le rato la ha go ba busuli ponto wa selepo buku
1: e ba le ponto wa selepo ho tswa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe e ba le ponto wa selepo ho tswa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe
3: Mashema mabedi le mesemera re mesoso pele ho hora ya bobedi ke a tswa ya tsamaya ya bialo tsi ba kitse tsena empa re tlo bua pele.

0: le Master V re na le karabo ya rata di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, re tlo bua ka jeno. Ditaba ke tsena. Ei, pontwa ke imetswe ke tshwere ka thata. A ko re momamedi wa tshebeletso ya lesedi a ka nkeletse. A re ke jere ka thata. Momamedi eno o re ponto ke na la ngwana eo ke lokelang ho mo hlokomela. Eo mae a mo siileng fela ho nna ikela maikelang teng. Ke na le mme wa ka eo ke lokelang ho mo hlokomela. Ke motho ya itshokolang, ke a rekisa, ebe ke etsa le bo di-piece shops. Jwale ke na le ngwaneso ya sa batlong ho etsa letho. Mona ponto ha ke bua ka ngwaneso ke bua ka motho ya dilemo di 40. Ke na le ngwana e ke mo hlokomelang, ke na le mme wa ka eo ke lokelang ho mo hlokomela. Ngwana ka o phela le nna a phele le mmae. Jwale ke na le ngwane enwa o eso enwa ya sa batleng ho etsa letho. Ya sa batlong ho etsa letho. Ke batla momamedi wa tshebeletso ya lesedi a ka nkeletse hore jolo ka ha ke le motho ya itshebetsang, ha ke na mosebetsi eo ke reng o mpha tjhelete e lekaneng, empa moo ke sokosokolang teng ke kgona ho etsa lapeng mane. Jwale nako ena kaofela ke bona ngwana enwa weso a tshela dijo a sa batle ho etsa letho, ke utlwa bohloko. Ke utlwa bohloko a ke nana ke sebetsa ka thata le o ka yena hwa hae ko tswa fela a tsamaya mantsiboa wa kgutla, wa tsamaya o se mantsiboa kgutla, a tsamaya o se mantsiboa kgutla. Ha a tsebe le ho reka fela motlakase ona o pala. Ha a ka iketsetsa sentenyana o isa jwaleng kapa o isa metswalleng. 086-000-3084. Na ke tla be ke etsa phoso ya ke motima dijo.

0: Hozo nchaba zanda di ke wa marume wa mamelo a tshebele tsa le tsedi a FM. Ha di tsoji di tsebela re ha mamelo pontu a sele ha mamelo.
1: 086-000-3084 086-000-3084. Mamedi, ha re ke re utlweng he o rena le ka reng ho mohloka lebitso wa rona ka jeno. O rena o tla ba etsa ntho empe. Ha ka re ya go bona o etsa jwang le wena. Ha re nke motho o teng kwana. Le seri?
2: Kwanto dumela.
1: Ha monate ho jwa?
2: Mamshe kwaqa. Kwanto, motswadi yena o reng? Hantle ntle batswadi ke bona ba tsa ditaba tsena tsenana. Ha o tile dijo a tsebe ho rwa le seri. Kwanto, batswadi. Motswadi yena a se komitse o rena ha yo antsa a kena. A ikentse marukulu teng ka tshwatsa wa kena. Ha kwanto. Ha o dine. Thank you,
1: Panto. Go rato hampe, o re mme o morata hampe.
2: Ke go le bomme, he bomme, bomme, bomme. Bomme re jalo. O ba tla ntse re ya ke ke tse marukulu. A bu tla mutile ka ba ke o sia mutile jo na khale. Thank you, Panto.
1: Re ya le bua re tsa sire mnati. A re ke mo go di teng gore dumela.
3: Eh la mogana tsinane.
1: Ha mo natela ga.
3: Ha mo nate ngwana nne.
1: E tsiwa.
3: Ho motima dijo ha se tharollo wa nesu mwana re sa bana le tharollo a ka kopa go hlala mo dimo ba Salomon a nka khotlele mo e beta fule a be di jo mo tsholo na kwa khukang ka yona a gete pakeng tsa ntho tso tse pedi o gena o batla
1: mamele ntate motho enwa eo motho mohloka lebitso a buang ka ena ke ngwana boya ka ba modile mo di 40 ha e sa le dilemo tsena ka ofela ntse e le heila heila heila dilemo tsena ka ofela o sa bila ana le dilemo tse 40 wena jwale tje
3: a khona ngwana mme a re zwa lo mo la ge to di ka o ne ke tsa mohlalo se di pole fela ma go mutima di jwa ngwana mme o tlo ba ka botata bo ka o di mo go bona a se tsagollo tsagollo tsela go re tsela botsona
1: ha re utlo rena botata bo tlo ba ke a ke bo fentate
3: wala me ntshola la ka nna lo ntsha motshona go di ja tsa hai ya tetele tibile ka bang bonyane he ha ke etse tse tsagollo e ka ba ha ka ba ka thuso go ita te mo ruti ka pa community engwe le ngwe na le leadership ngwana mmela ba ba etapi a go pe thuso ngwana mme o tloa mo sepolesa sa rona ha se digogo a se tshwifi fela batho ka o tshwara batho ka bosweu le teng mo ntse na le batho ba sebetsang departmenteng kapa lekaleng
1: ha re etse tjena ha re bue tjena ntate ha o bua ore ha thuswa ke sepolesa o tlhalosa ore na sepolesa se thusa ka yomane sepolesa ke re se thusa ka botlokotsebe ha o bua ka moruti ha o re a kopane le moruti o tlhalosa ore na a kopane le ena boemong bofeng e le gore motlhokala bitso a tla kgone go tlhakelwa ga ya o moruti a tsebe ore na o mo isa o moruti ka mabaka a feng
3: ke a utlwa ngwanane o moruti mang o tlalo eletswa a bontshe tsela a bontshe tsela jalo ka moo mane sepoleseng jalo ka ketso makala a mangata se o kwalela fela batho lodi dikeletso di teng ka social departmenteng tsa mane le teng ba tla mo beya hantle go moreta bophelong bokamosong bao ga e le hantle wena o itsetsitseng bophelong ke dikeletso tse a ka di thola mokanaka ga ke tsebe kapa motlhoka lebitso o mametse tla utlwisise
1: o mametse ke a leboa o tlakile ntate empa ga e baneneng o sena phetoo e e tsalang ngwana o wa modimo a reng o ithekisetsa ditamati o phela ka o itshebetsa a qatelela e ntse jwang gobane o go imetse o na le ngwana o tlameya go tlhokomela mme wa gae ka nce jwa le tshwanetse be ngwana bo
3: ga e se le jalo ngwana mme o tla tlameya go jale a kenya tsoso ya
1: ke a leboa o lesedi FM dume
4: moneng Panto
1: ga monatele
4: ga monate jwang
1: ga mona
4: motho a kulimes
1: next
4: go tlhokomela jang o sa kule o wa mo jaoka jang o bona ga o kule ke nna a sebetsang ande o ntse o bona ka kuka mona o thata wa bona le wena ke re wa nkimetsa le wena bona le ike wa no e bone le wena tsa bosana o kopanya matsoo nna le wena ke tsenamela nna ke re nna ke yena a kulang wena motho go bona go bona go ba go nne o tlhosa ntse ntse bona go di madijo ene ke go bulela go e tshwereng yeo ya o qetela matso a hawa le ke di gata ha ngwana go o tla bona na o tswale kae ha ke tsentsa batho ha o kuri wa o utlwa hantle ditsebeng wa bona go go tshwere go ya o ithethaitse ke teng fela ke botswa ke tlo tsweletsa motho a botswa ha o sa bona ngwana ndo ntse o tsika plan wana mme e o tshwereng yeo ya o qetela tsa mme le nna le ngwanaka ke thoke ke tu
1: jalo o re mme wa eno a mohlokomelang jalo wa mo buella
4: e ke motswadi ke motswadi mara mme o ka tshwela go ba ditseng teng mo di ukuleng ga gae ke tlo mo bolelela ngwanona wa gago ga ke go mo buelle o tla jang painting ya gago wena ke tlo ngwa tlhele o tla mo siele o nto ku bae
1: ke a leboa utlwa
4: thank you
1: ba betsela sa di FM bo dumela hle ojo e ke ipotsa ke batho ba bakae ba tshwere mothata le ka bona le seri dumela o ma metsela sa di FM dumela 0860003084 hotso dumela
5: e re ne le pondo
1: ojo
5: a bo mo di ne sa le moholo ntate
1: e
5: a go Hai je go la bulu mai bu. A ha wane le motho wa modimo.
1: Ee.
5: Ai kho. Modimo sa le mo la hulu.
1: Ee.
5: Wa le poji ka sa solo wa mana ntate.
1: He ho ba ne jwale motho ka le bitsoge. Jwale ke tla hlokomela ho fihleletsene. A re o re ke imetswa ke na mosebetsi o motle ha ka lokalo ponto. Ke motho ya itshokolang. A itsebetsang ka o rekisa bo ditamatinyana ka nqenana ke tla be ke ntse ke ntsa ke nka bo di piece job jwale ke tlameha ho hlokomela ngwana ka mma ya mosileng ho nna tlameha ke hlokomele mme wa ka nqena jwale ke hlokomela motho yo wa moholo ho nna re nke motho teng ka rona le seri
6: e bonto
1: re tenlega
6: dati la manes e bonto ga a le bo tsepile o sala le nna
1: etse ke mabe
6: tsa mang haimo
1: ke hamme wa bona
6: ke habo bo
1: be di ba bona empa yeno ya tletlebang
6: ke ya monyane
1: o tletleba ka mohulu
6: mama yena o dumela yena mohulu
1: o dumela eno ya mohulu yena
6: ha e bugwe bo haileng wa ha ke tse mme yona ha hore ha o ntse o dumella motho ke a tsamaya
1: ee
6: a e bere ore mme o ntse a dumella motho ya sa batle o sebetsa sa batle o ntsha le sente mo mara ya jwala e teng ha tswe ntha ke bona ha tswa e ipatlela ye nngwe tulo kwa a sale le mme yona ka ke bona ore batla nwa jwala bono na ke phetho ke tu ke a kwala ngwaneso
1: ke le bo wa utlwa
6: tanki
1: a re nke mamedi rutu dume
7: e ra pondo
1: e o rena etse jwa mohloka lebi
7: ai hambla itse tlala ape ke wana tshwana ha bo a se wana ha ai so a se re bo se bitse ha ai right o tlo bra go tsi
1: ele e
7: ya ha mo palle ka ntse ka di
1: a ba tsela di plate mantsi bua mo laska ba motshella
7: ka motshella ntate e bile ha re tlenga tsa tsa boroso ga a utlwa ka lutuka go tswa monate o tla gona go tswa o senga e tsora le ba ka mosebe a etse plalena go bere ditso ka tsone
1: jalo o re ntho bohloko a se le motho a thusa mfela le ka motlaka sona motlaka se o thusa fela
7: le re ba bula ntse le ngwe ke go tlhomisa
1: jwane e ba dula ha bo bona ha bo bona
7: ha motlaka se ntse a ara re le yaram tsara mtaka swa wa soka ha ana gona ra mtikile mtakana mara di jwa ra gona mosota ao
1: a etse jwa nga mosota o dika di jwa
7: a se bete ga ina ga di jwa mtaka se ana gona jwa mtaka swa le yaram tsara mtaka
1: sa ke
7: e di jwa ha di le di ha e bele go dutsa ntse a di beka mrenya ha di ha ta tope a nge di poto di beka mrenya ha ka go a tla bontsha bona ba tla ya ba se a ke ba se ho ha mo support Ha ngwa tse mwa ile ngwana. All right. Ho ha ipone tswa.
1: Re le bo utlwa.
7: tani ponto yera wana m.
1: Arinke mami rute nkwaro. Kile sedi dumela hle.
8: Lega na de ponto.
1: Rite lega.
8: Ar tenka mahau. Ntate ponto ya waji murutilikate perisho ya ikiena. Kina na hore mutio no sasetswe ke meme ya maybe. Mo ufumana hore o hateleile ka mantswa mang o hateleile le hona le khatelo ya maikutlo e bakilweng ke meme ya maybe e qabanyang ka lapeng ka mo. Jwale o tshwanetse a ye muruti a le kopa dithuso tsa semoya. O tshwanetse a tsamaye a ye mane ho di social worker le bona bake ba mo beha hantle ntate wa ka.
1: Re a leboha.
8: Ke lebohile moruti le ka temara ba sate moshate Kroonstad.
1: Mamedi ke tla leka hore ke tla leka hore le nna ke bate di social worker go utlwa hore na boemong bona ka eletsa jwang le yena o bona ka nenneng ha timana ka dijo o tla ba etsa bogopo nenneng o tenwa ke nthwena hore mme enwa wa bona o tla ba ntse a buelela motho enwa o lla hape ka hore ke dilemo jwalo sa bile a di dilemo di mashome a mane sa le moholo ke motho a sa le moholo. Jwale ke hlokomela ngwanaka, ke hlokomela mme waka, jwale ke a itlhokomela. A re ga ke na mosebetsi o ke kenang hoseng ke tšhaya mantsiwa ke thola salary. A re ke sebetsa ka diphisi jo bo a tseba ponto ke tšhelete tse nyane go tloa mo tlabentse ke ithekisetsa. Jwale ke hlokomele abuti wa ka eo, ke hlokomele motho eo kapa ausi wa ka. Dumela lesedi! A re nke babedi ba o qetela kgotsa.
9: Hela pondo.
1: Ojo.
9: Hantle kwa le sole kae?
1: Ha go utla go eletse jolo ka mo ka e muhulu ye.
9: Ntate ba mthubana ba phoso ba le babedi. O ke jwa holela ha e la holela a bolona la ba la to sebetsa le ntse le ya bolona le sa ibumana ho ya ba tswa ba tshile mo. Nkare motho o ntse a ntsa sa yetse. Ba phoso ba le babedi.
1: O ntlisa tabeng eng? Wa ntlela tlameha ke tswela peng a ke sekelle mo dikae?
9: O tlameha o tswela peng hang fela ha o so o sebetsa o so tlotse masome a mabedi a mesemesa e supileng kapo a mararo.
1: O so ga o ile bale o re ha fela o re ha fela a sebetsa o tlameha a tswe. Jwale yo wa fotho wa ukwa ha sebetse. O tswa go ntsa lelapeng hantle. O la bo so ga o ene ke tlo ba le dipotso go wena. Ha o ga fela sa sebetsa o bua ka lebotse ba shobe ba raro hape mo hloka lebitso e ka re o tla se ya holodi lemong go bane ke la ka utlwa a balella bo di lemong tse bo 24 25 ma bo le sedi FM wa o qatela khotso
9: khobe mo ga jumane
1: ha mo natele ka
9: ye le nda de tsa wa ba tsamro tshe ke ba di jwana le sutu nda de me ha hala ke me a ke bo dabo bo plana ka go ba itse le wena ya hore mo ga go tlo ga nne le jo ga le la ga mo nna ga mo se le ga la ga mo sa di ba e bile ma hola le wena a ke plana ga a se go le ding ka mo ga mo a ke a go bona ka mangwala ka pele modimo di mo tsa tsabe ka mo tshimo le mo
1: ya le bonda
9: thank you ba
1: Mame re sebeletsa le sedi re sebeditse ho lekane mo diphoso di bile nteng e kgopotswa le maotomane mo re sebeditseng ante re pela pele le sedi FM. Ho kopana hape ho sasa. Ho di tlabena le matsatsi a mabedi a ke tswa bona di theoa dikaraneng o tla ba le teng vololo. Ho tlo renya bobedi ho ya ho renya bohlana. Afrika Borwa, good morning and good night.